mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ni kutukutu lasiku oginintin loni ojo kokanla ojo Thursday gbogbo eyin omo Olorun edide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni lu Ibadan ni bole tin gbo mi gbogbo le edide. This is another episode morning devotion for that matter gbogbo le edide nle mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyan ara Sona Church e raye se prayer dada si anointing oil atomi yin loni ni gbogbo Sona Church ni bole tin gbo mi bole wa e ma bo ni bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu ewa oni majemu anu laaro kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe gbogbo adua ti mo fe gba fun yin o di dandan ko mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli but a le se nkan kan lai koko ki anything fun wa lo nje ni wa asiko yi a le se nkan kan lai ki anything da bobo wa ni wa koko yi a le se nkan kan lai dupe lowo baba mi baba re e wa do bale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo loje nla be koja ki nde layo e do bale ke kunle ke ki ke jajo dupe lowo ajiru bi okin daddy eyin e do bale eni jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abu mo dupe lowo re fun owo agbara mami eyin na e kunle ni jesu o ma se mo dupe pe wo lo ntoju mi to ntoju awon mo mi melo ni ki nka ninu ore re melo ni ki nso ninu anu re ejo eja jo dobale ba se dobale yen kakan gborin soke melo ni won so ara mi o melo ni won ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin la we engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo.

melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroje nle nikan ni momo pe wa e dide nle dadi e dide nle on ta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mummy ati dadi ajajo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba.

0: oh she baba, oh she baba, oh she baba, oh she baba, oh she baba. Eni kan ni se n ka ni meji lani be ni sa. E bi owo yen lori ki emi mi mo ko gba ope mi ati e. In the mighty name of Jesus. Gbogbo bi te ba ya loni, kan geli pe mi omo sin yin lo. Kan geli ri omo ba o lo iwo gan langeli. An eje n soro die nipa angeli. Gbogbo eyin te wa ni Sona Church, ibi te ti se Sunday yen na let in lo se service. Ni agbara eni to ni aye atun. Agbara di le fun Sunday to nbo. Mo mo nkan kan to da mi loju. Eleda oni fi ole. Gbogbo eyin te register patapata fun Bible school especially eyin fundamental. Class ti gbera so o. A to ti wole pada. And gbogbo iwo to si nbe lojo Saturday ti nbo yi. To lo make sure po wa nbe ni Saturday ti nbo yi. Eje se bayi eje mu oro yen bayi
1: bangeli se le toto le pa odidi ilu run ti o ba mo Jesu to ba pase fun won pe loruko Jesu eyan angeli e mo bo won bo niyan ma si so di ti won fi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan ani e wa tu woju mi sa gbogbo eyan omo Olorun te wa nbi awon angeli yen o jina won sumo wa in fact nigba ti mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we Genesis titi wo iwe ifihan nje je mo pe angeli gan po bi eyan se po ni angeli se po eyu enikan ni angeli meji la meji la iyen tumo si pe angeli po je eyan bo opo wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori bo ti bo ye ele o ni mo pa angeli a bere si yewo enikan ni star igba wo angeli mo wa igba toro ba loju igba ti nkan ba daru tan igba ti won ba ni lo information lati fun enikan laju ni orun information kan tabi won fe ranse pajawiri tabi ti nkan ti loju po kan ti o me eniyan kan ko le se mo ma wa bi angeli dide eyin kan be bi to je wi pe case to nla koja yi o si pastor kan laye to le ran o lowo afi ki won gbe angeli dide si o eke oluwa lu angeli fun mi amen ani wa gbo ikilo yi nigba ti won ba fe lu angeli fun eyan ona meji ni o le wa bi alagbara bi akoni ko gbe ye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e wo bi mo se nbo yi o pade elomi o ti daddy mo ri yin o le mo je mi lori o tori mi to ni mo ri yen boya mo nsun lowo tabi mo njeun lowo oni mo e koja loje ni isin no o le ba feel eni angeli fi ya body mi lo emi ni won awon angeli ta nso yen they are invisible ko sin ti won o le gbe wo won le gbe ago bin wo won le gbe ago kun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba ki sara won o ti lo tan ki ye o to si and mama wa wo nkan to le ju inu osu kefa won ma po nta ki mo ni won ma se won ma po nta gan enikan ni lo osu kefa in teyan oba mo leyan oni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio o kan ki moto yen mole o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jọ lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi o ni so wo nbe nbe ni mo ni ah mo fowo be owo nbe nu moto mi o ni ah ri awon meta lo si wa nu moto mo le le ri tori pe ko si mo pe o wa nbe tele in teyan oba mo po wa Olorun gbe eyan ni wa tin ba so ti afi gbamba n to so fun yin pangeli nbe ni bi te joko si igba nle to mo ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi n ti won ba so fun opo wa n to si o le mo aje n pase kangeli o farahan e ki gbe angeli mi farahan mi sit down e joko sa idi to fi gbadọ fara won ni ko wu oja re nbe lo re awon angeli bo se ri un in to fi je pe nti to fi yato won mo jowu eyan ki mo ni mo se to Olorun fi wa so ga won a si lagbara to won omo mo ko won si wa labe ni but to ba mo ko le lu angeli o le lo mo ran ti jo kan kan nu awon iranse Olorun wa ni sin blessed memory won lo gbadua ninu gbo bi won se wa n gbadua lowo iroyin wa kan won pe bi won park moto won si o le ti ji lo bi won se gbo pe le ji lo baba ni yesi o moto temi eni ki ati ese bi baba o bo ta ni baba ba dide o ba ko jo si bi pepe o ni baba baba mi o pa angeli mi mi frangeli ti nba mi sise mo oni ki angeli mi wo ti an fi ji moto mi e ri pe gbogbo aduwa ti mo n gba le njo meta isinu gbo bi won ji awon mo lo angeli mo ran si won ami mo bo yo le fi agbara si ami ayo re de Kibe ayo mi de eh kibe dada ayo mi de si dansa e wa pe ti mo tun fe bi kun angeli re yara sise je leda re lo ki mo wi angeli yin yara sise ju kini lo won ti yen leda re je ndanu danu leyin odun marun e leda re le meja bo laarin osu kan angeli re leja to ba consult e dada and that's why to bi je wi pe ma sare si oju yin angeli o boye re le won a wa ba omo eyan e ki esara tin ba angeli o yo si o mo reti en tin fo bo bi eye o le je bo da re to ti ri lojo to pe a kan wa bo se wa yen e kan to ri mo niyan o le mo ri mo o le wa ni form obirin kan te mo ra a kan mo poja lo angeli le wonu mi ti mo je pastor yin ani mu omo nse nkan bayi fun iru nse yo ni mo ni o se to agbara nbe lo won lati kan pa haleluya o ma fi orisirisi ibe han yin ninu bibeli a wa jo gbadu eyo kan pere laaro yi eyo adua kan an e mo rawon eyan ti o mo so testimony wa mo so testimony wa so testimony along that line ele jo wonu oko to se bi li lo ba wo oko ki se bi li o angeli ni angeli a mo ta siri ti o joko ti oba ite jo rojo titi igba jesu ba ona kan be ti an pe ni emano jesu si ba won yen rojo titi titi leyin igba ti jesu jinde tan won o si mo jesu won ba lo won si jo nsoro titi titi titi titi titi titi o da won dele bu kan ba won fe jeun bi won se debi ti won ti fe jeun bayi won yo ye jeun won ti sabo nkaluku won ni jesu si ya onje yen si mimo baba mo gbe oga won ni bo si se nya si mimo o nu loju won apare igba yen ni ye won si ye en ta jo onje onda o ti lo won o je onje yen mo won fodide ni pe adaran asolugba lalambani won si ti ba rin fun wakati kan ti angeli oba fi ori ni o fe ko ori to ba bi ori yin o ji ori un o le wa ni inform oni kan ti kan rin lo loju titi yo si park legbe o le so bayi content creator ni mi ti o tun so nti e se fun ra re won kan ni ki n gbowe fun oni gba o di mo babo ko mi e fun mi number yin yo si fun number but ni go ba dele osu mewa loni o mo try re ti bi mo se try number angeli to kokko fun mi lo wo nu joy ti mo so fun yin mo kan wa nu le na ni bi so meli nbe yen ni mo ngbe emi ati yawo mi lajo wa nle laaro yen ojojo boya ojo monday or tuesday be ni mo kan gba lati ninu phone tan na so be mi bi mo se gba lati yen kan na oni hello we speaking o won mo fele obirin fele fele kan hello pastor mo ni we speaking oni iyen ko lu mata bayi e mu peni e ko password yi le mo ni password for what oni just do what I say mo ba mu pe bayo mo sari mu oni e ko ni slant form ke to lo lo ni straight line bayi e ma ko bayi e ko straight boro bayi ke ma fi hyphen sin waju in le gbagbe statement e fi hyphen sin waju dash dash dash oni kini kin ko oni ko howlat awulat ni waju eni ti ma ke mo ti e fe gba lore ti mo fi pe olohun bura mo ba mu awulat oni eight to nbe in to tumo sire ha to wa nbe o si spell yo ko ara re oni awulat ni ke mu e mu lo si bank to nbe ni idi ape password ti en ba ti ni kin password yin e na si won e lo fi gba owo yen jade e wa ni su mo ni kin ni mo se fun yin ki le fe kin se fun yin kin le gbadua fun yin ati pe ta lo lowo o leyin le lowo mo ni ki le fe ko lohun o se fun yin o ni mi o logun akan ran mi si oni now And this one, how old are you? Only I am 26 years old. Money, where are you calling from? Only from Jamaica. Moba, mo se bi o pin. Money, awa eyin etan mi o. Eyin etan mi o. Eyan ki tan mo ti share testimony more than 1000 times. Eyan ki tan mi o. En ba tan mi o tan ra re. Money tori jeje mi moju e. O re o kan kan ti. Moba so bo lu ti money mo fe sare lo si bank. Moba lo si di ape. Eyan le gbowo ti oni le sun. E gbo igi lo yi. Gbogbo yin e wo mi. Gbogbo woli na ko lo le. Gbogbo woli ko ni kini. Gbogbo woli ko lo le. So mo ba mu owo dele ngba mo gbe dele mo ni je wa po mo ni sin kin dupe lo re pe mo ti gbowo de o mo ba call the same number you die is in draw mo tun mu the number you die ti gbogbo ojo yen mo try re ngbo di ojo keji mo tun try re ojo keta ojo kerin ojo karun mi de bi owo mo nwo pe kin lo de igba to pe ojo mefa ofo na ni osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu kerin lo nigba to di osu kefa ojo ti mo mu mo ni je wa tun try number yi mo kan gbo ni se yan mo try number angeli ni na wo e kin bi gbogbo agbara gbadua me ma bo se se iwo to ba le se ami angeli oluwa be owo
0: gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na let lo se service ni agbara eni to ni aye atun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
2: baba mi e ka ro o e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo iko oruko mi ni abotede igba ti won introduce ipe yi si mi mi kin si eni to ma nsi ai pelu mi mi kin si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro that was 2023 mo ni pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinarian ni baba yi o atijo yen ni mo ti wo pe mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi ko wa papa julo lori ore ma jemu atijo te tin sore ma jemu mi fi sere mi fi sawe wa rara mo so temi mo so tawo mo mi mo so toko mi ati gba yen aye mi yi pada mi rawon owo mo ma make sure pe emi ni mo koko so re ma jemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugba egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olorun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fomi yen para ninu awon 24 awon merin na mu iru awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ke ki result yen to de wi pe ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni dani loju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa ju lo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school sugbon mo dupe lowo olorun pe olorun ledumare o clear e nipase pe yi baba mi mo dupe o ni fomo sise ranse ni faya sise ranse o mo n gbadun pe yin e se gan ni mo dupe thank you so much sir
3: oluwa o se o
4: oluwa o se fun mi o baba
5: hello baba mi o angele o ti be mi o angele alaafia o te be mi we ni sevo ta se yi o tori pe ti kon du mi latodun to koja o ti pe odun kan bayi te ti yen du mi to n pari yoyo eti mi o kin ni simi bo se n du mi niyan mi kin gbo daada mo lawon mo mi ma n so pe mommy mi se ke de olorun ma je ke di ke ti yin di o mo gba do eti yen to ba ti ku die o ma n ma n du mi to ba ti du mi to ba te ya o ma fun mi le to ba ti o ma tun pada be ni mo n ba yi titi ti odun ko tori eti yen nkan ton fa eti yen to ti n du mi e je lord to koja mo lo sun enikan wa pe mi logojo oru ogojo oru lo pe mi mi meni to pe mi yen ro number ninu number lo fi pe mi mo wa se ilu voice okure ti mo fe gbe ilu yen eko ti mo gbo pe ilu mi gbo le meji mo sa nse ilu ilu ilu ko da mi lohun mo voice o ye ko ni mo gbo ilu tojo voice okure ati igba na mi je tara mi mo esi mi o balance mo bo se ndi ni titi ti on pari wo yo igba mi o ma da bi po jo nro leti mi mo dupe tori pe emi na mo ti ri ti sile angele ni ti tu mi sile o angele ti angele pe yin o to wa tu mi sile lowo lowo lowo yi mo ti ri angele alaafia mo ti ri angele iwo so mo dupe o mo lore o mo juba re o tori eti mi ti wa na alaafia bayi tori igba ta ngba awe 77 yen mo ni olorun pe dekule papa mo mi so da angele mi so fun mi o si angele yin o si da angele mi so fun mi mo ri iwo so gba mo dupe o mo lore o mo te gba iwosan ni 77 ta lo ta se ni gbagi mo te gba iwosan nbe lowo lowo yi o mo dupe o mo lore o e se baba mi mo da gbogbo ogun pada bi jesu
0: gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na let lo se service ni agbara eni to ni aye atun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda o ni fi ole
2: baba mi mo ni testimony o testimony temi na jade ninu osu June 2026 my testimony has been coming ever since I have joined this commission Timothy join ijo yi Comfort Life Mission International lolorun ti lo ti bere ti ni yo si mi to ti ndara si mi emi ni omo yin o lati ilu Ikorodu Olubukola Akande ni 2024 ni mo ti se testimony bo because lati march ni mo ti join mi pe yi march 2024 yin olorun fun mi ni ise ti mo tin wa lati 16 years olorun fun mi ni 2024 ti mo join mi pe yi ojo osu meji ti mo join mi pe olorun lo fun mi ni ise na iye igini elekeji lati gba yen lolorun ti bere si ni gbe owo wa si oke to je pe nibi ti awa go reti anu ti anu dide fun wa ni 2025 olorun ku continue pelu ise ninu aye wa o tu ko ile fun wa ile ti a ti ko ti lati odun mokanla akole yen de lintel for 11 years ni 2025 olorun pari ile yen akosinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 an lo mo olorun ti o di ninu pe ina olorun se moto kan bo mo sha gbadura pe moto yen o temi lorun mo ni oluwa give me my car December last year ni mo ti so fọlọ ki ndori ichi se tele ni mo ma mu fun olorun ele to ba tun kan ma tun so pe olorun ele lo tun kan e wa se fun mi and god has been faithful God has been faithful. O se fun mi o. Nigba to di December mo bere adura lori moto yi. Nigba to di March 77 ni mo ri anu gba. Mo ri anu gba because joy yen wa from within e ti so fun eni ta ba kon dede ri pe inu wa n dun. Tinu wa n dun ta ko ti eni ti o da mo digan wi pe ka ma reti iyanu. Iyanu yen de nigba to di Monday. Ni won wa fun mi ni testimony yen pe Olorun connect wa mo eyan kan labro to fun mu to mo eyan wa kan labro to ni pe ka ma worry o wa gbe moto wa fun wa lo mi mo pe moto ile de bi Arabian wada ni mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 30 million plus ijo ka le fi ra moto ah olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na kobi ninu le sugbon mi ijo akobi sugbon leni won ma need ati wa consult mi ko to di pe won se nkan kan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa
6: o ngba fun mi o ngba fun oko mi o ngba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara ro tan connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gburugburu yin ni agbara god will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko jesus
7: thank you sir thank you ma
0: no what testimony

0: ojuma alayo to ti mo o olowo ti gbowo be ba ti ra loni ke mo ropo te ba ta ke to won ke farasaje bi isese fun e ka bo sori eto yin eto wo oro agba ile ise MTN Nigeria awon won so nugbo we eto yi o Abdulrazak Abdul Geni Mr GRA lo call me
1: oro agba re o e ja gbe ye
0: wo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki se ran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN komo si imo ti o wulo gbogbo imo pata lo wulo ibi ti o ti wulo lo sototo tori wi pe ogbon ti oyin gban lo fi n safara o imo ti ala nta kun mo lo fi ran owu ti oye re ti o si yo me da kankan eni ba ri ikun loko epa ti epa to n ta koro ti n bo si lenu ti n lo soke yo mo wo pe idan ni ikun mo n pa imo to mo niyan enti adeda wa fi ju gbogbo wa lo ni pe enikun o le mo gbogbo nkan tan laye o mo die o tun ni le elomi to nu o ni mo ti je pe owo abi nkan mi inu fi je anfani

0: eleyi to ba ni gbo mi looto kongila ni gbase lowo ijoba egbelegbe mi titi owo nlo gba lowo ijoba ko gbodo fi ti awon engineer awon site supervisor ko gbodo fi ti won na ko fi tafala awon ti won si je site supervisor engineer kankan won gbodo so pe tawon birikila bo gbogbo wa pata nla ni imo ka bi keji o wa le je pe agbara ni won lo lati fi gbe imo to ni jade o le je wi pe imo kan to so pe se bayi te ba se bayi te ba se bayi to sele re o ni won ni mo wa foju tembe lu eni ti ko ni iru imo ti won ni lopo lopo odun seyin ti mo ra oko akoko mi o mu mi mo wi pe enikan o le sise lori oko lati bere dopin to ba je wi pe n to fe se lara re po mechanic oto ni rewire oto ni panel beater oto ni painter oto ni ta ba se se tan bi eleyi eleyi no ni odo rewire ni o se mo e le sepo ni olohun o le sepo ki se mo hun o mu mi ranti tan ko fe so ojogbon oruwe ko fe so eleyi to lo se iwadi ni agbegbe ilaje ese odo to si je pe oko oju omi o na ni yo gbe lati ebute lo si ibi to ti fe se iwadi o pade omo keke kan eleyi to wa oko oju omi omo odun 17 ni lo wa nba takuro so iwo nkan se o ni mo rara o to so awon gangan e je odola a pari e lola e ka ro
1: oro agbare o
0: wọ́n ní kò mú kan àlá kan àfojúsùn kan ìkan nínú àwọn àdámọ̀ rẹ ṣùgbọ́n ìjàkùmọ̀ rẹ kìí ṣẹran ìlú kan alákitiyan tó lè ṣe tìǹtọ̀hún ló jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo bí ẹgbẹ̀rún èèyàn wọ́n ní tòsíbì kan ó ní gbogbo ọ̀nà ló gbà mí ó kìí ṣe òpè gbogbo ẹ̀ ló yẹ yékè ọmọ ọ̀lẹ́nìkan láàyè ògbà bí ìgbé ayé tó nítumọ̀ limit 100 MTN ilé-iṣẹ́ MTN Nigeria lo so nipo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile-iṣẹ́ MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to lokele mo lo eku

0: Mokola Ibadan.
1: Baba Fendo de.
2: Iyan me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so folu weri
4: e ma gbo
3: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbugbu abia gbugbu nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbin lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je te pe
7: afawon ati family won
8: ase mu yan gan
9: se ga
8: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
1: baba fe ndo

0: se won ko ni kan ni awon mo wu bo se won te kini oni kini mo ko lero ti benu re na.
1: What is the passage, Mr. Dennis?
0: It's a temini.
1: Okay.
0: Lati UK. Money, I want to be a kini na ko omo te. Mo ba se nte. Mo se nte. Mo se nte. Oni kini won benu e.
1: Area of specialization.
0: Eni ke ko won te. O ni te lagara.
1: Ah, mi Jesus.
0: Oke, yin te nko we ni te o.
1: Ah, mi Jesus.
0: Ashiri wa o ni tuko to bo.
1: Ah, mi Jesus.
0: Dara lowo Olodumare.
1: Amen.
0: Ah, na tin gbianju pe ka shiri wo mo tu. Eyin na e mo wa ni di pe ke tomo elomi o ta o. Tori pe nte o ba teyan ba se yo pada bo wa ba yan na ni.
1: So fun yan.
0: 32 FM re iko ni 13 derin po sonu ton ba bi e pe so dati e mo wa so pe o da mo gogon ton ba wa ni gogon ni so pe 94.9
1: you get what I'm saying now baby
0: gogon ni be ni ke yin si lori radio yin ton ba je pe lawon ojo opo social media so ba take my boy God bless you
1: he's
0: my boy mu cheche de lati France lodu e lana ni
1: oro
0: ewe ni gbaran
1: se amoloko ti ja France bayi
0: oko tara ni to ba ti de bi gere gere o mi gere gere le bi egbe ya laka
1: ni bi oju odo
0: e bi oju odo
1: e kan lo san
0: o gba afitalu o ja benu
1: o ja be
0: all right now
1: ori adura ti olodun fi ran mi si ile ni ni pe pelu ogo olodun won ni gbe rice wa kayin mole e ma ti gbe rice lo ka mole nkan ti senu
0: o mo ja won yi
1: o iwadu tunu ba ni
0: o je la
1: rice odun ya to fa ja lapo
0: o tan ra
1: ti jeji die le lori epele ele mo bi pe mi won
0: la you love me
1: iwon ba la kaidun awon ni won tori bo se ntori bo mi be lo ngori erope iwon ba ni eje ba won kaidun ka kedun adan ka saru e mo tori bo se nseku be lo nseye baba wa re yan tin pagilogilo iwon ba ni kedun ru won mo o ati ma se borun oye eyan an to bi an lomo gan se mo se owo won won ni asukun sori o fi pamọ
0: ni
1: bi o wa ni kun
0: asu
1: wa legbe enu olohun se city
0: e so mo poju de suru na o se eyan lo di
1: christian
0: be yan ba gba be la lo
1: e gba be la bo there you are
0: mi e mu pa ka
1: be mo lo natural ac ni o ti ni
0: we mo ti ti re
1: mo bi da
0: igbo ni bi to ni san
1: ayo emi o bu ija bi olerun
0: o da asa wa jo jara wa je
1: e ka ro e ma ja jara wa je yo do enikan je enikan lo kan se flush kun se mu awa ni won pe ni eda abi mbola lamid afalamroki iwe na yojoju mo le wa lo tu gbe ni ya ta pe ni baba vendor
0: yeah right
1: lati laughter house oketete
0: emi a
1: kola le lu badan lati nda bebe
0: o shiwi
1: e ge ti e awa royin oni okenu daada koda won pa laro de bi ola pere ni abe si kakiri on eda abi mbola lamid na mi na lo TikTok banditi
0: olubi npe fatoye loko
1: banditi tu
0: oda lara awon weroyin olojojumo lewa to bode looro toni mo lori ofe si weroyin Nigerian Tribune
1: mi lanfani lati gbe weroyin punch mu
0: bakodon ni weroyin Vanguard obo si gbowo
1: e je kin fi weroyin ti Guardian kin fi keji sugbon feyin te wa leka eto isuna ati okowo ma bayi wo kan si
0: e weroyin the nation na keju si
1: that's what I'm saying baby
0: e je ma ka won royin ohun awon ti won nilu ti won pariwo to je wi pe ko si beti ka lona kan abi keji gboro won awon iko ada luru agbesun mo mi to je wi pe oro ato abo orilede Nigeria won so di guguru won wa yan bo ti wu won bi en ba yan mi won adanu epe bi won ba yan mi won si tun danu agbada fomo orile bi pe e ma tun yan o se ni laanu segun to ba ti bode o ti ku ona iwo Neno wero yin Nigerian Tribune. Wani igba keji o gali eko vice principal. Ati a wamechi mi. Wani wakpa danwe mi wawo. Kegebi a wani ko banditi. Wani bi wati yabo ili eko kan. Iyon ne ekwele eko gi. Wawani etuma wawo. Kakuku gosu ba kare rabande. Fwa wani kwe shua labo. Wani ntori wikwe. Ijinigbe ologoro olosesi
1: oh my god
0: eti ba tun waye woni mass adoption lede gesi woni awon esu alabo awon ni won gbagbara lowo re woni e tun wa wo awon agbebon jabi esu government woni igbakeji alaga iyon ni ipele osun woni won tun ti pale ti an na mo o iko awon omo ologun lorilede Nigeria woni won dollar awon meta iroyin yen ma po eje nsenu dede sibina amoju we kerin le logun iwe royin Nigerian Tribune ibe na le kun ga royin ohun ibe lo wa la o yi
1: iroyin ti awon dagiri ti a se abewo sile eko te ti se idewu asijade girama ni ipile Kogi un o lo sabi amo ninu we royin punch to si wi pe opolopo awon lewe na na sa ganran di mo lana leyin ikolu yi to waye koda won ni ipinle edo ni ilu baba wa omonoba iredua uku apolopolo 1 won ni ana sag ready maleko leyin ti awon otele muye dss ti an tawon lolobo pe a ngbo a si ti jalu won wi pe won bo wa si abewu sawon le eko kan ipinle naija na won ni bakana lo mo sori o iku pa awon eyan kan ni ipinle kogi gbakeji giwa ile eko ti okolu omo eke kan omo odun mefa ati elomi na to na je ni adorin odun e ka royin loju iwe kini iwe royin punch osan de oju keji fe ni ba ni fe ati mo tin lo nbe
0: oni ni ko ni dola tori pe to ba tun ko la tun ko la amo won ti pe irawe kan idajo ile ko suke itakun osi ni bali o tun pada senu
1: mo
0: won pe odo ko ni sasasa ko tun pada boju wen odi to da se loni
1: won
0: ni tori pe awon omo legbe ma soju sofi keji house of reps won ni loni gangan o na ni won fi ibo soro lori idasile olopa apile gege bi aba eto je ipo cheche kikini ohun ko di nitarata oju iwe keta iwe royin Nigerian Tribune
1: to omi tu han ninu awon royin bi se totelera won la se ka won won ni ilegbe ma sofin agba orede wa Nigeria won ti ni organic gba kan ri ile ise elepo robi ile owo ni Nigeria eyin o kiari won ti ni kan fi ofin gbe won lori owo kan ti won ni se ayewo re trillion lona gba o le mewa 210 trillion naira probe oju iwe kejila iwe iroyin punch ni ko iroyin yen si o
0: okay lori oro eto abu
1: 10 trillion naira
0: 210 trillion
1: pere
0: se ti ti awon npc wo yen si wa nle na
1: ti mo so keje no o n ba n gba tegun ni keje kun ti
0: okay
1: when you release any ti sa
0: e je a setan
1: 210 se
0: eyin na o le si
1: oju lari
0: la lack of history ni
1: but that you are ye bi yeke
0: gidi gidi lori ore tabo to me na ni iwe royin the guardian o na tun ko iroyin to bo sa ni pele kogiun o tun papa abomi ko o siso loju re ni tarata oni ise ri bi won ti se kupa igba keji oga agba oni awon ti won jigbe awon keko to nse danwo wa yeki ina wa lara awon ti an gbe o adopt waec candidate bi won ti ko loju iwe keta iwe royin the guardian amo won ni iroyin mi na lo tun bota iyun ni oju iwe kefa to je ti iwe royin the guardian mo itagbangba lo wa won ni bo ti je wi pe oro eto abo to mere lorilede Nigeria bo ti di pe kaluku ni tin ko ni pe jafori e bo ba ri bon gbe dani bo ba ro lugbo nsan mara bo ba je ki won si oni gbere oloko e to ye ko si lori odu e to ye ko lori e si lori tameta
1: ye ki o fogi lo ndaji
0: mo so pori re
1: ko gba gbere
0: mo so pori re
1: lo fo bi
0: mo so pa ya re
1: ko gbe
0: mo so pa pa re
1: e ko ka
0: farabale gbara duro ko je won dagbere bu oni dakuda won ni ninu re ina ni won so pe ewo eni suru eni suru ki se pe ka ma gbe jara wa bi ka ma gbe sub events ko lele olopa apinle ni ke je ka dasile e gbe olorun to be
1: allahu akbar
0: e ja yo mbu anombi
1: sallallahu alaihi wasallam e ma bo boya da bobora re abo be lo nti
0: gagan
1: abi ka sa ma be lo ka si ma gbadura ni ipele ogun won lawon ara adugo ti sa lo lapa bi kan bi o ba fe mi owo de latari ikolu awon dagiri ti an to wa be eyan mefa ni an ni won gbe kuru je lowo ebora koda omo ile ise ologun faraka sanbe nibi ikolu won lati shobu ati legbe to je pe gbe mo oyan yan yan ni awon aye ti ya ni agbegbe bi ti isele ti waye kile ma da oro la mi ke tata kora ma da iwo la mi ke bo si
0: ko me leran ma pada wa jegun kani to la shoko ma ba pada wo akisa o
1: stop arabi stop magi egbe o ya ka royin
0: mo lo gbe nlo
1: mi ni so kan le mo bi won wa mi si
0: eje jesu mo je won oji ngbe gbogbo eyin abiamo aye ati torun won gbodo ji ngbe won oni je yin na gbe awon
1: ti won gbe
0: awon ti won gbe olodumare gba won pada o
1: ami jesu
0: iroyin vanguard tu ko royin lori isele jinigbe won kuku ti ko o ti di se kika kọlọ won sa anu fu ani ko mo jori iwo buru won ni awon akeko meta oni won jigbe gege bi awon ara adugbo ohun community won ni awon ni won si so loju royin ohun won wa pe ile ise olopa awon na tun ti teso mo igbiyanju lati le ri bi pe awon iko agbesumo mi e ti won sa lo won pada na wo gan won won ni se ri ikolu etan lo waye nje eje le gba belief wi pe pelu aso awon omo ologun orilede wa Nigeria o na ni o ta lo soro won sita e ma gbo iwe royin Vanguard o na loko ta wa fi lori ofe lati ka won ti e ni ipile edo won ti ni gbogbo suku e ti pa e mo mu kokoro lo owo ta ni ki suku o wa awon omo nbe nile se ki se pe buku o tin di aram ni bi gbogbo bayi
1: eh ja ma gbogbo
0: okay
1: ja ma gbogbo
0: okay
1: ijoba se takun takun
0: ben
1: o da je ki tun mo eleyin na ka nibi ta tin se di oro wi pe o kere tan awon dagiri mefa ni agbe ikuru je lowo ebora won gbe kuru gaja nigba ti an ya wa gbegbe kan ni ipele sanfara sugbon owo ka won be mefa nu won lo lo fi se je feledumari
0: kake dae chae o da iroyin te siwaju ati e wa fe ka mo tori eleyi ti su mi e krista
1: anakun
0: won dogbon sa fun gbogbo awon iroyin agbako ini kono alaanu ju lo omo ti e jari ka mo ti su emi o ta tu wa ka bayi na ni wo lo won tun jiyan gbe na ni
1: tida
0: eh ayi pada otun ireti otututun e to je akori isejoba tin lo lowo Loe orilede Nigeria oni nje jale gba belief wi pe oju ona nla ni tin be ni olulu lewa Abuja are orilede wa Nigeria won ni won si iyan tojo ona ona oju ona ku jenu wo won ni lati airport che ti bayi aroyin ayonu adupe foluwa
1: ayo loko royin
0: be ni be ni ayo na loka
1: e wai bobo
0: ehn ayo loka ayo loka
1: e wai bobo
0: e je tun wo mi ti o ti e ni ni se pelu
1: iroyin ayo lele na
0: oya
1: boyi
0: so mo talk
1: ah ah won ni ko di mi mo fe yan ara ilu o wi pe awon ti o nla la pe awo dije dupo sipo gomina ninu bu abenu ti an di ogoro won ni so pe bi 30 billion ni an na
0: o le pere
1: 30 billion
0: o le Krista,
1: eh?
0: Well, yeah, ki...
1: We are too poor in this country.
0: Benny.
1: 30 billion.
0: Only.
1: For primary electioneering.
0: Tori, ben, wonu, wero yin daily trusty.
1: Abi ki ndolo se luni. Kilo ti lo study politics na.
0: Iro yin biyan se jinyan gwe tiyan pa gidina wa yeki. Tiyan pa wan ibake ji yo gagba. Nlo na anko. Daily trusty. The nation. Bokbo wan.
1: Kala ole baba wa e ka ro sa oja da le
0: e ka ro
2: e se nu akojumo
0: yes sir
2: aki gbogbo awon ni tube to ro bi ti won tin bo to ya ko dede asiko akobilu ti ri
0: eh ja
1: ama we busari ni won wa ni kale fun yin ba gbo lati le tori o se se ka won yen wa pe wole kan to ma so wi pe mo fi yomi ogoro la kin yin o agba ke ka bo baba olukunle akojumo o
0: tabi baba yen ba ti e kokko ngbo wa fun gba akoko omowe busari awon na ni won wa pelu wa e je awo lori oro ita awo ina gbogbo e na lati kai lai fopapo lopo lopo ju
1: fetere pa
0: kila wa se gan se ojojumo la kan ma wa ka bayi ipile edo won ti ni won ti suku awon mo to nse wayeki se bo lai sire ni sunkun ni kilo de gan kilo sele ijoba okay tipile tibile kini to ye ka se ta ati ise kilo won ebo kilo won etutu ti emi omo orilede Nigeria o fi de owo nje won owo oko o se rolu eni to ni moto le gbe jade bi iru awon eleyi ni isin
1: aye
0: sa mo pe won ni moto na ni
1: awon isolosi
0: won teru ti gbe ta be na la won mi ki gan ni nkan agbaye gbadun ta fowo kan pe ta toka si pe o da o nta ri je ni gbadun re papa julo lori oro eto abo ki lo ye ka se ta ati ise
2: e je ka koko gba wi pe bi ti oro eto abo de lori lede yi ko ki se pe nkan kan loko ba wa
0: ki wa lode ki
2: lo ko ba ra wa
0: oh e sa wo
2: pe ko si ara oke ode si o ko inira ba ara nu le si ara nu le o ba lowo nbe o tumo si pe ibi ta bara lori lede yi o sumo ka so pe afofa wa ni boya n to ye ka se seyin ta se abi n ta se ona ta gbegba ti agbegba na to to I say to abo tabi I gome to abo ko n se n ti o se tele si wa leni awon ifaseyin kan ti wa to pe kamo ti sin o to fowokun lara te ba ri pe ajogun abele ogun abele ta jan gba yen aten ti o ye ko gbe nkan ja ogun aten ti o ye ko gbe ni won dasi e ri pe leyin ogun yen a n digun dale o lo soke si n lo mu joba ti n be gba na so pe ni o ba ti digun dale o iku ni o ma gbe yen sugbon yoba ni pe okan jo an dagba ogbon peleke bi a se n gbe igbese kan lawon tan leru aburu tan ni se aburu lowo ni won tun gbon e koro mi eto n ba fira lowo lowo nsin yi e ri pe apo ki oya lohun n lo ti ru wa ko to di pe o wa san wa si isale o ni se pelu ijoba wa ara wa tan se lọ́wọ́ ń sìn yìí torí pé inú tí àkọsílẹ̀ sọ fún wa ò ní pẹ́ tó dé gómìnà nípínlẹ̀ borno nígbà yẹn
1: alimodu sheriff
2: òní ọjọ́ náwó àjọṣepọ̀ sí adarí àwọn táwọn pè ní boko haram lénìí wọn ò jẹ́ kó boko haram láti ilẹ̀ o jẹ̀mọ́tù kínní kan ni wọ́n
1: jẹ́
2: òyìnbó ló sọ wọ́n ní boko haram òyìnbó ló sọ wọ́n ní boko haram boko haram ní àsopọ̀ tá a sọ di boko haram àìtẹ̀lé àdéhùn láàrin àwọn méjèèjì ń ló fa n tó ń bá fínra lónìí báyìí tẹ bá lọ sípínlẹ̀ rivers láàrin tó jẹ́ gómìnà àkọ́kọ́ ńbẹ dr peter odile àti àwọn ìsọǹgbé ẹ̀kan méjì nínú wọn tí wọ́n jẹ́ kókó ńbẹ àsárídòkòbò àti tọmpolo àtọmpolo àwọn tiẹ àwọn tún rú lẹ́yìn
1: wọn ni àwọn
2: rú lẹ́yìn wọn ni àjọṣepọ̀ òṣèlú tó wà láàrin wọn nígbà tí dé àyedédé ní ìdàrúdàpọ̀ bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ rivers gbogbo bikini bó ṣe san pàdé ara wọn ò ní nínú gbogbo ẹ̀ àìṣòdodo iná ló sún wa débẹ̀ torí tó yẹ pé àìṣòdodo ẹni tẹ́ ẹ bá jọ ní àdéhùn pẹ̀lú ra yín kí ló tẹ̀ sí káàdéhùn kéde pa àwọn fi eléyìí tọrọ wípé ìwà àbàjẹ́ kóráyé o ṣùgbọ́n kankan ni ó ṣàtọ̀nà kankan so n tó lè mú wa jáde kúrò nbẹ̀ náà ni ká padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ ǹjẹ́ a ṣe tán láti ṣòdodo fúnra ẹni gbogbo àwọn tí à ń gbìn sí wọn tún lẹ ọ̀nà kan àbọ̀ náà míì náà tún ti ń padà lú mọ́ òṣèlú tó túmọ̀ sí pé wọ́n ti ń fi òṣèlú wọ́n fi ń ṣe aṣọ ìdábórí láti rí pé iṣẹ́ aburú tí wọ́n ní lọ́wọ́ láti lè máa rí ṣe.
1: N ò ní tí kúrò lórí ọ̀rọ̀ náà torí senate leader Opeyemi Bamidele àwọn ń sọ nínú ìròyìn tó jáde lánàá wípé ọ̀sẹ̀ yìí làwọn ó jókòó bó wá jẹ́ pé political statement ni ọ̀dà yìí pé kinní ti ká wọn mọ́ dáadáa báyìí pé báwọn fẹ́ jókòó tẹ́lẹ̀ àgágun ó fà wọ́n mọ́ra pẹ̀lú tó tún ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kogi tó jẹ́ pé ní south south náà wọ́n tún ti ń tilẹ̀kùn school báyìí pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àmọ́ bí wọ́n bá ní wọn ó jókòó 75 pages tí inspector general ti hàn tébù ẹ̀ síwájú àwọn aṣòfin gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ fún àyípadà fún ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ká nígbàgbọ́ pé bóyá organic transition sí true federalism ni ká pé àbí ká sọ pé àwọn tó ń bẹ lókè wọ́n ń wá ọ̀nà láti jẹ́ pé kí wọ́n àvàtì kí region kọ̀ọ̀kan tó máa ṣe tiẹ̀ nípa pé ètò ààbò ọwọ́ mi ló wà ọwọ́ mi ló wà torí dà pé ó fẹ́ ti máa yá wọn báyìí ìyẹn tán bá jókòó lóòótọ́.
2: Tá a bá lọ wo ìlànà níbi tá a ti lọ wo àwòkọ́ṣe irúfẹ́ ìjọba tá à ń ṣe ẹ̀ka ìjọba kọ̀ọ̀kan ló ní ìkápá lórí ètò ààbò ló dẹ̀ lójúṣe lórí ètò ààbò ṣùgbọ́n torí pé ológun tó kojú bo à ń ṣèjọba lọ́dọ̀ tí wá ń bí wọ́n kọ́kọ́ dé kí àkúrẹ̀tẹ̀ kó dẹ́ bá ọlọ́pàá nígbà tán tó wá ń lọ ihun tí wọ́n gbé wa lé wa lọ́wọ́ oni tá a lè pè ní unitary federalism tó pé àwọn tó yẹ kí ó jẹ́ ẹlẹ́kàǹkà àpapọ̀ ẹ̀ pọ̀ sójú kan ìjọba ológun ló sọ ọlọ́pàá di kan lórílẹ̀‐èdè so tá a bá ń sọ pé a fẹ́ state police kò ń ṣe pé tuntun là ń béèrè bí kò yẹ pé tá a ti practice tẹ́lẹ̀ rí.
1: Láyé àkọ́dà.
2: Local government ló ní ìjọba àbílẹ̀ ní region ní a ní di state títí di 1974 so ìpadàbọ̀ ohun táwọn béèrè ń sìn yìí etí àwọn aṣòfin wa ń sọ a tún gbọ́dọ̀ fura o lórí ẹ̀ ìfura yẹn ni pé se ijoba apapo lo ye ko gbe aba se oga olopa apapo lo ye ko gbe aba lo si pe ijoba apinle
1: lati executive
2: o fe ni olopa ati abi ipinle kokan le ko gbe aba lo si legbe ma sofin won ipe awon fe ni olopa emi ro pe atunto ofin to so pe olopa kan ni kani lo e ka ko mu bo ko n se pe inspector general police lo e ko gboro bill state police lo lo si national assembly ta ba ti yo abala to so pe ipinle kokan o le da olopa re ni ta ba ti yo ko nu ofin wa o wa ku so wa ipinle la so pe ipinle oyo fa pere afẹ afẹ e kaduna afẹ afẹ sugbon to wa pe inspector general police to ba n gbe abala si de gbon don se nsin se n tan so fun wa ni pe awon ni won wa da olopa sile ni ipinle kokan ati ko ni unity federalism tan so ipinle kokan ni eje ko dide lati lebi ma sofin won ipe awa fe pe ofin so pe kani ko so pe dandan ni kani ta ba la fe sugbon to wa mo pe in ti o mu ki lu tuba ko tu se ni ipinle ti wa o ni lana bayi ehe ko fun ba laye ka se
1: oro wa nu te so sa o bi a se n tare lo si concurrent legislative list ba ni sin sa to ba sele pe kini wa afori eso be kan ata wa fori eso be kan ba se awon amotekun awon so safe call atawon call call ti awon ipinle ni se won absorb won si state police ni abi aje kan wa ni abe control awon political big wigs wa je ka dojo oja ka pada de ta ba pada de a tesi waju 32 FM 94.9 kan
0: dada
1: you got it ibo ilenu eye o di ba na
3: ju ni ka gbe si radio mi 32 FM ti wa oke
4: lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè mí a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
5: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
4: Se mi o so fun e.
5: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
4: Ero ibani soro la so le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
5: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.

0: Akiwa akabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9 iroyin baba fe ndo on tesiwaju be se lori ofe lati ma gbo wa gbadun iroyin bota lori pe lati se mo se bi ati wa ko regunle ni
1: ka mu ni soki o ti pa lo be ita fi lele na ni pe se won o absorb awon so se ko kini kan ko ti kanu kuko amote kun gogo e tokon se won ko won po ma awon olopa ni abaju won le fun awon to create won lati ma lu won ko ba to end up bi oro Peter Odile ati Yale Modu Sheriff
2: e ri pe ipinle kokan lo se agbe kale awon ayeko yi ofin ti ipinle kokan ba se lo ma so pe boya bi won o se lu won sugbon temi lero oni pe fapere fun awon ipinle wa ni ya odo wa bi ton ti ni amotekun oye ki amotekun o ti da ka so pe ki a da amotekun pada si abe local government ka gbe olopa ipinle mejide tabi ka fi amotekun se itele igbe kale olopa ipinle won ti ni danileko won ti ni ba se nlo awon ohun ija won ti ni rere so n to ku ni pe kini n to se ri pe ngba ton bere ani fe irufe nkan isura kan na le gbe awon kan na le gbe
1: beni
2: ofin na wa so fun wa live sin pe ngba te ti di bayi nte le se lele so awon to je ti federal mo pada sabe ijoba papo ni iru NSDC ape ijoba papo aya fi ti ajo soro ba do wa pe okay je ka pin won se ipinle kokan papa julo mo pe o ku nipinle ti gbogbo to je awon ise ti kaluku ti wa sugbon ko poju fun joba papo ko so pe ko ni iko eso alabu meji ko po
0: oda lori Christa Shoti
1: oya awe ni
0: June 12 awon coalition won kede ojo yi gege bi ojo yi wode jake jadu ile yi lati fi wode tako oro itu abo to mehe tonti ile koko hardship lorilede Nigeria e je ka yowo oselo kuro nbe bi o ba je wi pe isejoba bi araalu bi o ba deni lorun tabi teyan ba ri nkan ti o teyan lorun ninu isejoba ona wo lo ye ki araalu o gba lati beere eto tabi lati se ifewonu to je ti alalaafia bo fi bo se la kale abi ati je omo ninu oyun se ijoba oreti pe ka bo sita lati se wode ifehonu tori pe ta ba ni ka wo nigba to ti je pe oro oselu leleyi a wo wi pe nigba ti ti je pe boya joba won ni nbe loroye mu ni bo sita oju wo o leyin fi wo se nkan bi bo ti ye kori lorilede Nigeria papa julo ke wa ko mo bi awon akeko ti won se do awon mo oni wayeki ti won tun lo ri ku awon oyun tolorun ba wa se tawon omo yun n bo ti won mori bo se won le pada si suku mo abi ka wu le fagile suku ni
2: odo ti n pagun bo o to do meta
0: ti bi o se a ma pagun lo na ri
2: e mo pe inu igun igbenu le oro lori eto ro pe a n fi ehonu han ati muto o to do meta o de ti ni awon eso to so fun wa bo te ye pe ko ti so eso tan ko fe se orilede bi ara ti re ko deni to ti awon ife ewonu ko nigba kokan
1: ti o ni ma waye
2: ti di ba ti wa fun in to se koko ju nbe oni wi pe kini idi ti a fi nfi ewonu han kini afojusun wa kini ireti wa lori e mo ro pe ibi ta boro ifehunu na lorilede o to kapana okoda ka tun agbeyewo pe ona wo ni ka to gbe kini igba ti o tun fi so eso dada fun wa mo ro ti tasiko fun wa lati pe ka ma mu irori awon aba erongba okan wa ka ma so jade ala won ti a le gbe kini to lodo mo nigba pe a o ti lu won to ko se ka lu won pa julo awon asofin wa tori pe ko ti ijoba wa ara wa nibi kankan lagbaye ti o ba ti sile bi ma asofin
1: willingness lati wa se n ta fe nko
2: in time ti mo so pe a o ti lu won to bo se ka lo won awon lo e ka ma engage nsin kala ba so pa fe fe onu awon asofin ma lo e ka ma engage nsin tori pe awon ni agbenuso wa labe ijoba awa ara wa ta nse ti oro ba ti ye won in ta nso yo rorun lati se so boya ati so ni so ti o gba ye won tabi a o ti ko bi ara si ru pe yan ta yan pe ko sagbenuso wa
1: hmm
2: nba to ya npe ko logun lo a o ko bi ara si an wo ni o di asofin wa so iru wa ogiri wa la won ti ko kan ro lu be won wa ro si be tan wa ri pe mudumundu nbe nbe ya luku joko ti ko fe je ka ni ka ko bi ara si n to ye ka ko bi ara si nilu emi o ro pe asofin o ye ko lohun se kin la tin pe e je ma fun ara ilu palliative abi kin la pa emi o ro pe se asofin ni e o dara o o tu se asofin ni pe ni agbegbe to nsoju kin la won pe ni ja ti won ni nibe o n le kanlekun are o le kanlekun gomina emi o le kan tori pe se ta fi ran oju se eniyan so awa aladugbo ta yan won la lo ba pe ladugbo e ba ti so pe eri n ti a fe re e lo ba wa so ibi to ku si fun wa nsin niyan o awon asofin wa gangan ni je pe pant ka pe nija an bo si titi ko si to buru nbe awon ta n ti won ri wa pa n bo titi won gbo wa ko si won gbo wa sugbon e je ka pa na okoda ka doju ko awon ti ja soju wa lejoba ibile ni o nipinle ni o lejoba papo ni awon asoju wa lo e ka doju ko nsin yi idibo ta fe di e ja fi gomina le e ja fa re le yoba ni pe ani pe ko mugo mo joye ologbon ni o godo jina si e ja ku awon ologbon jo si legbe masofin to ologbon ma ti wa legbe masofin gomina o le sirin o
0: sebi
2: are o le si ona te o
0: e dakun sebi awa ara ilu awa na la so wi pe ologbon ta fi bo wa soro fun re awa ara ilu gan sa ti wa mo nkan ta fe akoko be tori pe se ki se powo ara wa na la fi yan ta fe to wa je wi pe n ta po sinu gangan ti gangan fo pada fun wa ti o wa fe te wa lorun mi o mo boye ra won royin kan lori itakun ayelujara arakunrin kan o fi royin kan sita pe won dakun o ohun o mo wi pe bandit o kule phone lowo nigba ti won ni won so pe won se giveaway won na wa so pe ko won o mu owo tulu tulu wa bayi ki won o sa ni ohun e je ka wo e soro nipa palliative kini rongba won nigba ti ina njo to ye ka tete wo wi pe ona wo la fi nigba ki no jo mo ka kule degun kini lati le sugbon ta ba ti wa mu rice won o gbe kale abi atawon bi 500 naira 2000 mi na
1: royin je manu
0: lo to ko lo mo daamu ko lohun ko mo daamu wa ko mo fatija ti mo wo bi onira sugbon a le tori pe bi npa wa na ni tooto sa wa le mu mi egbe ka mu mi kota bandit han hawo loju opo aye lu jara won beere account number awon ma nigeria kan na si nfi account number won ran se si
1: won apply
0: won si to apply seru awon yen na ni won wa so pe won yen ni toto
2: yo ba se pare
0: bo won ti wi
2: pe eni ta ba ko ni ka to ba se ka
0: I kan benu re ni
2: kan benu re
0: okay
2: seri awon ti won na fi kini soju opo ti won lo apply I kan ni won o won o ti ri afani lati fi ka tin benu won sita ni ti an ba ri anfani tori awon to n gbo owo yen jo ti an ba te ade ran se si won pe kan pa de awon bi kan won o lo o yo ba ni pe ti a ba n sunkun a ma riran ta ba ni ara ode wa lorilede se ni pe ka jeje kuje tori pe yo ba se pare re pe ofun ni lede esin
1: to di je ni lo won
2: e ja fura sawon yen o emi so ro pe ka ma gbofinro wa kan koju sona be na tori ke bi to ti mo ru bo niyan won ti ni an idle hand is a devil's workshop so awon ni tin so fun wa pe owo awon dile won le ran ni sekise o ti n gbiyanju ati so niyan o tori eni to lo gba owo eje lowo re ke lo fi ra ke lo fi se
1: mo fowo kun ra je
2: ehn eje ki aje ki yen oye wa ko n se pe nkan ayo nkan wedewede ni pe bandit n so pe awon se give away won lo apply fun o se nkan re o kolukulu ko pada si boya do woli re abodo afare ni kan lo se ituba kan lo tun ra won we mo
1: constitute
2: be ni kan lo tun ra won we mo se ri oro tin be nwaju wa nsin yi e bere pe awon ologbon ta yan te ba lo wo awon iwe esin wa akole nbe nbe to je ko so fun wa pe obu ti yo ba so pe enu eni la fi komede bi pe iru pe ya kokan yo mo ni ru adari ti o ba to si adari to to si wa la ni Nigeria o
1: confirm
2: tori pe nba ifo won lade yi won tin kan lekun le wa baba kuku gba lowo won en saari en mo ni kin lo ta wa ni ru ero be kin lo to pe ru ta wa gbe sokan ni yen ta so pe ari o in to mu wa mo mu lo in ta fe re to ba de be ta ba ti jo ni ajo so oro a le ran leti sugbe ni ta ti gbowo lowo re awa lo paro number ti o fi ta fi mo tele tele o si ko mo pa o ti sowo o na fe kere ni eyin wa le e mo di lohun te ni o ko rere ti o ku oju titi ta ni o se owo wa ni ni ibe ni o ba lo to ra ti gbowo titi mu waju ati gbowo eto eko ati gbowo eto abo a wa le ko wa le debe tan ka won yi pe o le ni awa la ko lo le o awa la fi ona ti o to sugbon ta ba gbi pe bi tin pa wa ta pa monu ta se n to to in ti o ti eyin e jade fun wa nkan re ni e je ka tun ero wa pa pada odun merin merin la nrojo ai be ko o ti o je kejo yen ti to ge ya ko ti to ge o
1: e je ka wo bi ti owo wa so pe won ha si o jo ni loju pe ile igbimo asofin Nigeria won o ti wa consistent to ba eri tori in ti omo Nigeria believe ni pe ta ba ti ke lori oro kan laarin ose kan won tun fun wa guguru mi ta ma run lenu ati gbagbe ite sinu be oro 210 trillion ti o ni oral references ni NNPC yi ni ilegun asofin ti tenumo won ko lori e won tenumo won ko de won tun pada sori e bayi nisin 210 trillion naira ni le epelepo robi Nigeria won yan mo to ilopo mefa si meje annual budget Nigeria tin ba se mistake fun ile ise to generate around 54 trillion according to ni revenue e dakun 210 trillion se paper nu abi tissue to fi di pe won declare missing 210 trillion ko gba bi kan ko ja rara ni o fe kan gbe allocation of the country kan o si o miss e jo e mi o mo oyibo ta ba lo lati salaye le fun en to ba loye lori ti o fi ye ni pe owo aduro owo pe en miss aba lo aba tojo e si bi kan
2: mo fe ni gbagbo pe owo won so mo fe ni gbagbo be ni o
1: yes sir
2: tori pe an se wati lowo ni iwadi ni o wa so mo pe omi ko mi abi sugbon se mele ke ari nikan lo ye ka pe
1: o na fi so
2: awon kan ni won je ayewe owowo nigba ti mele ke ari je
1: o ye ki sibi e na le soro lori e
2: to je oga NNPC internal auditor ke lori external auditor NNPC kini won so gbugbo awon ile ka pe tele leyin tori ngba ti o ba wa gbogbo wa kuba ti iba da mo won gbe lapan yaka ni o bi o fe sara re ni wa ni o yo la wujare ti o ro e ja bi awon elere bi pe nbo le yen lo to ba je pa wa ba bi pe owo re o mo awon mo jo yen wo jo jiya ni aya fi to ba je bi pe won so n to to an to ye ko se n ti o to ni won se n to ye kan se ti o ba je be e le pe gomina kowo je ke ni commissioner for finance o mo si ke ni accountant general state re o mo si ke ni auditor general state re o mo si ke lo ita n pe awon e na nija so pe gomina nikan la ma mu olori ile ise te mu awon to ba sise nko ko le da kowo je ko sese
1: sir ti ba wa de waju senate she not in professor ponday ta na ba de be tan da ku nko abi to je pe won fo oro won leyin wole ni ti a si go staircase fora won ti a lo kirun
2: seri gbogbo yen bi yoba ni pe ti omo de ba soju mi to mi to bi e te osunkun ko ni ka ma so dodo baba gba soju oho e ti o bu ni de o ni a ma so toro
1: yoba
2: e ba wo e ba fa ti o ba ti je pe bu nbe loro re eyin o so pe ko ma koju ofin rara o
1: a kan ma so pe off your mind off your mind
2: awo ni o so pe ko ma koju ko ma tori pe omo to ba ti lohun o de te yo le danu gbogbe to ba wa ndi ba wo wa jo mo pe ban lo ndi egbe lo lewo san lo wo san ba wa tan ara ba ya tan egbe pada wa n to ye ka se niyan
1: o doro agba o doro agba tun boju bo bi wo nbe abi kin
0: eh olopa apinle se yo je ojutu sisoro eto abo wa
2: olopa apinle ko le je ojutu se oro eto abo ta ba tin to to se ri olopa apinle ta so ko se magic o rara o
1: le awe
2: tori pe eyan lagba o nse angeli ke sale janu awa ta ba gba osise la soru fe ise ti o se la si so nti o fi sise fun te ba ni ko lo de o ma so yin ni adugbo yin ti nti o fi dabugu ra re ko to le dabugu eyin
1: ti wa poju
2: ti o ba ti peju owo bo ba gbo huya yo ko mori mu ni o tori pe o si eni ti o royin ogun to ba ku sogun
0: eje ka wo oro isejoba na lorilede Nigeria gege bi we royin the guardian bo se so ai ajo EFCC won ni awon oludije sipo gomina kan won ni won na owo toto 30 billion naira lati fi gba ticket se awon eyan na ni awon afeni fere ni won da owo yi ni abi bo ni won ti tori se telomi ba bota won ni won gba won gba form fun won won ni won da owo jo fun won ni kilode to je wi pe owo ni won ma nri dajo fa won oloselu to ba fe gba ticket sugbon eni ti nbe ni le ewosan ti 5000 naira bi 20000 naira to fe gba omo pamo lowo a ni re ni da owo fun inira to le koko yi bi joba apapo o ba le so bi pe ki awon subsidize awon nkan to to je nkan nira iru awon owo yi ki lo de tawon o fi dajo ki won fi ki won fi ran wa lowo loja eja lo soju oja na an pada bo

ti wa loju opo ti Facebook fan page wa 32fm 949 fe yen ibe lawon eyan tin wo awon ti a ti wa nme Olufemi Ayodele afa Sulaiman Poli Ibadan.

suru oki n poju afi ti o ba ni to suru oki n poju afi ti o ba ni to opolopo awon eyan ni a ti fi binu ba nkan.

dake po soro po soro po dake yin oni ogo o bo ba dake to soro bo ba soro to dake ijata o ba le pari ago ko ni won pe yen o.

0: World Cup ma bere loni. Nkan ti nfe ka ranti re o. World Cup wo lo dun yin ju. Wa ni yen. E wa wo tu. Awa ta ko se mechanic. Awon oga wa gbe television ku nle black and white.
1: Awon baji soro ju.
0: Wa gbe wa shop. Shop lati ma wo TV ngba na. Lasiko World Cup. Gbogbo ko ti si bi tan tin wo ball ni nsin o. Ama gbe black and white television yen wa. Eh wa mo n to ma n funny. A e fi na power re o. Battery moto. Se lo ti daada. Awon to ma n se ju, o ma n wa lodo awon carpenter. Awa ta je meko na o ba npo lodo ti wa na bi e ba ti wa na Nigeria o ma kara dele ni ijo yen television yen ma dele
1: asoro maye tin ba fenu ko mi we
0: e to ku ti won a wo ti a tun gbe television wa pada
1: amo dele je o
0: ni semi final quarter final semi final ati final ṣugbọn ti won fi pari gbogbo yoku mama ile na Nigeria ati Nigeria fi ja bayi television yen de ro le pa

0: se sogun tade won ni television ko ba je pe oni battery ni a ma fi olohun o na battery moto ti ma ku ngba na ki se kekere o black and white television ti Nigeria wo lewo sim wo la ba play njo na lede to fi dun yin World Cup mo nzo o mo kan ri o pe mo ijaji o fa to so mo o ta mi da san Losu 34 96 2000 949. Hello, Eku Ojuma.
1: Ota.
0: Eka Arosa.
1: Ota ta ta ta.
0: Emma, Ojuma Lami.
1: Oba ya Jokoto.
0: Yes, sir.
1: Ido
0: wo bo wa o. Ido wo bo wa o.
1: Okay, ado wo na ado ani dam.
0: Ami, ami olon. Ami.
1: Olon olon koni lo.
0: Ami sir. Ami. Ami olon.
1: I will know who gets it out. Who will actually add it to Colonel Golden Banner?
0: Assume.
1: At the moment, at Atlanta 1996.
0: Atlanta 1996.
1: Oh, no.
0: Ibolati wound, Jonah.
1: Hey, you buy it. You say, lay it.
0: If I do that, you let it go.
1: So yeah,
0: I do. Awa agbalagba ni o joko lori aga eh bayo bayo so pe wo so pe wo ga wani bayo wani bayo so pe wo ga oya teri e teri e teri e
1: oya fe ti be ni ni pelu ti o ko lo di o da o ko da ko so ati e inu ti niyan o to ni pe ma le gbe ti se lo ni pada ibo gbe ma gbe le ni so e ma
0: mo atan o
1: O di di ba do pe na be gba final.
0: Ati ko ta.
1: Ah. Aye wo, e ba bi mo ya ti wo.
0: Atlanta 96.
1: Ah, okay, jegbe. Atlanta 96. Okay, jegbe. Aye wo, o ga o. Aye ah, aye wo, e da ba du pe ta.
0: Olorun seun.
1: Da lo, do ju wo di bi si. Agba mo dupe awe yibo na o. Aba en to ba ti no lowo ni o gba de yibo.
0: Ba
1: de o. Ami. Ba de no lowo.
0: Ami. E seun. E seun. Ah, igba yen TV opo. TV opo ko da bi isin. Television se po ni isin. Television station. Gan si yapa. Me pa TV gan ti o show re gan o join TV kan ni. Wa gbe ibi ti an join, won gbe segbe kan bayi. Atlanta 96. Kada you buy the wulo dun awon gan. Baba ina Nigeria ti Nigeria fi jaku o. Ah wo ma chi mi mo. E to ku ijo final a lo ma duro de. Quarter final a wo, semi final a wo, ati final. Gba won yoku yen ani wo mo. Match Nigeria wo le le gbagbe. Eyin te fi battery moto wo ball da o 0705 2 odo meta 949 awon mami ibi ti yan ti ma n feel e nti won ni pe bi en bayi na wa ti kan ro po le njo na 0705 2 odo meta 949 Mami, March in Nigeria, wole le gbagbe kilode. 080 97 odometa 949 +234 90 62 000 949

mechanic na saba se kini yen ju battery moto ni black and white coat yo tan ni se awon elomi ogba lodo baba lo baba gan ti e ba ko ni le ri ronge oku bi ti o tese bo kaluko agbe aga sa won corner kan gbogbo e ti rorun ni isin ballu teyan le wo lori phone e ni do ba lu an fonu kan be lowo awon salamu lo 07052 odo meta 949 eyin te wo black and white television pelu battery moto 08097 odo meta 949 09062 odo meta 949

0: awon ti en wo ball si npe hello
1: hello
0: e ka aro sir abi ma
1: e ka aro e ka aro
0: yes sir
1: oruko temi ni olabodi omo so olabodi
0: lati
1: awon wo ball atlanta igba yen la ma mu bi lalon bi blue bayi a le mo black and white
0: ko le ba so color
1: ko le ba so color e ti je je igba no e me lai igba yen won tu shake e won shake ta ma le ike yen bi color merin bayi lo ni o da bi rainbow bayi ya ya e je je
0: alai won ti gba wa ti pe e seun ani won ni lalon mi blue bayi eyan o to ni yo ma show color ni ah o awon dowo ba gbo yen color tv na ba street a mo mo foju tv ajoko tori o imo o emi ma ba je emi na ma gbe lo so baba wale ni ma ba tun tv se ala ebe baba wale ati ya mi ati baba mi olorun ba nforun kin adi mi ni yo ku ba yo ba je ni yo ba je ni yo ba isunti into ba tu to baje nbe mo fe se ai de so ni ayo o en tu gbogbo e lagara lagara wa so fun mi we no mo ntori awon kan bayi o mi o lo ti gbo wo kan da omi le lasan ah o ba nsi mo ti do mi le o ke iyo mi kan

0: team ti won ko lo Atlanta 96 yen e wo bi Kanu se young Kanu ni o Kanu re o e wo se young young boy hello
1: hello
0: alain na si dagba nisin e ka aro o
1: e ka aro sir
0: yes sir wo ko yin bo le tin pe yi ori radio le wa ori 32 fm la wa yi o hello bari bari Tostegi kan wa ni coach ebo ni ma je alo agba ife yi sa agba ife yi agba yeri agba ri o ma wo coacha o lagbara o bonfrey ni coach wa ngba na jo bonfrey

0: 92 FM 94.9
1: Laughter House
2: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan.
3: Kini won ni ye bura mura mu ni ju meji asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am ferin

0: Loko alamojuto lori gbogbo eto tin jade nkan ni amun bugbe mu 32 FM 94.9 ododo are olon to ba yusu ona sira eni mo nki gbogbo agba laye pe to ku amojube ku ameti gbo mi o aye mi my life oju te fin wo mi o ni fo eti te fin gbo mi o ni din te pada ma nawole
1: oro lori baba aladi se
0: adogbo to de atojo gbo ti jomejo ni pelu ogo olon oba abdul salam engineer tin gbe oke tin gbe le o Olo solo tu eto laaro tuni Abdul Salam Aburo mi alalu barika o ni gbana mu nkan ni semi re o Jesu Oluwa wa eja bere to ni were were were ko le ba ni tumo kankan kan tori pe kini ibi ta nlo loni o jina ibi ta si yagun opo awa arabere kan ti ni ojo aje to koja I lojo Monday Leti awon molebi re lati ijebu won si pe Olawale Aremo omo ni yo mebi. E ma bo loju opo Facebook yen wa wo. Ore Oluwa adu agbe mi lo ko re. Won pe mi won ni baba kebu yeri mo ni ma. Ama awon kan omo lo le losun won omo ri omo ti ajo n gbele mo pe awon polo n fe lo ra eso ni. Ayegun olomi ni won lo n gbe gege bi won se wi. Latayegun olomi se ko wa seso layegun ti o fi lo ra eso ni soka wa ni bi to dagbere nu eto se pataki nbe ni pe won o sa ri ko wale nigba ti o di ojo tuesday awon kan pe won lori ago
1: o ti le ni opo osu tabi ala
0: won ni omo yin bayi bayi bayi bayi bayi nbe ni akata wa o bo wa bere mo ni ru ede wo ni won so wa le de yoruba ni won so ponbele Oman lewo loju opo Facebook yi. Eyin te ba tele Facebook Olawale Aremo e ti

0: E kaabo pada latoju oja. Ibi aruko ti si la fa bo si. Baba se igbagbe bi e borode suma kinu ke sala.
1: O so me bodo en baba mi bi mo borode.
0: Bi baba yin lo si te
1: gbogba igbe ti mo so.
0: Te kale edu.
1: Be ni.
0: E te siwaju.
1: To. Emi ki se en ti mo tale tabi ti mo rale.
0: E ja se bayi ko le ba ni tumo.
1: Okay.
0: Jogun osin mi. Te yin so wi pe baba yin lo to le fun e. Ajosepo oni be laarin ati jogun awon omo jogun osin mi.
1: Tere jogun osin mi ara awon ti an tule labe baba mi tori ke baba mi se jagun da pe woya won jagun be si ni opolopo na ti wa gbogbo awon ti mo kale fun ni patapata won se meeting ninu le baba mi into jogun osin mi
0: pipo njo ni o ma se
1: ni ojo sunday jo medogun medogun
0: njo le se kan gbe yin
1: a se kan ka to se leya la se kan be ti leya to so le leya ko je ka le se mi awa fi sunday tin bo le yin ele
0: ta ba pe gbogbo awon yi won si jere si
1: bo da mo le fun yin number awon kan be mi nsin tolorun ba ti ni olo ki won gbe won si mo bere si mo bi an le pe ta lo fun baba yin le lo ile bile ti baba yin wa loni
0: e ja sere made wona e fun a number yo kan bi meji e ja ti ka wo tin dunun radio
1: oda
0: e ba n to je ki fe se ba ko ja pe awon ara le o ma wo pe kini o jare mo gba won laye koko to ro yin o le ba ja.
1: Aha. Eba npe number ya.
0: Kilo okay. Ah. Eyan ara le da ko mo nbo.

0: Eko Juma o.
1: Hello.
0: Eka ro o. Olawale Aremu loko mi lati le share radio 32 FM lati n ba yin soro ori ategun lewa ti gbogbo omo Nigeria n gbo yin won lo ma ba awoseyin ni yin
1: awoseyin
0: ah e dakun mo lebi wo lo to le fun yin loko abeyin gangan le loko a wa lori eto kan ni e dakun e ma binu o
1: to se le nbe ni pe ire yen dagan ni pe
0: aso ju ni sugbe ma lo e ma lo pade kan lori oko awoseyin ibo le tin se pade o
1: an se ni tege
0: lodo tani lodo malebi wo
1: lodo malebi ajikin
0: tani je ba
2: esiki no
1: be esiki
0: ah le tin se pade esun adupe ele ma gbo wa lo to ba wi lati ma ton sele 32 FM 94.9 esun en bi e boro de won ja ku lori e se ri bi to de bayi baba wa ngba ta nsoro le kan ni jogun mi o si inu awon ti won to le fun
3: beni
0: gbo jogun mi se dokun
3: tori pe eni suru ni gbogbo ibi ti o nso yen gbogbo abayi patani mu mu isale odo ni won o fo oke odo seri egbon onije kuje yi oni afo iya e la foko so
0: e ma soro si won baba e soro tara
3: iya e la foko so o ti yin nisin ini o ngan lo ma mepo wa fun wa as e bi mo si se toyi mi o mi boy sakole ri ti won lo gbe fun wa
0: baba bon jogun mi se doko
3: all right eni suru bi oro igan bi mo se nwo yo dabi pe wa bi yo
4: be
3: patricia
4: eno
3: tori pe awa merin omo te si pe la aro ni ana o so fun mi o pe mi oni baba won la wa ka wa ni ile se radio o de so pe o lo si
0: ipade kan be ni
3: so ti eni si
0: be ni
3: so en lati je ki awa mererin yen pe
0: baba nu gun merin baba ri gun meta soro ti se so ni
3: aro ti se so o igun eyo kan soso le ri bayi
5: e ma binu won ti ri gun meta igun so bo ton bi eriyan ko soro bi bayi oro le akim no ba wa ko soro beni bo ti se tu le feni won ko ma binu sa e ba je ka lo lo be yen a ma hagim
0: e so ma bi e ma bo
5: lo lo be yen a ma hagim ni
0: bo le yin se e so eni suru ori eto le wa e ke sa gbo le yin bo e ba se je ni e soro bo le je si oro ye so si mike jo gba yo gbo
6: emi ni kabiru akin pelu akobi jogun
0: akobi
6: baba were jogun
0: ese baba gege bi oro ti arakunrin so pe oro le akim na gbe wa bi ka mo lo sori gbogbo ta fe mo ya sihun nto mu oro de be na ni pe oro e ka meji ti akim lohun ra pada lowo awon malebi esiki ti a fe gba ile be dadan ni beyan ba ti doko awon yo lo ti e yo yo te bi awon fa won akim wa ni kile awon o le ba to awon ni ye ba se ti po to awon fe kiye ka me fa ti won fun awon odin o sanwo ye ka meji se lo to le gbo ye ka meji lowo re
2: o sanwo ye ka meji fe bi wa
0: fe bi yin
2: ti se igun awon akim to doko yi
0: baba
2: a si fowo si wi won
0: gbogbo le tin be ni oko pata se be ni won na se san fun
2: bi ka lo le tun pelu mi ni nsin ti o tun jeri si
0: baba were la won o si la be yin awon san kan fun yin
2: ai mo kan ni se baba mi were won da ko do ori keyan fi mo kan eje ki nsalaye die fun yin ba won ba mi baba won si doko awo so fun
0: e bo oro yun ko se ri baba se pe wa ku lori oro bayi baba enu suru baba enu suru eja ku nbe gege be gbon wa se so se re to ba ku nbe te ba mo fa laarin ara yin ntaware loko ngba ti mo loko la wo so yi mo doko bori pe ile awon unique apo tun lo wa bayi ta ba ti wo ko sugbon gbe signboard si ipo ri ile awon akim ai be ko lo se wa in bi gbe ri ile awon akim won gbe signboard kan be ibe mo ti kokko ya photo ti mo fi mu number awon journal lohun awon unique wa bi won so mo le bi total e fun won mo ri pe titi la ile eyin laarin eyin le wa la pa bayi awon akim wa la pa bi ibi ti wa lawa gangan re igun keri igun awon adisa ta lo tale won gbogbo bi teyin tapata mo ri nbe koda ile nbe lori e ti ran ti ko en to ko le nside to bi ko le lo bi ko le kan ti nbe loju aba pastor na pe njo mo lo awon bi teyin taun owo bi ti baba wa ita owo eyin lohun leyin todo yin lohun gbogbo be mo danger na lohun ta lo tale awon ajisa ti a fi wa phone na wa si apa todo awon hakim nbi ibi ta ko be roro nu baba bo se wa ri ngba ta gba akole le le teyin gan ti ta ni igun yin o ti le ni eka me dogun baba ita eka bo kan la awon hakim gba eka mefa won fun awon ajisa ni igun merin abi marun na ti e pe ni ta ba ve kala fi ojoba emi lero pe nto e ko wa ndi oro na ni pe e ti kaluku ti jeun ki kaluku rora mo mi si ke se wi pe yin le tun a ma tu di ta won hakim o ten si ti tan to ju e ka me fa lo do si se bi yin be na bi ya won
2: ba ya won
0: bakan na ni a si jo bi gbogbo won be omo be ni won won jo leto si ni e gba laye ti mo se baba mi e dakun e ma binu o ngba mo ri ba n loko mo ni ah emi ori nkan kan to le ni kikaruko ogun ra won pelu tin be nle ta ba de bi salele won hakim igbo kan to wa lo bayi won ni ile tan fi ile nu pe gbogbo ebi lo ni won eti ipon yan fe ni kankan baba pari le won hakim sale bayi lapa la afi ahun ibi igbo to lohun won ni ile mo le bi ni pe won o ti pin fe ni kankan gbogbo be won si leyin ti won mo ile lodo yin
3: ile unique tun
0: nu unique ko
3: ani unique wa lo ke unique to wa
5: nle je kon land
0: you need to tell them say
3: eh eh won say kin
0: lara e ba won ni baba e ta e ka marun fa won nu mokanla ti won
2: ben
0: o to leyun
2: ben
0: aha won ni baba e ta le fa won e ti la won ni nbe nu tori won wa bi ori ready won si soro ki soro abi aso
2: olotu
0: baba
2: e de ka ya wa la le fo na yi han yin
0: e si han wa bo loro le hakim o se yo lo ba mi tori oro ti boda so pe n to ba nbe nbe ta won lo fa nu le ka da won lo fa
2: olotu
0: ba oro ti hakim ti agba bi ni ka gbajumo oro gidi nbe nbe oro
2: olotu
0: aha
2: Ibadan ni wa
0: ben
2: asi fe fi o ko le fomo ba ti fe soro tan titan oro le titan o ni jade o si ba fe do buro luku ipe wa soro ko da ko se le agbole yo ni tan ka wa to pe a fe soro a fe please fun yan a ni so tan ninu qurani a fi muslimi to fun yan ko ni soro qurani ko ni so tan isa ko ni so ti musa e si le fe please fun yan nikan through the Quran e fe soro bibeli fun yan e ni soro Jesus
0: baba tori akoko wa kele tan male
2: si ti mo fe tan male si fun ni pe baba mi were yi o ti wa ni eyin odi for many years
0: odun melo
2: temi mo temi gba temi mo won as early as 18 odi simbada mo ama pe won lo kokan gba yen were asuntajo gangaru master coach wa ni won ne pa graft
0: okay
2: baba tin jo npa wa ti won tin gba la npe ni ale ni koko wa ri kan se
0: e to kan pe na azugaro
2: were asuntajo gangaru master e wa o ke ngba tan ti dagba gbogbo ogbon gangaru won ti ku lo won ni ngba ti won lati hausa they came to me
0: pero
2: won wa ba mi
0: bo ti se je tan fi wa ba yin
2: won gba mi lo mo nle ni njo na lohun ngba mo fe ma excuse me sir won wa sinu meeting baba mi ti mo le gbe record wa bi an ti soro lai mo ye igba won la fe ki egbon awon mu awon lo fi ala oko ha won egbo ngba ti o si si skeleton combo baba e mu aburo yin loko kalu oko ta de nso iwe kan be nwaju mi bi to back many things ta won pe awon baba won doko awon igun merin igun meta igun kan le soro te fwa so ko ni where estate ni bunje where estate abi wa dan bra
3: wa
2: se
3: ni where estate wa
0: won la won so be won la won so
2: that information ta wa ngbo ni yen so baba for no for not sell se ngbo baba awon akigbati kaluku wa ngbati ki lo sele gangan to fi pe mo daro oko e ba je ntudi e han yin
0: ojo tin lo
2: baba do su ogun ti mi olu ode ana lohun ogba gudu ki baba nla mi in la won alabajaba ti won to le lori le baba nlo aba mi agbo won gbe mi lo station kini be ma ma test station ka to wa lo fo pin sile baba wo mi yale balogun jerin awon baba oloye ibadan ti ba yojo oro nbe laye doni awon o si nbe ngba na mi ori won ti ba ni ki recognize any body le jogun I would recognize this baba
0: baba
2: dabra jogun si mi because excuse me baba into excuse me e je bi wo ba bi yan le baba ma bi yan le ya ngba to hun be ngba to hun hello sir ngba to hun ma ba jogun si mi le yin o si me baba iwa duro bi omogun debi debi pe npa pa ro ton pa baba iya so baba di treasurer baba iwa si kinjo keru ban ke baba yi to ba fi lu ko wo lo ra o mo ni adogbon gbo ko lowo re a dogbon gbo ko ba opin for no shell agboro dile abomi yale baba wo odun ade olon je mi wogun ka won do dade badan won benu oloye ti an pe waju wanjo na ti ba yanju oro kan to won baba wa do su eh let us in tem bo mo ifa oko jogun si mi nbebe teyan to jo mo le badan omo badan ni baba baba wa pe agbe badan ni won baba wa bo lure badan ni won teyan to jo mo le yo ni ya ba ti baba re o tule fun ko to pe lomule
0: seri
2: ibi ti mo wa nlo gbogbo awon ti baba ti mi gba funle emi ki gba re lowo eni keni iran wa ki gba le eyan tan ba ti fun be to ba ti je ko ri je ti e mo ti o ri teni eleni we are agboro joko ni round table yo je ratio 1 to 2 igun eyin te ti wa nbe latai mo yi odun eyin le mo ni meji igun baba ti wa to fun yin le mo le yo kan that's how we did it
0: ase fa le to ba ita le loko yi
2: e ba ita baba ti ni ita ti kan ko bo da sin kan ken ni kan ko fo kan mo n gbo ko baba yi ti ntale on tale be se ko si jawe ti fi mo wole po nbe
0: ile iko loju kan
2: bo si ta ti wo ko si lese
0: okay mo iti
2: ogbo pe mo ba fi wa ba wa njo na mo ba mi so many many ma mo ti pe mo lori oro aki mo ipe baba iya to pa ko gba je po 1948 omo mi lo yin na gba na iwe yi e go through e nigba ti baba to je oye body ajadi
0: e lo ba se photo saturday wa gba copy ele
2: oye body ajadi to fun ore re lokori lori ile jogun ajani sorry to fun ore lokori ile jogun to fe se dambaru e awon iran baba mi ni kuti nlo bi o keusi salawu aleke ni maba khasi akole gbo ko baba kan ku mo nbe yen mo nbe je nlandike so ti baba salawu adeleke
0: baba
2: e mo nbe baba
0: e to ojo ti lo to ba ojo ti lo e ni suru ojo ti lo serin ta baba bi gangan oro akim e dakun
5: baba e
0: Edakun ojo ojo nu e tori lohun te ba de ta lo ma fa yin o seri baba baba e to ba wa re e ma gbo seri te ba lo fa nkan le lori pe leto ati tale lai fun won abe leto ati tale ke fun won ni nkan e to kan wa nbe to wa bi o ni oro
2: akimu
0: akimu
2: boro akimu si wa je ni pe ngba ta ki mu fe tale won wa ba wa gege bi en to fun baba won le le tan yoku na si ma se be awon akimu wa ni awon otale awon o awon family awon eyi ta la fe gba gege bi eto omu nle awon o sanwo e fun wa eyi ta awon baba eta ti npe le ka ma mena they come to us won sanwo title to eto ti wa fun wa won meto ti won awon ara kuti akinle ibi pe si to wa nbe won tale nbe won olosa won tale nbe won jo se itubinu bi omo yo ma ba won mo meja meyo kan
0: awo sise lori eyun gbo
2: ni
0: soro ni
2: e fi fe na ma ba
0: to ni suru ke ya tori oro yin yo parade e ma gbo
2: baba to si bi
0: on pre farabale
2: oro n gbo no mi ni
0: oro yin o parade afi
2: oya
0: kaluko lo so ibi baba re je se wa laafin sugbe to ko bayi mi re iti me loro yo da fun re awa ka gbe laafin o
2: oya
0: fora ara yin te ba fora ara yin kaka ke ma fa wahala loko ki je gbon mo sele awo pe afi sakiyesi won si ran se pe yin igun mejeji kaluko ojo lo e ka won eyan yin leyin won no ku ti won leyin oro se so ati ajo ni wa nbadan nu oro se so nbe
2: inu mi odun
0: baba were e pe fun wa amo ri yin ba ope nu fọlọhun ọlọhun gbo won lenu yin
2: ọlọhun sun
0: ko gba lafia lara yin odibi ke yoju loni e yoju kebe kebe eni sare oro le akimu kini o sele pelu oro le akimu
4: nipa
0: kini eka mi fa ti won pe fun igun awon akimu
4: ayo
0: ati ri ti won ti yo eka meji kan sale pe awon adisa lo tun ni
2: wa e ma se mistake o ile baba re ni mo pe fun ile baba ya ti eni o
0: igun akimu igun akimu
2: yes yes ile bun baba ti eni o ara bo ni egbe no so nti e na do so
0: nto se de ni ke se ki o la to da ni ba asia
2: kire de baba
0: so ni o mo ma fi da o to na
2: to soju me mo so
0: ati ni won da kembe ki mo ko kan won
5: ebi o ni do ro tata
0: teso
5: le ja kan fi
0: e ni do ro teso
5: e tori pe mi o
2: bi mo se ni ran to mo le so to oro fun yin ni baba
5: baba je mo lo ja re
7: ni so pa se e ni to da me pa pa lo da
2: Ah.
0: Oda, oda bo se ni.
7: E ba du ko se ko mi to.
0: Bo fe ki gbogbo ara le o gbo ariwo ndada. neutral agua as him suba so ele loro te so mo ah le force ni o suala
6: basala se te jama lo
0: gare o suala ba dada le ba le o
7: e
0: to de mi loju ni pe e to de mi loju me ni pe
2: won fe
0: e ka le akim me we fa ni yo le bi o ba ti ele e ka le akim me we fa yo pe
7: gbogbo
0: awon eyan kuro mu oko eyin ma tun je gbogbo ba Nigeria bo lori yo.

0: gbogbo ọmọ Nigeria o na legbo yo e ri be ta ba yanju oro be ka yanju e bakan bakan eh baba were atawon mo won legbo ti won da gbogbo eru ti won la won lo awon oso nkankan mo o eh agbiyanju be ki baba o ti soro kini ka se soro ibo lati yanju oro akimo ti eniyanju omo won ni ki wa ja won lo awon omo ti baba ko wa ni o nipa ta ri kan nu won ti baba lawon ti fun ni ekale kan nu omo ta won bi e ti fun ni ekale kan odidi igun ta won akimo si ni ti a je omo omo won lo bi ona meta bi nkan abi merin ti a jo so mo eka be fa won eh adoko yi baba da de ma bo eyin gege bi enikan je le so ye ka ti baba were ti ta loko
1: Se mi. Le fi pere bayi ni.
0: Baba wa ba ti ta to e kale melo loko e soro si kini.
2: Eh, o ni ka kin tale. Ya en so so re.
1: Baba wa ni won ti nire.
2: Baba were.
0: E soro kini.
2: So so re to mu wa. On tale. O ma re ti yan da gbogbo eru yi. En tale.
0: Baba n tale o ma n tale.
2: O gbe gbe beta. Be le ri fe cast land kankan. Ni oko jogun.
0: Mu ko suwala, ko suwala. Ah, Akimu. Eje kin je ki gbogbo ọmọ Nigeria kokọ da si bi eyan mi lo kan na kin to so bi ta n lo lori oro yi eje n gbeyan meji laye 0705549 00097 odometa 949 09062 odometa 949 laye na seju bi meta to ku eje n gba eyan meji laye kin to so bi ta wa n lo tori ke soro ta wa na mo yanju lori radio ti e si bi ta ti fe nu oro jona si and you hello ta lo wa nbe o
3: hello
0: e ka ro ma
3: e
0: se ma mi
3: Ẹ
0: ma fẹ́
3: Eri le wa la
0: gba Ọlọrun ya mi Ẹṣun
3: Ilo de ti baba were n se baya ta omo won O si un se eyan je ti oni tan afọlọ Ọlọrun Se wa ri bi to de go yi ti jọbọ ba won fọwọ
0: si A dandan ni tokan na nu
3: Eyin ijọba ni ne ba won pese bo
0: Ẹṣun ya mi
3: Ti baba were o wa laye
0: Ẹṣun tori akoko
3: O ti menu alaati
0: e Ẹṣun
3: Ilo de ti won fe re won je
0: Ẹṣun mo dupe
3: ojo Eyan Juli Akimu fun
0: Ẹṣun Ẹṣun
3: Ọpẹlo yaru ni lato yo
0: Ẹṣun Ẹṣun Ah Ngba ta ma gbo ile ta gbo pa won gangan ti ta ni oko ti le ni eka meedogun Hello Ami ami ami Ami
4: Yeah,
0: baba
4: ba
0: won dashi.
4: Eba
0: won dashi, e je ki joba ba won lowo si. Eshun baba, eshun.
4: Ewo
0: Olorun ni dalu. Ami
4: sir,
0: eshun mo
4: dupe, eshun. Enu ta lo anbe o? Ma fo kola ga. Awon Olorun le mi wa o.
0: Olori
4: se gbogbo awon ti won binu ninu studio yen se gbogbo won ti wa nbe abi won ti lo
0: ah won do won ti lo won soro lo ni
4: eh soro eh seri ti gbe ti kini kan o ba ku ari awo e ti se gbe ju awon ja sile awon baba baba baba baba baba ti won sele to se won le nbo na wa ni
0: eshun baba ojo ni tin
4: eshun ma lo padu to fe pa laafin olubadan
0: eshun ah ah
4: eshun ti nuko be
0: e be ni
4: ka lo ti nuko laafin olubadan be na
0: eshun baba ojo ni tin eshun eshun eshun eh abi ma dagbere ko lori eto were were were sugbon bayi loro si wa nlo ba akimu eshun mabi
1: se ni fa loro so
0: baba e ja dakele oro bayi na akimu loko omo lebi ati gbogbo omo Nigeria ta jo ngboro lo se kona pc leyin pada ko gadaada jo won wo se gbon ko to di be won o pe yin lati aafin tori mi o gboro idibe ko si ni kojo lajimo ilagbara olohun gbogbo eyin toro wa kan pata e ri won pe yin lati ohun ke yoju bi an ba ti pe yin sohun en yo kaluko ke le ri edani en ton dunu radio amo gbogbo ba se nbere be tan tale awon adisa tan fi waju won si fona bi toro niyanju o sese ye mi laaro ni so foka bale loko lo se kona pc yin won ti tagbo ti nbe nle tan ibi to ku ti won fe na ganu ile ti nbe lori ile ti won ta ku si lori ile ti baba ita ile to design ti nbe lori ile ti won ta ku si lori ile ti won pe fe yin abe ti roko mo ku doko mori fun ra mi ni to ba ri baun ke ti sin kankan be to buru ju ta jo fa bayi bi o se pe kan ti ajo nilu ti an nilu da ti an nilu ti o gbo anbe labe won won jo pe wa kaluko lo wu tenu re nbe so da ba won
5: o da be
0: ma je ngbo ponpe o
5: ko papa
0: e lo se fence je won fo block yi ani to ya mi da ni pa mo baba were to okunrin to nda kini ru yi o tu wa ko block si ori ile awon akimu o lo fe yo nkan kan laarin lori ile igun onigun 30 ta o gbo todo 30 na wo tan oro ni yanju e je ma fe se lo were were baba e dagbere fa won ara le e dagbere fa won ara le ojo ti lo
1: ah gbogbo ara ilu Ibadan to ile ipinle Oyo Akafata ati gbogbo Nigeria le kan si oruko mi ni honorable Abbas Balogun omo bibi amodomo odeje mi ni agbogbo Ita Ege ni Ibadan mo ki yin pe ese o eku agbele gbo wa eku baba dasi
0: ibadan ibadan boro e ba se lo a ma mu abo re wa fa won ara le
1: gbogbo gbogbo boro ba se nlo kalupu wa mo gbo
0: esun esun esun e dagbere jare le
5: olabisi oladoyinbo lo so pe ipade wa tun di lose to nbo ngba ta ma mu tuntun wa se ti gbo yin e se te ngbo wa
0: ile oni le yin o ona oni na yin e ni rele lai dele e ni rodo lai dodo e ni toko roko doko roko to atemi ati anirogun asare pe busira wa batare regele re re filare re ta fi damo ko ni jetme ni kon kan wa o ato fatanu ko ma gbenu rara si to to mo ni ko ma wa wale emi lo mo tun bo njo mejo dodo ni tori le bayi lo mo eboye mi bo si omo nu odini mi emi ni ku seyin odi e ti dagbere fun kun ni mo bi mo lo ti o ba dojo mejo un ola ole are mo na mo si je omo nu yo mebi aya koko na ki oko yawo mi ti nba nbe nle Engineer Salam lo wa nbe to ngbe oke gbele o o se mo dupe ojo oni ti e ku aduro ti mi o titi ojo mejo un ipade wa tayo tayo ni o je o e mo gbagbe number te mo pe mi si 08085969799 08085969799
5: WhatsApp
0: number be ba ti pe ni owo ke bayi ni won ma gbe nkan ni se mi ipade wa njo mejo tayo tayo ni o je o double

kaya omi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan kete kete ikani 32 fm dosu ole tente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm dosu paran kaye 94.9 lo ba won

Oh yeah, ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 FM oya wa.

0: akiwa pe kasan jakejadu agbalaye yikayika gbogbo bi te ba tin gbo wa niru akoko ti ya wa yi ori 32 fm 94.9 ikan aderin po sonu e to joko si laughter house okitete premier bakola ni lubadan nibe na le tin gbo wa eto to gori afefe niru akoko yi o na ni soft sand show soft sand show ibi 13 street real estate and you ori ofe tun ni ele ifun lati tun bomi ogbon ati lati janfani lati owo ile ise soft sand to je pe okowo ile ati ile oni agbedani yi fun awon to ba ti mo wa akiyin ko rire fun awon to ba ti ba doko papo akiyin ko rire bakan na fun ayin to tin gboro wa ti eni lokan lati ba wa da oko papo atuki ori ko rire na ni sugba fa yin te ti gbo nipa wa ri tele tele to je pe ru akoko ile se ngbo e jakun e farabalẹ ke ko eti si apa bi die ko to di pe egbe igbese te fe gbe kolo ma je katika ba mo bonu loro okowole ati ile katology na emi ni kokko mo wa lori eto leni emi ati awon iko wa lati le ise soft and property bi aye se gba wa leni niyan abi nbola lamid loruko mi afala mburoki eyin to kuna e karale
1: oruko mi ni adeola lati ile ise soft and property
2: Esther Falade loruko mi lati le se soft sand property.
0: All right, a fi se je gege bi won ti se firan wa. Gege bi a de se mo. Gogo ju tan wo ina le le ele tin ri tele tele. Sugbon oju se wa. Mo yato lopolopo gba. O si to ma fori sora won. Lawon gba mi la se ma nkora wa kakiri. Gogba ti o ba kan eto bayi. Ile se soft sand lo ni ki teru to mo. Ka ma lugbadi ni di okowo ile. Ati ile ni sise tori opolopo eyan lo si ni ore ofe sugbon ti won mo pe anfani la won je lowo lowo lori ile ti tira abi ile ti ti ko tori nkan ti kini ohun to ba de gan pelu ilana odi oni loro land use act ati awon nkan ti oju kalukun ri lenu jo meta bi o ba ti sele si enikan ri ko tumo si pe en to sele si ogo ko to ra di pe ede abo rara ile yo fo si won na awon agbalagba ni pe olodum ma je ken ti ogbon to wa ko fun wa ni moran bi en ti ogbon to yan ba ti fun yan ni moran a je bi pe olodum ti ko yan logbon jona nu ko wa to di pe won o mo ko yan logbon jona la se ni ka tun malaye le ni na ta la wa ni ile ise soft sand na ile ise soft sand property a je ile ise kan to nse okowo le ati ile ni ilana iberu olodum ati ti ofin la kale lai toro ipe abi oruko bi baje lowo enikeni tori e la fin fi otonu la fin se ise wa ara awon nkan ti o mu ayato ni le se soft sand ni pe awa ki soro ko ye be a ki se adehun ka ma mo se a o ni so fun yin pe nkan bayi ta fe ta iye bayi la ta koro di ba mi ikojumo to mo a o si ni mu etan bo ise wa bo se wu ko kere mo inu okowo le opo gba ti ba ba awon eyan wa soro ti o wa ni le okiri pe ma so pe krista o soro ile ile ti mi o lati gba iwa o won ni ani e krista eru awon oni business ile ati le nba awon in nigeria ko si ronbe o ko si ronbe ko si ronbe ma je ki o ya ilenu to je pe en to ba foju eyan olorun wo lopolopo gba oro wa da yin bulo pelu oro ile o wa di pa joint exchange gbolo ife ah se pe pastor lagbaja dikin lagbaja imam to nle waju run se pa ni ohun fe lenu bayi oro ile eyan olohun wo po nibe ko tumo si pe ko si rara bo ni ile ise ti wa ta ba ti se adehun awa sika adehun eyin no foju ara yin ri pelu rokowo ti awa nse ni bakan na ninu awon oja to nbe nle ni ru akoko yi ti an ta ki n to lo jina e je ki koko ju oju opaye lukara wa fun yin na to ba je Facebook YouTube ati TikTok a chiye ojo opo yen fun yin bakan na boya e la kale fun TikTok Facebook ati Instagram ile ise soft sand property ke kokko lo ma wo to wa nbe yen na ke ma wo awon kan to wa nbe ni Twitter boya
1: e le kan si wa ni ori TikTok at soft sand property ori Instagram no the same thing at soft sand property ati lori Facebook then website wa www.softsandsproperty.com
0: e sugar o te kin kokko mu eyan ni pe awon oja ti o wa ni ile yi ko se ta fe polowo nbe ti ko si lori awon pages ta daruko yi eti a fi enu so lori bibai aworan so better ni ori awon ojo opo ta so fun yin nkan ta ma fenu so fun yin bi te ma gbo to je otoro aworan ma so better awa ki lo ge fanran ile onile ka fi se video gbogbo te ba ti ri nu video patapata properties of sand ni en to le yato nbe ni pe ojo ona te gbade be lele awa ko la loju ona ilu lo loju ona ṣugbọn te ba ti ri ile kan ninu video ko su be se ni signboard wa nbe ile soft sand ni e ke se high ke se atamamatamo so ta ba soro do wa a ma mu se ni bayi no yato si awon ile to wa fo titan ti e ri lori website yen www.softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com yato si awon ile to je tita to wa nbe yen te le lo sabewo si ani awon ile na ni bi meta ototo pe de so fun pe okan tin tan lo nbe mi o gbadura koko le ose ti o fi kuro gan lagbara olorun awon to mo ye won ti to bo yen dada so now awon ile to wa le pelu wa nisin ani Mango Estate to wa ni oju ona Lifeford ni ona Akufo ni eyin school Akufo yen gangan awon to ba mo rapid development wa nbe yen won ni gege seyin mi o fe ya ika ni pelu nkan ti ile nso ni akoko yi mo fe le ti si alase wa pe e dakun e je ka fowo le owo Akufo yi Olorun ba se ri mi ni nti ile nso ni nti ta ma so mi pe o ma appreciate ni ti aba wa le fikun ni ru akoko yi a je pe tan ta o da wa loju tori amon ti ile nso ni agbegbe ti ile ti wa wa ibi ti o sumo oju taye to todo wa amoye to to nibe yen asiko ti anfani wa wa fun kaluku lati ra ni isin Mango Estate at Akufo goes for 2 million naira 2 million naira pelu development wa nbe yen joji anfani ko to di pe mbade ti ra ngba na jowo je anfani ko to di pe mbade ti ra ngba na je anfani ko to di pe mbade ti ra ngba na ti e ba ra dura koko yi e ba le ele fe konsin e de le fi pamo mo fi oro olorun gura fun yin pelu nkan ti mo ri nbe yen to ba ma fi ti igba ti ti ba ma fi pari ona be yen boya le lomi o wa nu awon ti o le afford le be yen mo ona ti joba apilo won se lowo nbe yen ti on ba you declare be yen open boya ni elomi o le afford le be yen mo to ba wa ra nbe nisin ko ti je pe o ko ra pamo abi ko bere se lori e investment ni nigba ti titi be yen ba pari tan to ba ma ta won kan ma bi ele pe ki lo n pa elerin nibi to ba wa ni 2 million naira ni ile wa ni Mango Estate wa la kufo yen the second one ti mo lo n tan lo oni Orange Estate to wa ni Oloje ni agbegbe Ologun Eru ni Ido anta ile yi ni 3 million naira 3 million naira lata ile to wa ni Oloje yen ma e ni Orange Estate ni Oloje lona Ologun Eru yen Ido local government 3 million naira ni ori ofe nbe fun yen na fe to ba ni interest ra koko yi and the third one oni Apple Estate ata Apple Estate ni 4 million naira eyen wa kan o bo sojo pa yukara ni ijeta abi ni ijeta ko lose to koja ni to fi awon to sokowo le ati le to fun ose leya Olorun ko forijin tori ara kan na gbogbo wa oni ori ori awo yan yin ibi tan pe ni 2 minute drive lele o e ti ko laarin ilu o did you see it ibi tan pe ni 2 minute drive re o ati ko laarin ilu o ati lo bi ba ati lo bi ba ati lo bi ba ba o come on but before you can judge and can conclude pe bakan na gbogbo won ri why not try us at Soft Sand Property to pe bi ta ba pe 2 minutes fun eyin o ti le ayoju siwa ka jọ lo sabewo a ki gbogbo visitation but we only expect serious minded people to come and do business with us we are always expecting serious minded people business oriented people to come and do business with us inquiry is not a bad thing but we good at so awon ki gbogbo wa fe lo inspect ile en ton se mi o da lebi elomi o ni kan se a kan wa pe gbagbeyan lenujo abi wa gbaye si Mm-hmm. So if you are business minded, come around. E wo te fera lodo wa. Na ta ni ke mo wa. To ba de pe 2 minutes ti wa tin di kilometer 12. Mo pe ru kan na gbogbo wa. Iyen la so pe a social property we keep our promises. Tori die yi. Olorun je ke sinu awon ti o je ka lori oro oko wo le ati ile. Apple Estate wa ni Ayegun. Si social ba so mi pe 2 minutes. Olorun je ka saisan. 2 minutes ade ori ile wa yen to wa ni Ayegun. Si oju titi. 4 million naira lanta ya fin e ba wa go tori afani to nbe ni ile ise soft sand with us at soft sand afu awon ni grace ati ma sanwo die die afu awon ni grace ati ma sanwo die die eni ba fe ja afani owo san die die yen with conveniency e ma san 40% of any ile te ba fe munu awon ile to wa ni estate wa e san 40% e wa ma san yoku die die e ba mi break e fun won
2: ile wa to je 4 million naira 40% 4 million naira is 1.6 million naira ti ede san 2.4 million to ku laarin osu mefa ile wa to je 3 million naira 40% 3 million naira is 1.2 million ti ede san 1.8 million to ku laarin osu mefa 40% 2 million naira is 800,000 naira ti ede ma san 1.2 million naira to ku laarin osu mefa
0: bo se je legbo yen to ba je pe wa sanwo ile lo pelu ile ise soft sand e wa daro wi pe e ti sanwo tele le ba lo mo mi o se ma tenu mo nbi bai fun yin odidi owo yin le ma gba pada asin e ti ndawo lo pelu wa tele pe fe ra le pelu instrumental payment yen e wa ro pe le ba lo mo ke se en ti won gba ni moran tun elomi o fe ki en se redo ah ile ona oje lo wa lo ra se mo ka won mo lori re po nbe yen ni eru dada ke to gba imoran and iru ajosepo te ni pele to ni moran se on gan ni ile to nbe pe so le lori e se to ba ti e ti wa ni so gbadura ke to hun e digest ye moran to ma fun yin ke to so pe fe gba wo pada sugbon ti e ba ndawo lo pelu wa to ba wu yin lati so pe lo mo e fe gba wo yin pada odindi ile se sosa ni ma ko wo yin pada fun yin o odindi ni ile se sosa ni ma ko wo yin pada fun yin lai yo charges kankan lodo ti wa ba wa se operate niyan. I do tell us here whenever we come on radio we pay source and property in conjunction with 32 FM lo se business yi. That is why you see me as a broadcaster at the same time being into real estate business. So aye gba mi gege bi broadcaster lati to practice it share yi. Then advantage you have you know te ban sise mi lowo te fe venture into this provided e ba ni lowo abi eniyan kan to fe ra ile te ba ti refer eniyan sodo wa eyin na agba modamoda ti yin tori pe yin le meniyan wa yen certain. So apart from being a broadcaster e bi na le refer anybody wa ra le lodo wa ni soft sand. So opportunity wa fe yin na lati ma ni se yin lowo ke joko office yin ke de re to fe ra le eyin fo gba ya fun won pe soft sand le ti fe ra le ti yin e mo pe bi te mu won lo te dari won ke se ah Shola iwo lo de ko ba mi o oto ni bi ti mo fe ra tele won lo mu lodo won o edi te ba ti mu wa soft sand e ki ayin ko ri re pe okan yin balẹ pe won ni gbe yin subu won ni gbe yin da ni soft sand property eyin te de refer yen na e tu gba eto yin lori pe yin le mu yan wa yen ko si ka ba mo lodo ti wa o de ni ba won to wo de bi pe a ma je ki yen o duro ni awo be yen na gedengbe a ma ba won yan ta ile. Yes, ama ba won ta ile o tun mo si pe ali ba yan ra ile na tori ta ba fe ba yan ta ile ti ba gbe ile yin fun wa ni soft sand property ti a ba ba yin ta eni kan lo sa bere re ati be ni yan ra ile na niye iya to tun benbe ni pe lodo ti wa te ba fe ka ba yin ta ile a o di gba nkan kan lowo yin ko to di pe a ba yin polowo ile yen lori radio ati digitally and other platforms ta ni grace si a ni gbowo den ti a ba re yan ra ile yin tan a ni gba owo lowo yin bi a wa se operate niyan. Ohun to se pataki ni wipe ile te fe ta e ma ro eje atomi ra le lori nkan ti mo so ni wipe a property that is worth 10 million naira e ma wa lo gbe si 20 30 ko ni ya wa lati polowo tori awa na lawon valuers property to worth 10 million te wa pe ni 15 ngba te ti en ti polo e lo fe ko ni ya lori igba awa go ni karamasi ki e But if a property is worth a certain amount, call a spade a spade. Abayin gba wole, abayin polowo. Bawo ni property yin se le DRI ta ma polowo ni substance property. O te o se ni wipe property je fe ta yen. E se video property yen. Awon bi waya waju ta ni o, waju ile ni o, inu nbe ni o. Ayika irufe awon ile to nbe ni agbegbe yen. Ko ye pe leyin ile ti e fe ta dungeon loku. Ko ye pe ile ti e mu si ile ti e fe ta legbe re. Egbe awon ayilukoni e ma je n lo gbogbo ede ta o ti ye yin. So we consider the ambience of any property that anybody intends to sell. O se pataki fa te ba ti send e si wa beyen awa assess e to ba ti je pe ile ta le ba yin ta ni. We will continue the communication from there. Aba yin gbe sori gba pelu adehun ta ba wa ri le yin ta maximum of 48 hours you will be credited. Maximum of 48 hours le yin wakati meji din na dota e ri wo yin ni account te ba fun wa e de ensure pe le te ba n gbe bo wa ba so san lati ba yin ta e je ko ni iwe to daju iwe gidi gboro wa lori e en ti o ni leti gboro mo si provided the owner of such a property is no more in existence. You ensure that the right people one more see pelu ise ta wa ma se lori e ah ta duki ati ikosunu si wa lori e o igun kan binu igun kan o ti gba igun kan ti gba a ba yan taro e lodo wa o ajo ati asotele si bembe ti ko ni owo kankan lori ti wa ni pe ko je oju lowo oja o le fe ta ki yen duro beyen awo gede ngbe. Now so many people have been asking us lori wi pe ka bo si abala question and answer awon question to common lele e de le fitin na sojo po Facebook wa abi gogbe te tin wo wa awon ta ba fe mo nipa wa digba ti a sojo popo sile te fe mo nipa ile ise soft sand abi lori oro le ni ibamu pelu ba wa se operate aye nbe fun yin lati wa sojo po Facebook wa nbi bayi 32fm949 fe yin e 32fm949 fe yin e waju ibere yin si bayi to ba tu akoko na a o se ojo popo sile fun yin lati pe wole ki to para si oro ti mo mu bo e jo ye ba mi pe awon number to wole ise soft sand ko mo ba je mo ra won awon number to wole ise soft sand e ba mi pe fun awon onibara wa ati awon to n bo wa dara po mo wa
1: awon numbers to wo ilise soft sand lele
0: 091-646-1500 elekeji
1: 091-15-55-55-0055
0: Our number made you to only share soft sand in here. Early message, early chat, early WhatsApp, early call. Ni working hours. Our working hours are ni Monday to Saturday. Lati Monday, agome joba ti lu, la ro. Di agome fa, ni role, actually, riwa ni le share soft sand. Lati Monday to Friday. Ago mejo aro di ago mefa lojojumo e se le ba wa ni office wa ni soft sand to ba di Saturday ago mejo aro di ago meta e se le ba wa office ni soft sand in case te ba ni lati mo anything ko to di pe e fe yoju si wa awon ojo popo yen na ni ke send WhatsApp message si abi ke call awon to wa ni agbonbe won o si da yin lohun daada lori te ba fe mo aye si nbe na ni si fun ibere ati down. Lots of people are very telling you, very rushing you lower the social media, our Facebook, TikTok, and Instagram. Facebook, TikTok, and Instagram. Or the website you are now, could see interfere money power tell you, read down sinibe. Sugar, go away, color, or long, Latin, Malosujo, Pai Lucara, Lashenike, one Iraq, okay, Kawafi, very easy by. Lori, I want you one sorrow, lot Latin, by Mojito, Ilewa, house management. Papa, see, but we are to the agent in this thing. Gbogbo yan ti di agent nisin eyan kokan te ba ri ninu mewa nsin ti di agent ninu eyan mewa te ba pade agent le nikan. But what about the in-depth knowledge of the business? E je ki ya si oro to sele ni agbegbe ayegun yen sin ko se to ma gbele fun eyan ti o gbeda to je pe o odun kan lo san odun keji. Allo, awa di ejo omo yin se ba kan lowo ni awon kan ki fe je gbese o sugba awon eda kan wa to je pe eh se yo apa mi ni se bi to fi so ni pe mo si le soro osu mefa ah irori akuri pe ofisi fun mi ni 3 months ofisi fun mi ni 6 months olorun ma doro mi ru ma jo le mo mi olorun tiyan ba so to ba gbale ma gbadura pe olorun ma je ki la lord o bere ki ma fi risan ni sugba ti ki to wa ni so ti josu kan lo ni oro akuri ni sorry to say oro akuri ni pe so ti ju osu kan lo a so ti josu meta lo ni be lo nko mo chess ki la lord mo ti bere to fi ri fun kadura ti na gba ko wa ko ile so bo je wa jensin ti awon agent ti on la ri mo eni ka ti fe mi lowo temi ti percent emi ti yonbe wa gbe anybody wole fun e ah ni tuto anybody lori radio bi bai when we have to go ahead the soft sand a ba won yan gba ile won sowo pelu ilana tuto ti a wa ni to je ti akose mose igba yan gangan ti agent ba gbo ba se operate ti wan bi bai yo wa mo pe ile to na gba ko le reni re feyinti tori to sele ni ayegun yo ko popolopo landlord yo ko logbon so many people took their gratuities ibo mo fe dasi bo ra moto fa won eyan wa won so de ni eyin bo ro kada fun won won a deliver bo ra maruwa fun e lologbe ni police station abi won ti mu mi lataro ah sise so awon eyan ro pe je n kuku fowo mi ko shop abi kin give kole now to ba wa fi gba to ba fi kole tan to ko shop to wa gba yan si eyan to gba shop ni 120,000 ti oja nu e ko ja 60,000 ti sin sanwo dede o si fura o gba shop ni 120,000 oja to nbe na o si ko ja 60 ko si je lowo oko re lo si yodi bon boy agent ti gba ti e o ti lo ofo olofo bi asa abura kan ofo ti anu okere ofo ni leta wo laye gun yen o ogun awu tele ki si paro tele ni to ba gbon ijoba ti ni ile kile to ba ti gba body ish ebi mo to fi so nipa re o olorun je ki property yin o di in ti e gba yan sinu ile ah mo mo ene kan ba mo je nbe tan a me tin wo yan bayi a si me tin gbo yan be ba ti san wo ile kan bayi won la tan ti ije ku je ni won fe mo bi o tan ti wa ije ko ti wole ni gbogbo e na ibi to paris ni e please ogala lord baba to kole tasiko ba ti to o ti to na mo fe gba ase ni ka sile ko fun yin eyin te ba ni le te fe ka ya yin oga soke lori ile yin ti ki se pe e pe agent e pe owo lagbaja nko ngba ti mo pe o lo di pari osu ni o si ti gbowo owo yin ah owo yin wulo lowo niyan ebi si npa eyin na agent je si gbele fun o so pe owo ti gbowo owo si ti dowo re time to ma stop awon ti o fi ko loko bale lori property yin soft sand ti de tasiko ba to a si so loju e fun yin oro po ta le so tan ni bi bayi ta ba di ka ba so tan bi bayi lo ati fun awon eyan ni joker ta fi sise ni ile ise soft sand to fi work fun wa niyan so eni bawu lati ni foko bale lori property e o le ba ile ise soft sand soro soft sand wa ni laughter house complex to house 32 fm gangan ile gogoro santiago benabu lori oke mokola o yato si ivory o yato si ivory ko se o tu arena so santiago benabu ti wa laughter house oke premier gangan lawa te ba ti debe e ma wonu 32 fm e ti ra awon ose leto abo ton benbe e so fo pe office soft sand le nlo owo eja ojo owo eja e ya sibi ti office soft sand wa e kan wa pelu rorun be ni a de fo mo lo abi ba yin soro ise a de bere laarin awa mejeji a de jo ma gboro si koni rarara koni rarara be fe pe ke to wa a to jo po pipe ni e kan si ko to di pe a lo lori eto sugbon a le fe ni kankan ta fe so abi omi abi ta fe bere abi ta menuba e je ki gba awon yoku mi laye boya kankan wa ti a fe fe nuba ko to di pa sile ko fa ara le awile kankan ko si o se mi atawon obirin le ni awon akonu wa o si ara ni kaluku ti wo feed lo all right toro ba wa ri beyen oju opepe to wonu studio 32 fm ni ma kokko pe fun yin ale ni nkan kan tabi omi te fe ba wa so e de le fa awon message sori page gban bi bai ni facebook page wa 32 fm 949 fe yin e Olorun je ke dele keji ke to jeun o. Olorun je ke dele keji ke to jeun. Igba ta bere kini were were enikan pe lati le. Oni kilo te se gbowo yi te mo ju business ile ati le lo. E get out. O wa mi kale oni to. Oni je pe to wa most intelligent ladugo won nanu. If not o se se ke de ko ti da loko pe to fe do a ti joro ko to de keyan pe. Se a tu wa ma da the most brainy person na ni wa lati ma da lowo ko ni. The message of that particular day is working well for me. Tori mi o regret pe mo venture into real estate. O dun nda si ni o. So get out here pay me o. En to fe pe wole ori o fe wa fun yin lati bo le re bere. E se be buwa na dede na ni. Nigeria ta wa.
2: Awo sise ibule.
0: Magnet ti e ni ise ta nse. O gbe okuta o gbe gbe igbe gbanse ran. So okay. So tori die yi. Number to wonu. Soft sand show ni o ke se akase so oru o. E ma ni gbadura fun yin le ni o. Mo ni ko ti mo wole loni o. Mo fe ka gbadura fun mi ni. Salam o baby jump fenu ba se o. Number to wonu studio 32 FM. Te ba fe da si soft sand lo so tin ni. Fu awon tagba soke ati tesaju re ita jo se 070-55-000-949 mo ki esi kini kan pelu awon eyan wa ati experience ta ti ni ninu business yi mo ja tin ka odun meta bayi a se le ko en ta ba be ten yes je pelu bi didi ti awa se mu kini nisin eru n ba awon eyan wa to wa n lo yibo tori awon alagbeda ti mo mo be ni awon ani eleni se n hustle dibi ti an wa enikan mi won le ma wa lowo si won jina si bi bayi won ni iye ti awon pa ni odun ta won fi pamọ le nikan lo fi wo final la Roland Garros wani iye ti awon pa lodun lati January di December ta won pa lodun ni omo Nigeria kan to lo fi wo Roland Garros final won ti mo pa iya pa ah mo ba won se sise lohun eru wa nba won ati invest through Nigerians pe awon ti le ma nawo bayi agun won na sa gbogbo ona lowo yen gba wole ka to four victim ni se nwararo won mo te fe trust mo I'm telling you today te ba ni ajosepo kankan pelu abi nbola la mi da be ba mo mi abe ma ngbo mi e fi mi se court te fe fira property lodo 32 fm lodo soft sand e fi abi nbola la mi da fa lamboroki e fi mi se court te fe fira property lodo soft sand pe lamboroki iwo lo mu mi wa o a gboro ma fi gbenu soro tan ni Moroku Morosa ni ile ise soft sand property. Bo ri oku mo ri osa. Bo de mo how legitimate every business is being carried out in this organization works. So if you want to buy property, land or building, te ba di number mi e pe mi, mo an pe kin to lo. Friend yo ba ni. For business ni o, for business ni o. E ma wa ma bere pe igba wo ni shooting ma bere si ni se pre-season camping o. E to ba je mo sport aso lori sport o. E ba ti pe mi, e fe ba mi soro business yen. Alafia lawo mo wa, alafia ti yin na mo wa. Oni kin gburo yin ko pe, nkan ko mu mi. Olorun je kan ko meni kankan wa. So tori die yi ma pe number yen ti asiko ba to. E ba mi soro. Awon numbers meji, e ba mi to awon number yen ko. Oya.
1: 091-091-646-145-15-000 Number cage 091-091-15-55-55-0055
0: Awon number yen lo wole se soft sand a le ti gbe ni sama awa lori eto ta ba pari ni ago kan e lori ofi ati ba wa soro e bere te ba fe pelu soft sand property okan ya de bale pelu ogo olohun bi ati yan ni ba won spell imorogo a ma so pe a ma ni leta word morogo se wa gun ti wahala ba de bo meda morogo gun morogo pronounce to bi ko si wahala sugbo ti wahala ba de ti an ba silera abon ka mo ri site ti an je pete pete ada lo ma ndi mo ro go afagun ni olorun je spell morogo pronunciation morogo yen da morogo nkan iroyan yonu to ba ti dipo o tin spell ye afagun ti o tin spell ye o ti rogo pa se niyan lori awon social media adusua soft sand property soft sand property le ba nibe ma pe number temi ke to di pe a lo lori eto e mu ba iroyin dani dada but e le dm mi lori eyi ke yi awon social media adus mi emi ni abimbola lamit abimbola lamit at abimbola lamit across all social media platforms abimbola lamit sporting crystal eri nibe ko si yato mi e kankan e dm e ba mi soro e le ba mi soro business soft sand lori personal adus mi number to jaso dot mi na ma pe nti o se pe ni sin pe awon yen wa tun da ko bole ni yo si ma pa se tan se lowo ilara anfani to nbele le se soft sand e ma je ko fo yin ru e so pe bimbola iwo lo tan mi wa to je ki wa ara le nibe yen hello hello e ka so hello
3: Eka so, yes, sir.
0: Yes, ma'am.
3: Oru pami ni ya Saturday lati le yele.
0: Oh, akuja meta mami o.
3: Akuja meta o.
0: Yes, ma'am.
3: Yo dara fun yin o.
0: Ami Oluwa.
3: Yes, sir. E jo sa, lori oro ile mi to wa lapata ni. Se ba yin so.
0: Okay. Ma gbe. Se n ta le so mi bayi abi dali so la benu.
3: E ja so la benu te ba pe number yin
0: okay
3: checking the fans lati ko
0: okay e le pe sori soft sand yen na okay ma okay ma
3: yes
0: ma e to awon number soft sand yen mu le kan si e se ma yes
1: awon number so wo ile se soft sand ele
0: 091 646
1: 15 15 000 000 Number KG 091 01 15 15 55 55 0055 0055
0: Yes. Tell back my number yi. Ti wa je pa wa lori ise kan abi o mi. E le drop WhatsApp message. A o pe yin pada fun ra wa. Number to do mi leleyi. For business 080 55 76 7084 Lekan si 080 55 76 7084 Te ba pe ti a ba gbe lakoko kan ko tumo si pe a se tin boya nde nikan lohun lowo abawa lori nkan mi ta mojuto a drop WhatsApp message a o pe yin pada ta ba ti mo idi te fe ba soro ni le ise ba gangan ko si kekere akan ti ke ni lori kadu ku ma mojuto ara re ni o orule futeru to mo ti soft sand n pariwo baba rin ni lana bo se to awa no jere to po ni gobo ni an lo lose a tu pada wa ni ose to nbo logo lo ati lori awon eto mi loruko iko soft sand patapata ati alase ni ile ise wa ni mi abi nbola lamid afalan buruki ni mo ki yin pe o tun digba kan na o ah ni si kokoro ku amoju ere wa abdulsalam adigun landlord nu you see eni re ni gbe san re ajo se wa o ni baje o digba kan na

0: Eko ja o.
1: E ka bo.
0: Iya bi tin sibo ni kan.
1: Ah, baba oko mi, e ka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
0: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
1: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro. Ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
0: Kini to de o polo oja re ni.
1: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti e re ni bi mi.
0: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin.
1: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Tu ba won debe lati lo polowo oja mi.
0: Iya bi ti sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 fe yen ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo won.
1: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
2: FM 94.9.

ọta gbalẹ rin gbalẹ ọna gba keke moye ani ọta gbalẹ rin gbalẹ ọna gba keke moye eyan regberegbe ọta nile aye ada fun eleri ipin tin sawo lo olohun o deku won ni ko ma deku o tori pe awon ma derin nbe ni gbo mi eku na wa kire ọta gbalẹ rin gbalẹ ọna gba keke moye ani eleri ipin sawo lo olohun o deye won ni ko ma deye tori pe awon ma da te nbe ni gbo meye na wa kire ọta gbalẹ rin gbalẹ ọna gba keke moye ada fun eleri ipin tolohun o deja won ni ko ma deja tori pe awon ma dagere nbe ni bo meja na wa kire ọta gbalẹ rin gbalẹ ọna gba keke moye eyan regberegbe ọta nile aye o ọrun mi la lohun o dirin won ni ko dirin tori pe ori e fo mi ero ero je otutu e mo yanrin lale odo odun ba ku eje ologbade rana mi lo emi oni ku o eyin oni ku o iku oni po ni meye ni kankan wa o afa ilojo bojo ba ti wa nla bayi la ma ba nla peregede beku wa ba npa gbogbo alawe obi patapata ototo ni yo to fa si ku oni re wa lokun lo bi odo so o eka asan o eka aro o eka lewo eku iyaleta mo kini gbogbo kuku mo kini gbogbo kika mo kini gbogbo kike itankira wa nile kaaro ojire nitori pe kaakiri agbaye ni won gbo wa bawa se wa ni owo osan ayin awon kan sese nji ni awon kan wa lowo iyaleta awon kan wa lowo ale awon kan wa laaje dudu to je pe gunyan gunyan ale won gbodo ludo poro poro poro poro awa ni fi kiki ohun ani fi dun yin e ka bo soro eto yin eto wa lowe lowe ta nlo gidigbo ni e mo pe ko si bi meji to gba tare bi le ri ya yin gaga na laje dubule si

0: o n gbe lo di gani
1: eh
0: e na gbe lo di gani
2: ah e mo ani e mo a
1: e ka san
3: e le ka san
1: oruko yin ati ti tin pe
3: e ma pe to ba mi e ku se
2: e ma ka san o
3: e ri le wa lagbaro
1: lo
4: Ami, Eshun, Eshun.
1: Oh yeah, my number.
3: Ifamokinyo.
1: Eshun, Eshun.
3: Number 10.
1: Obo ni tosi tosi.
3: Obo ni tosi tosi.
1: Hmm.
3: Koma lo lo.
1: Ah, keshi be. Oba le mo lo te pa mi lo je pe won mo sugba oba. Elomi gan to wa le lowo lowo joba lonulu. Obo ni tosi tosi. Ah, e fe sumo. Ever summon.
3: Obe to si to si, oma le rule.
1: Ah, ira, awon ba si o le ruma.
3: O de spa wa so, da ba si ja.
1: Obo, ni to si to si, kiro oba bi o wa lore e sing ba. Obo, ni to si to si, ko bo lo sing ba. E ni mo fini kwe, ba te ni kwe koma re, ni ran sen kwe, efe summon. E mo lo suri ta kwa ye lu jera, elo fi otita si be. Kini otita ati pe ilu wo ni won so ni won pin kan ni otita bi ilu bi meji bayi ni e ka san
3: ifanla oki yin o
1: e seun
3: ele o baba mi o
2: e ka san e pere
3: ise o yesa ele sa ifa
1: eh
3: tako ni loni
1: tako ko in te ba mu ni o
3: Ala aku bawa.
1: Ami.
3: Ama ada apa ni? Ini saya walau jelek jadi ni.
1: Eh, emas om milen lu.
3: Kita tu fikir leri bapa, misalnya jauh leri awak gan le jelek.
1: Ah.
2: Wari jadi dia kan. Modu berjalan.
1: Ba, mila on dua ni.
3: Ala jadi apa sahaja lah tak kata.
1: Eh, cuma ambil perfume.
3: E jambo ni na bade ori hebi ko te
1: e mo eto ba wuyin ikini wa nbe ikeji wa nbe keta wa nbe
3: e je mu keji
1: number keji e fun mi ni owe meta to je ma apata
3: apata aye raye
1: ile miran yanrin ni
2: ma ba pe ma jo
1: se be ile lapata aye raye
3: eh bi mo se mo se so
1: okay ami mo mi mo
2: eh ya gba
3: de apata roro loko da si bi o ba da si nko e wo lo tun ku bayi
1: e kale ti so
3: e lemon ya apata ya kore de ba le ma ko na e bo mami
1: e ma le bo meyin na ma le bo meyin na mo ti mo number yen ma wo le fi number yen so mo ti mo number yen
3: a ju si oni o mo
1: e se ape fun wa moni apata won lapata ayeraye awon yan ti wa lori tapa ilu jara alaji mufta ogunrin de romake rizikat abur ramadan karim ade shina ade bin pe won wa nbe bakana akintoye ogun shina abur ramadan wa nbe ronke tosumo mi wa nbe bakana feyintola olusola won gbe olu olawi taibat won nbe busari olatunde ifefe omakin eku je meta o ayola ajo won wa nbe bakana omolara ogun won wa nbe e ka san sa lo wa nbe
3: e ka san
1: oruko yan je tin pe
3: eshun Ami mo kini
2: o. Oh, God, so.
3: Ali pele wo pa nla loni ti o je da yin la.
1: Mo ti
2: je o, e je o.
3: Ami ajadi pele wo won.
2: Kadupe.
3: Eya ipale fun mi ni bere ele karun.
1: Ibere karun. Oya o, a ni mo gumo te.
3: Oya.
1: Mo ti be mi ni a ni mo gumo te.
3: Kini ewura ma le mo.
1: Akeru ni ma bi oku ope.
3: A se
1: kini? Akeru, awon to ma se eru, awon to ma ko eru lo ma bi oku ope.
3: Ni mo ibi oku ope.
1: Eh.
3: Alai ni se ni mo ni mo bi ni moju to le.
1: Ah, en to ba ti wa le ni sin ko ni se nu.
3: Ya ni
1: pa la. Ya ni. Oni akeru ni ma bi oku ope amo koko lo ma bi ama gbe po
2: akeru ni ma bi oku ope
1: amo koko ni ma bi ama gbe po ta pe amo oriki olofada lan pe akeru lo ma bi oku ope amo koko lo ma bi ama gbe po eh akeru ti won so ni pe awon ti won ma lo eru awon ti won ma se ose bi awon oku ope eru re won ma du wa lara nkan ti o fi ma se ose dudu ani o wa mo bi ti ibo lo pe ku si ibo lo pe wo si o won lo ba kan lan to ba ma ikoko se mo ti won na ni pe ko ma ma bi ti awon amo gbe po kaakiri n te yan ba nilo yo se awari e ti won so nu e ka san
5: ifale ifale
1: yes
5: oruko tere ni ogun dade se yata solo yiki ai we never wa mo ti ya ba bi e da pe awon yo kale pe fun o
2: I said my
5: yes
2: sir. Yes.
5: If I feel very wa.
1: Ibere ke wa, ibere ke wa. Oh ya o.
5: Ifale.
1: Efile. E mo ni mi jake.
5: Ifile.
1: Oh ya o, o ti bere o.
5: Oh ya o.
1: Ah ni kere kala ni binu.
5: Ijale kala ni leja.
1: Ijale kala ni ja.
5: Bele.
1: A ki gbele mo.
5: Ele bo pa.
1: Bẹ́ẹ̀ a egbele mẹ́ntọ́ gan pa ó ya ìtòrí ìrègún la fi ń sọ̀rẹ́ ìrègún la fi wá ń wá kíni.
5: Torí bá sọ̀rọ̀ ìrègún láti wá.
1: Ẹ pàtó fúnra yín.
5: Ó ti méjì báyìí fáwọn.
1: Ẹ má wọ̀ọ́ yìí, má wọ̀ọ́ yìí.
5: Àwọn ti lẹ́ẹ̀kì ni 2-4. Ifá rẹ̀.
1: Ẹ fi mílẹ̀, ẹ fi mílẹ̀, ẹ fi mílẹ̀.
2: Ẹ fi mílẹ̀.
1: Ẹ rí pé kò sí pé bóyá ayé nìkan sójú bó bá ṣe wá òun náà ni a ṣe ń sọ̀kò rẹ̀ bí ó ṣe rí nù. Ìtòrí lómi ò pa wọn ò fẹ́ káwọn jẹ̀bù ni wọ́n fi ṣe bá rárá o. N tó bá fi mú yín tí ẹ fi wò ó tẹ̀yìn náà tẹ́ ẹ pè sórí ètò ẹ ti láǹfààní láti jẹ̀bùn tí ẹ bá ti gbà. Àwọn yẹn ti fi àtẹ̀sọwọ́ ránjẹ́ sọwọ́ sórí ìtàkùn ayélujára Facebook mo ti kàkà ká ó ti lé ní ogún báyìí ẹ láìpẹ́ láì jìnnà máa mú jáde. Mo lè má le ka gbogbo rẹ̀ tán ṣùgbọ́n tí bá ti ká dórí ẹni tí ó ń mu dáadáa pẹ̀lú àwọn ìlú tí wọ́n ti ń pe kinní ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ó ti rẹ̀ bété 0705-5000-949-08097-9049 ilé òkèrè +234906-2000-949 nọmba tí ẹ fi àtẹ̀ránṣẹ́ sọwọ́ sí ẹ lára àwọn èèyàn tí wọ́n ti fi sórí ìtàkùn ayélujára Adesina Adebin pé wọ́n sọ wọ́n sì sọ bí ìlú bí mẹ́ta wọ́n sọ bí ìlú bí mẹ́ta tí wọ́n ti ń pe kinní ọ̀hún ní orúkọ ọ̀hún. Ẹ káàsán.
6: Ẹ̀lú Ìbọ́lá.
1: Ẹ káàsán máa.
6: Ìgbà òkú ètò. Dákùn nọ́mbà yà ní ìbùbá ń wá mo fẹ́ kó o fún mi.
1: Kò sí wàhálà.
6: Láti lábọ́.
1: Kò sí wàhálà.
6: Akórede.
1: Kò sí wàhálà. Ẹ ṣeun. 0705-5000-949-08097-949 Tipe yin sese n darapọ mo wa nikan ni Taito FM le ngbo 94.9 ni e ma wule darajo yin lamu e file ku wa nbe nitori pe gbọn te ma gbọ bayi irodu ni yo ma je yo si ma munu yin dun Laughter House Premier Hill ni Mokola Ibadan ibe na la wa ta tin jaye oloba oba Medumare lo ni ko ribe e ka san
7: fara
1: e ṣeun
7: Akinaki do
1: Akin
7: Sati Ido Ibere Karun
1: Ibere Karun won ti mu Ibere Karun
7: fun mi kefa
1: Ibere kefa beti o ba gbo yin kin
7: mi baje
1: agbeyin ku lere ti ohun
7: yo ba re nu je ni
1: yo ba re nu je in ni fe ke mo gbo oya
7: Gbọ́ mi ò
1: gbọ́ tẹ́ sọ. Ìní fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ àbí ìní fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́.
7: Kì í jẹ́ kí tí ẹ ní ó di.
1: Kì í ṣe. Ẹ gba méjì ẹ mo fi òṣè jẹ lọ́bẹ̀ mẹ́ta ni. Mo ti gbọ́. Ìní fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ ni mu ni ẹ ní bàjẹ́ ẹ rí gbogbo béèrè tí mo béèrè méjì tí mo bẹ̀ nǹkan kan náà ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ó kẹ́ ẹ̀ pé yóò bá gbé ka ẹ̀ lọ́nà ẹ̀tọ́ ni pé yìí nífẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́rọ̀ yìí o ò ní banú ẹ ní jẹ́.
7: Ok.
1: Tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn.
7: Ẹ̀kọ́ là ń kọ́.
1: Ẹ bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe bá mi inú mi dùn. ebinu si ko ba mi e na ti oni pe eko la nko
2: o ti
1: bo se wa nu ah wa ki dagba ma ki mo irin o nkan mi na ta na ba mo e tun le ma ko wa opolopo gbangba mi ti ba di pe a mo nkan wa ni pe a se bi lara inti eyin na nko wa na ni ati mu a ti pe ti pe ni ti pe ti pe wa ba me gana
8: e ka san sa
1: oruko yin ati bi te tin pe
8: fajo bi olutayo loruko mi
1: fajo
8: bi airport road gangansi
1: fajo bi olutayo
8: ten
1: esun esun oya o e mu bere ibere kejo ibere kejo ibere kejo ibere kejo oya bina baku
8: a fe ru boju
1: bagede ba baku nko
8: yo
1: fo mero po yo fo mero po e kokan ni ma je
8: e kokan ni
1: ma je e pare
8: eyan je meji
1: ah ai dun osan la le mu mefa bosan ba ti dun ma mu gba e ti gba o ba mi fa jobi
8: ba
1: e gba o ojo yi ti lo ba e kokan ni ma je inu agba lo ngbe
8: to ese
1: esun ba mi esun
8: alright
2: to ba je meji nkan
1: en ke se be nigba te ko meji wa ta si lomo meji ka mo baba wa wo yan gege bi alaida e wa ko eko mejeje fun wa mo mu le yoko kan se pe lokan awon mo ti baba mi le ri pe eko o melu ni ya yin file meji ni awala je mejeji iya na le be je ninu eko o wa fe jodi kan yo wa bu laji ninu to mo kan yo bu ilaji nun tomo kan yo so fa won so ri pe abo ni mo je inu awon momodu pe eko kokan ya awon fun sugbon won ni mo ogbon ti yara pe o ti mu ilaji laji ninu ti ta won ti e jodidi awon wa je ababo won ni eko kan ni ma je inu agba lo ngbe sugbon awon mo ni mo ogbon ti yada se beyin baba wa ba mi 0705 5009 4908097 9049 ilo ke +23490602009 oye jikin ya ma lo sori takwa ilu jara ka ma mu loko ka ti jiji tori pe ojo ti lo mi si ni fe mo ka adesina adebin pe won ni pe apoti ijoko stool won ni on ni o tumo si otita won wa ni pe ondo ekiti won tun wa menu ba kogi na won ni pe won ma pe be bakana akintoye ogunsina won ni otita ni apoti ti a ma fi ijoko ninu ile idana awon ekiti lo ma npe ni otita bakana abu ramadan kavim won ni otita tumo si ijoko nile yoruba otita ni apoti awon ara ipinle ondo lo ma nlo ohun ti a npe ni otita ni apoti ti a ma fi ijoko awon eye ekiti lo ma npe be lo ma kerisi kat oseni Fentola Olusola won ni eku se apoti ti a fin joko ni a npe ni otita awon ijesa ekiti lo ma npe be Alu Olawuyi Taibat apoti ijoko igbomina ni Kwara Busari Olatunde won ni otita je apoti ti a ma won ni awon ondo ekiti lo ma nlo ifefe won ni won ki wa bakana Ayolajo won ni apoti ni otita omolara ogun ona wa nbe kankan na ma so olajide omolara bose adewale el prince olalere won abe fola kola wole yemi bami duro won ni ota ni joko kekere ti awon obirin joko si won ni akure ni ilu ti won ti ma npe ni otita adebusu ijumoke gladys won abe akinlade miri nkan ti awon na sonu e sugbe ni to koko fi sorry itakwa ilu jara ti won ko gba te pe bi a se fi sibe ona ni won gba awon ni adesina adebin pe e ka to lori eto ma fe ki won fi on ka e pe won ki won fi sorry itakwa ilu jara ki n ko jade o de yan meji ba adesina adebin pe e fi on ka yin sibe a wa fi onka a fi number card pe a fi sowo si yin oya o eji kin mu ah ojo ti lo mi le mo kaka ma ah ba mi se ani mo dagbe fun ale were were bayi
2: mo ba yan dagbe
1: re e ja dagbe fun e ja dagbe
2: ah e
1: dagbe fun e ja dagbe
2: yan ara le mo kiyin o la le mo gbo wa o
1: ami ami
2: banjo akin agbe ruko mi o
1: So, Emma Gokan in Tai FM, Laro Lossan, Lale Nigbag, Botoripo Gontemo, Bombe, your machine, Lam Fanny, a track baker, Latif, my draw, I let off your Yayi Rawani, ah, Yenny, can you possibly bear us in a Yenny, Kasujum, ah, fair denning, come on, Bobashin Wally, or not Lashin Montasin for any hour, burial, ah, Akinyaki, Emma Goa. Dada, to ba ti di ago mefa sa ago meje japa lore tun yen tuwa e ba mi o te ba len ti e fe kin e fi number won sowo a si pe won lore tun won si kin e fun ti pe in tun won se to ba ti wa da ago meje na e japa de lore tun yen tuwa o lore ilu ni ta tin se agbe ogbon tin sele ni ile wa emi ni kunle fani ifan latin fi computer adafa eni ti mo ni kin won fi number so kin won fi ben si kin to kuro la fe ta ba ti kuro la fe iyun se kini o lonu e ko kale

0: Ọlọ́run ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re
1: e so pele lo ye ka se
0: aye gba jeje ile aye ta wa yi o e wo mi ko lohun sanu wa ni aye yi ogun ni aye toto aye toto aye male boye yin o ti gbo ninu iwe itan abi ke kan joko ke kan wo sakun awon nkankan se fe gbo mo respect owe awon agba ni igba ti mo ba tun ranti ah mani eyin agba e ku ni tan lori le olorun ade je ka wa na dagba olorun a da wa lagba daada ke yo dagba ko lo mata o but ko dagba daada e gbo mi o won ni ti e ba ri omo iya meji o le je gbon ataburo o le jaburo ategbon but kon ma sa ti je omo iya kan na ko ye yin ton ba wa wole ton silekun leyin ton wa nbara won soro iru oro ton bara won so a le ma mu ti won ba wa jade ta won mejeji ba wa re ri olowo o foli ba je ye mi si e ma je nton yin won lo paro fun ra won ni be ni won lo pa iro fun ara won ni sugbon shakil si awon omo iya meji ton ba wo inu ile ti ko jade to roju kokoko toju e pon e wadi awon mejeji wo omo iya won ke se omo iya usa o won bara won so toro sheri bi ti oto ba ti wa olooto ma gbo mi o eyin to lo ran lowo ke je olooto e le lore o e ko date eni sile ke lo babirin so be olooto o le lore o mere di to fi le lore nitori en to ba nso to ma ngbadura ke eyan to nkoju nlo te ba ri en to nso to adura kan soso ta ma gba ni pe keni keyan wa laye ko to ohun bo nse to yi ko tun ju ohun lo ajule ode loga ibi teyan ba duro si omo odun kan abe nbe sugbon te ba reni to je pe ko looto but any feelings pe looto ni to ba ri ibi to si le da fun e I make sure wi pe isida ko ba ibe je abi ko pull out ini wo na wa ma dun a ma fe yin ke seyin o ti e ki joko to ba keyin nikan ni. This is what I used to do. Igba mi o le je every weekend, igba mi every 33 days. Olorun, Monday to Wednesday. Bawo ni mo se ririn ajo yen? Awon wo lo ye kin ba so oto ti mi ni ori ofe ati ba so. Nibo lo ye kin ti checkmate ara mi ti mi ti checkmate ara mi. Emi a ma so fun mi. O se bayin. O ku die ka to. O se bayin. O gbianju die. Seyin o ti e ki joko ni. Ko wa won to ti mo ko kan wo irin ajo eseyin. You have the feelings they are helping you, they are not helping you. Beni ni se na fi 5 naira sile won wa fi 1000 bo loju. No wonder awon agba ni omo oju oro rari won la so mo e ni ola ni yonu. Se ri omo ti oju e ba ti ri ola ri a so mo e ni ola ni pekun. E lo gbo awon ton jo ola ni pekun oju won ti ri ola ri ni won se nso ni ola o ni ipekun awon asamo yi lo ma gbe mi lo sinu eto gan ta ba debe ni sansan nigba tin ba bere eto gan lo ni labaji gan a le fi pe nkan ti lady yen e ko ye ko se be sugbon gba te ba gbo e ri wi pe igba mi ogun la siyan ko epe o le siyan ja teyin o ba wuwa epe ti o wuwa ikorira se me pelon nikan lori wa. You people may not see me, my studio wherever ta jo joko e o kan ri mi pe mo wole but inu mi gangan ko ri sugba nikan wa to ri inu mi o ri inu mi si awon oro temi ati e ti jo so laaro to ba denu mi olorun yen mo wi pe nti mo ba so yen looto lo denu mi ohun le ma ri emi le ma ko ye yin mo le ma kan sa se pe mi na ko yan mora we are as mi ko yan mora ro mu pa but olorun ri my reaction to him my everything to him olorun ri mi si e je ka se dada se ni gbogbo nta ba wa se laye yi ko ki se pe e atakoro wonu adoko kon le momo onu ewo oh yes ko sin te yon le se si recalation is waiting for everybody e gba bi mo se so fun yin oni e je ki gbogbo eyan pawo li elese lori o le lese kon ni lo lai jiye ise and it's real ko sin to se to ba gba awon to tare jade agba epe ko oda gbogbo wa ba se wa laaro e ta lo le ji ko ni eleda mi bi mo se ji laaro e gbogbo bi mo se nse so omo olomo emi nso bayi o gbogbo reaction mi si omo olomo ateni si mo mori ateni si mi mori olorun je ko je temi je ko je tomo mi eyin melo le le so mo bere question ni eyan melo lo le so ngba ti a ba denu eto atun jo gbe yewo sugbon je kin so kokon fun yin labala to ba je mi ni eni ko send the photo kan si mi odo mo ti gbe sori WhatsApp mi no I mean sori status mi then mo gbe si group ti mo wa pe mi tun riru eleri nigba ta mo yan wa bere si ni kokon comment sori tin ba post nkan especially to senior kila ti se senior citizen abi oba birin fans mo ma like nkan comment awon eyan mo wa ka kan lara comments yen comment ti mo ka yen o lo ma gbe mi kin fi photo te yon yen send si mi kin bere lowo eyin ara ile bi e gbo se lo to sopin aye ti de se nti lady yi se show what celebration shadede ni mo phone mi ni lady kankan lo send the invitation card si awon ore e je nsi ori phone mi tori mo fe didi ka bo ma skip awon kankan tori ijoba eto ti mo nse yi o kon send invitation card yen si awon ore oni woni congratulations on your divorce o daruko e date yen won ti se date yen ti koja won se ni June 2nd venue bi ton ti se party e won ko time o wa ni new chapter new freedom new beginning cheers to happiness o wa ko o ko o nse party inu e ndun o invite awon eyan wa nki wi pe congratulations on your divorce won daruko e ah won se flyer fun ni ko duro ko jankara wo se e ma gbo won ni card admits one come and celebrate with me won to ko sisale card yen won ni come and celebrate with me to ba ni to ba fun eni ivo le wole won mo ntan se won daruko all yen mi ni daruko all tori won gbe polowo oja won wa ago mejo ni won sojo tuesday ni won se party won wa gba ti mo kokko ri mo kokko rerin can this be real but o da eniyan loju okoruko are won de fi photo e sinu flyer ti won se fun mo lo wo ai ko lele mo a post leni ko ani opin aye ti de o sugbon eni ko wa soro kan oni ka ma blame e o ibe ni mo ti pause oni tori pe ko si eni to mo nkan to la koja ni inu ile oko to wa oni a lot of people o no la nkan koja o so le ba yan kankan so tell only a lot of marriages o na a lot of wives so wa nu gbe yawo oni won ti ku sara ona kon reti jo ti final iku ma de ni o le lo mi o ki sara e mo ko den se gbogbo lo ma ni suru ko kuku ya mo ni kin be lowo eyan ara ile o se party awon ore ki won ni congratulations on your divorce mo afa bi thus divorce what celebrations yeah so what ko celebrate so what ko pe awon eyan jo ko wa ba yo ko wa ki ku orire ibi si mo nlo ni abala to ba je won ni please no abuse works don't attack anybody e je ka kan gbe yewo be oluwa o se mo bo ninu gbasbos inu mi dun e wa ba mi sajoyo iko sile all ta ma lo 32 fm la ma lo ago mejo ale ni sugbo to ba ti mu card da ni koda koloko odu tun wa mo ni kin be lowo yin pe show what keyan celebrate wi pe on ku ile oko o nja iwe eko sile fun oko o abi fun aya o mo ti se oju opo sile laughter house premier hill mokola ibadan ta lo wa nbe pelu mi hello
2: hello obabirin
0: mo wa pelu yin ma e ka san ma
2: e ni sise lagbara olohun grandma debis le oko ti mi lati gbolo yin
0: e se ma
2: ko ye ko se ko ye ko se to gbogbo bo se se yen
0: all right
2: labi akoso bo nitori ko ma la koja
0: okay ma
2: ba se la koja tolohun o je ke mi e bo si ta si kora won sile o ye ko dun inu yen ninu ara re
0: inu ara re
2: ise pe ko pede jo
0: ko pede jo e se ma
2: oni baje lagbara olohun ma
0: opinion ti mo mi adebisi niyan opinion ti won niyan pe no ko is of no need yeah ko necessary hello
3: hello e ka so sister emi si
0: mo wa pelu yin ma e ka san ma
3: e se ma
0: yes ma
3: ko ya ko se invitation yen
0: o da bi pe e ri invitation yen ma
3: no ri
0: okay
3: o bi ti e wo si mo fe si awon karu kan ba yen fun
0: okay
3: awon iya ti wa awon le se ru e
0: hello
3: awon ni o ki se ru e
0: okay e se ma
3: se pe ko wa ti e ko mo dupe pa lohun lokan yen ni
0: e se ma e je ka tun gbo eleyi hello
4: lo ya wa
0: e ka san ma
4: ara mo ya pa lati
0: e se ma
4: mi en so do owo ni o
0: ma
4: o so do owo ni
0: e se ri foran yen ni ma
4: ah mi o ti de ri facebook la re
0: all right
4: ba je po so do owo ejo ki la gbe ki la ju in pa te yan koko sile to wa n se party owo po lowo e ni owo po lowo e ni ko kan gidi tan fowo
0: e se
4: olorun fun le mi runu pe wa da to
0: to mi e se ko buru e je ka wa de ojude lohun ka lo polo nkan ti agbe wa sita eku kale

ki lo npa yin lekun won ni e ba ma tun fo fun won un to npa mi lekun mo wa salaye fa won to duro mo ni jo si mo padi ansi yen mo ni sister mo ni lai si iku mo ni mo passive ile pa lara yin se fe koko yin pa yin ni se gbo on to so o de ma npe mi ni one nickname mi ni pe nickname yen won ni kin je ka won duro si be ai mo kan lo nse on kan lo le mi ko le gbe mi awon ba tu gbe mi ko se n to ba rojo yeah ko si eni to ba bra yen ko se ni kankan to ba bra yen si ejo egbon temi second to the last born grandma wa se fe gbo igboro ilu ibadan yi sami koinde ni oko e ti na pa igba to ni kan pejo ton pejo wa ba mami mami lawon mo nbo ni ka won ti lo pe o ti en to ku ti en to ku ti ku en to ku de ti lo obirin fi olaju si ibi meji ni o ibi to si wa then a epa aya ibi to wa n te yin ka kun awon o ka kun be ni n te yin wo te yin pe ni abomination ko n sa abomination lodo si won ipe olohun memi o memi mi ku a kuku mo n to la koja emi o support n to se o tori ni le bi ti wa nbi awo le se so si eyin n to ni kaluku de gbe dani ototo ni sugbon mo fe be gbogbo eyin okunrin eran ti pe gbogbo okunrin to ba na iyawo e ara e lo lu bibeli wi pe olorun si kun abraham ni orun se abraham lo kun lorun ijika bi efa abi adam o kun ni orun ni igba ti won mo obirin yen lati ibi hai bayi ni won ti yo egungun yen won yo bayi ni bi hai ngba to sun ton the first person to kokko shop to kokko shop operation ti doctor kankan o le ri se taye ipare ko si doctor to le shop operation legbe ti o si meyan jade afoyun ni kan na le se cs bo olohun eleyi o soyun olohun olohun kun ni orun o mu jade o wa ni eyi yi ni egungun ninu egungun mi excuse me hai oni ati erun ara ninu erun ara mi oni obirin la o si ma pe whoever to ba no yawo e egbo mi dada e je ki n gbe mi praise the lord hallelujah e je ki n bere eto tini ma wa so mo ara mi bi igba to ba je wi pe emi oluwa ye mi si lo sele si NC ni mo se ni College of Education and I did home economics unje wala won parents mi nta ni ilu Eko unje ni mama mi nta unje ko si eni si o mo mama mi ni bi ta tin ta mo wa we pe mo kokko bere ise mo teach mo wa ri wi pe je kin kuku support mami to ba ya ki mami ya igba fun mi te ba mo unje ta dada unje aya se wa ri lara won to wa ma ra unje lodo mami mo notice this particular man ko ki se eje kin pe ni man tori ko ki se boy is you know is of age tori no ti mo ti se 30 plus mi si mari o no awa bi boya bi late 30 year to ba wa ba wa ranje very neat kin mo so fun yin very neat sugbon lara awon moto iru lo nwa igba mi ti o ba re ni gbe moto fun a conduct boss you know tank pe ni conductor idi oro mu se olo idi oro mu se olo ma wole peleru e mama je ko ri e ma wole jojojojo oloyun ko lenu oko fun mi idi oro yo san kale o wa o ya go fire ti e ti o ba wa jeun nkokon ti mo ri lara e ni pe very neat ah no ma yi ma neat to ba ma wo sanda awo pump sanda to ba je pe polo lo fe wo you know jean everything kere swallow ni mami nta mo so fun mami pe e je ki mi ma ta rice lewe ki ma din dodo si ki de ma se sauce tan pe ni ofada se pe igba ni igba ta wa kere rice tiwa no ma n pon sinu ewe o le je rice lesa o le je rice igbimo o le

a le fe wa woro na je dodo ah aye nseru e na ki lo nsele aye mewa si fun wa now mo wa ni mo ni abo fere gede kan stainless laye stainless shemo mo ni stainless tin ba ti ton ba ti ra won atu won le tu meji po so o epo to ma da si won laso yen a da si nu stainless yen o wa dijo kan rice wa nle gbogbo nkan wa nle abo yen wa po igba yen ni ma yi wa rin sasiko ma be da wa lo na o se se pa le gbe sowo ni e de se suru e se ri pe abo na ni mo fe fo bi ma yen kan se se pe ki ma wori ohun aba mi fo abo kin dide lori apoti ohun ma ba mi fo ohun ma ba mi shan the little one ti mo ti fo yen mo ti fi you know sadiet mo ti fi nu se mo tori omi yolo yolo yolo ohun ba mi fa bo ibi to se n ba mi fo oja mi wa ya gan oja yen ya gan mo tete ta gan se mo abo yin o abo to like 4 dozens ko si e waste time pa pa pa pa pa pa se yin o ni je ni e ma wori e ma ori mi o sise leni mi o ready gbe moto fun mi lati wa leni but bi mo se ri yin e je ki help yin ti mi ba se conductor leni ma de bi si mo fe de mo wa wi pe conductor what o kasara so ngba to wa ya ti mo ta die ti o ti stress mo wa ni ki n je ko n lo shadow ti o ba ti eju moto to n ba ma ri moto meji abeyo kan ko n lo ko e meji mo n te ba ti lo ko e meji se ma pada wa ah te ba se pe ki n pada wa ma pada wa o ba lo o ba pada wa abajojoko ah mo ni ki le se pe n se ah igba mi ma n wa moto ma n wa mule ma n wa danfo e to ba bo si mi lowo ni but ti mi ba ti ri moto gba most of time like be Monday to Saturday man she o le je meji ni ma ri moto wa abe meta other days conductor ni man she ah. Bi mo se wo yen ma kawe ah mo kawe o o ba bi ni so o kawe poli ni mo lo o daruko poli to lo ah mo kawe ko se pe mi o kawe eh ani ka ma re to ma pa kada re eyan da ise aje ni mo wa se leko kere kere mo se ma wa wa sodo mi niyan o ma wa wa sodo mi mi o ni soyin boya tori pe appearance se mo igba mi appearance show the manners you know the way to fi ma appear ko ye yin atun ra te die die sara ma perfume even ni ah very neat very neat igba to ba wa moto amoni njo kan o fi towe ko shirt lo wo o wa fi towe si mo ni kilo te fi towe o nitori sweat se mo mi ni like orun shirt mi ko wa kate si boya neatness yen do attract mi ni are olorun nikan loye kere kere kere kere wa ma wa sodo mi odun kini gba to ya ti o ba ti wa ri moto wa koni se kondo awa ba mi sise ama ba mi twice melo lele fe meji aba mi tu agbe fun mi ma fo be si ti ba se fe ran e ki le fe saki okay ati ki sun ni dodo nko ma da pada fun aba mi fi dodo si wa ba mi se ise yen o ba mi se lera lera lera gbogbo gba ti o ba ti wa moto to ba je pe ojo meji ni o fi wa moto odo mi lo ma wa to ma wa ran mi lowo lati ta iresi ilewe mi to ba jojo meta ni o fi wa moto odo mi lo ma wa lati wa ran mi lowo ah mo wa wo mo ni mo de ma ran boy yi lowo ah no fe ran boy yi lowo ki lo de ma ran lowo n ba lo ba ma mi mo ni ma mi o ni he omo mi mo ni e sakiyesi pe igba mi ti bo ba titi tatan ti mo ti gbalẹ ti mo ti se e kan ma re mi atokunrin kan ta ma njoko wonder gba to okuku ti iloko ewo le dare buro ma en ton fe gbe yawo wa ba ewo la buro ma wa se question time mami odo ko ti denu ife ko mi o sugbon mo like e mami se pe se ki lo nse mo ni mami mo ni e gbagbe ise to nse that mistake toko lo pe yo man se niyan o be ni amo ti soro teacher mi fun yin ri na ngba mu lo sasoso ni ui mass ni teacher mi yen ko mi doctor mrs simi ni daru mo te ti gbagbe mrs e asoso 1988 se fe gbo oko won organizer lo ko won script set lo ni but later won brought oko yen up on level lara won up e gbagbe iwe ti ife ba wa ko sin ti fe o le mu yan se o sugbon to ba do eh aduru we ni aduru eh egba mi iyawo mi ka doctor o tun ka professor ki le mi ka ond
mo fe fe OND fe ko fe so go and sit down yeah o se wo lo nso la e lo joko tolorun ba ko yin po e ma fe ra yin ti ti nkan ko de te ni kokun de ni mo nkan kan ati to ba fe nu ara e so but inferiority complex ma n gbe lo mi pe eh mi ke mi le fe to kawe ju mi lo ara e niyan mami oni ti ohun ba ti ri moto wa o ma n se conductor mami o soro mami ah to ba ti wu e to ba ti je pe o wu e lati nu okun e wa nigba ti o de ti denu fe si eyi to se pe wa wu e ko ran lowo iran lowo wo lo fe se e se mami mo fe mu lo silu mo fe lo mu baba agba mo fe ko wo gan ko tu isu de sale koko foundation ne oju la so ko loro obo eyi bi mo se nwo o ye ko ti ju bayi lo ah mami aso to ba wo monday ko lo ma wo tuesday awon pem sign da yen ko ye yin o ka ni ah very neat nkokon sowo ja si boy yi mami to ba ti tinu okan mi wa mo fe ran lowo oni king go ahead bo se wa wa mo wa so fun mo ni jide ni igba kokko boda ni mo ma npe bo ni jo yen mo ni jide oni yes dear se lo da bi pe won o pe mi ni dear ri lati jo ton si bi mi se ri yes dear to wi yen ori mi de ori irori mi de irori mi de nkorin ayo ayo de so lati inu mi wa se ma nti mo like mi ni ton yen mi gan ti fo fun ko kon si ba mi so ntin ni mo ni mo fe ran e lowo ah ninu mi ade dun dia to ba le ran mi lowo I'm a travel ni next weekend lagbara olorun so gbogbo oja ti mo ma ta next Thursday lo ma mo ma wa so fa awon customers mi o sinle o ma ti ma so fun won lati Wednesday mi ni sinle Friday o mi kuku fi be taja ni Saturday afa won ton ba fe se party ton ni ki ba won se rice lewe awon yen nikan I do that on party only bo ba gbagbo wa ebi o ba ma pe mi ni de lohun pe so mi de ni se for that weekend so I'm a losilu mo ti gba yonda lodo mama mi ni ki mu e lo okunrin o do bale fun mi ri bo se ga yen o de do bale fun mi o de di ese mi mejeji mu ah my dear ma sojo to lo nba run e lowo to ran mi lowo mi de ni disappoint e mo so sin pe ah be ba disappoint mi e je ka sa jo lo sibi ta fe lo abagbira a lo si ilu awa bi kan desi e je ka gba pe ilu wa wa ni new garage awa desi 32 fm a lodge 32 fm so ale patapata tori mi fe ka won eyan ri mi fikifiki ni gboro ni role bi 6 7 awa lodo baba yen won ki mi dada won ni ah o mo pe mi ki dayo lo ni time to why ejiwa laaro ola to nse saturday mi nda yo no ni saturday sugbon omo mi ni e eje mi ni e odidodan kin de lohun abalo eyan ara le ni igba ta dodo baba baba lo ori owo lo mu waye sugbon ipile nko nkokan ti sowo odisi o loro e se ri bayi a se bayi a se bayi loju e baba wa nbere pe bawo ni mo se jesi para ti orakunrin yen ti mo mu lo ma dan oni yawo afe sona mi ni o le nsi mo fe fe ni apa mi jabo mi o le lanu ki nso fun baba wi pe ko ti da enu ife ko mi baba sun pada woju mi baba ni ngbo se lo to ni ba rerin a baba ni inu mi si edun emi lo koko wa foko ehun se ma me ti mo mbare mi o mo konfi gbogbo nti baba nbi mi nipa e erin ni mo fin down baba ni o da ko buru e pada sibi te de si to ba dago mefa si meje ni role eto atito ko wa ke wa jo wa igba ta ba de bi ta de si mo ni kilode ah sori lati jo ti mo ti wa ra onje lodo e ti mo ti lajuri e ni emi yen ti so wi pe ma fe ati gba yen se ro bi mo wa nfa bo ofe ni ati gba yen
ni emi mi si fe ngba to de mu mi de ibi to mu mi de se ki wa so pe o ki se yawo mi ki won ma wa se n to ye kon se fun mi ni mo se so be mi soro mo ani ko je ki wa nkan ta ma je lo pe ko n joko mo sa jade emi wa lo pada baba leyin mo ni baba mo ni se okunrin yen mo ni se o da mo ni se ki n fe baba ni omo dada ni baba ni ti mo ba fe to ba fori meyin agbadun aye e titi di ojo iku baba ni sugbon ah to ba tu akoko kan a fe je ewo ogo e iyen de le je ko pada sese aro baba ni sugbon awon fe be lebe kan to ba tu akoko kan to wo e ba ji sowo to ba be to ba lo n fe fe yawo keji je ko fe o me pe o ti pada wa nsin emi gbudo so asiri ati ewo nti mo fe se funfun iwo to jo mo mi to ba be pe o fe fe yawo keji jo je ko fe nitori na nti mo fe se yi koju kekere iwo lagbara yen ma wa lowo e to ba wa ndi ni ojo waju ti o ba ri bo se ye ko ri mo ta won ba se wa laye wa mu wa sugbon ta won ba wa laye kini ta won fe fun e yi wa se bayi wa se bayi wa se bayi nba ma so eleyi fun e sugbon eje mi ni e ni mo se so fun e eyan ara ile ni to ntenu e mo wa si gboro mo ra nje ajeun apada lodo baba gbogbo to ye ki baba se fun baba ba se patapata baba je ko mo yi pe olorun ni latorun sugbon to sowo odi ninu aye olorun lo baba lati ba se baba wa so fun baba ni ma gbeyanju lati je ewo ogo e o baba ni ori to mu waye ori ofe wi pe wa de wa waye bimo nikan nikan awan bora fiki abora fiki fagba abora fiki fun awo abora fiki fun didirin don't do it to ba wa wo e boya eyin okunrin e ku le ma se nte fe se ti iyawo keji ba wo e ni wa gba iyonda lowo iyawo e mo de nbe soro ni si omo mi ti o ba lo wo ohun ko nfe iyawo le e baba ni se ki ndo bale jo fun ni ori ofe sugbon ewo ogo e ogo to gbe waye tori pe o di dandan ko bi omo la se fi aye ipe to birin ba wa ti e fe ri iba waye e bo se wa lokunrin boyo birin kan abo birin meji ko ti ma se iseku se ko ti ma se foki foki tori ko sowo lowo e won de nfoju iyawo ha oni baba be ni ko so birin ti mo denu kan ton ani gbojo kan ko dagba emi emi mi a fe ko ndo aba atele ti o si e da to mi tin ba se mo e mo na ba se ma nse tin ba dobirin kan mu e jubile o se ma ma di mi mu ki lo fe fa yen ki lo de what can fa ah ati gba ile mi na ti fowa owo pe njo n ba lowo olohun o fun mi niyawo ma je ewo ogo e ah o ba nta ka seyin e ran nde lati daya sha o sha o pa wa na lerin boda ah eyin ara ile ah mi ro bi ma pari kini mi fe pari e leni ma pari e lola seri awon opolopo okunrin won fi pe awon wa ninu ola o ye ki e je ki n fe le se example boya okunrin kan sise osu o ye ki o ma gba salary bi 750 losu won wa fun 200 ninu e 100 pe salary un po o ti je ewo ogo ewo ti ba se wi pe olohun yo joseph ninu ile potifia to wa nibi ti awon family ki e ta si ka lo se mistake lati ba iyawo oga e to fi loku lolo fine and some man joseph en bi mi pe se mo ri se mo gbudo re se mo gbudo rokunrin to ba fine oga bi boy so wa waju mi ko waju mi o ko waju mi ko lojoko o ra ni teddy bear
o likely ko leji mi o re yin eri bo mo ni feelings pe a leji kekere a fi ewo go lo olohun ko nse si olorun firi bayi lo gba re la gidi lowo yawo owo yawo oge yen ya gba shati emu bi ma de foju eri mamu opolopo obirin ti se rawon ladies to wa nseyin awon gan se rawon gan awon kan gan te pe ni born again again na born ni won won ti towo bese eni si o ye ko gun ko da elomi koja nitori ogo to ru waye eru ogo to gbe wa eru ogo to lagbara ni be ni irawo so to nbagba leru sugbon won ti mu ogo ba waye won won ti fi se pase paro asaro e won samsoni fagbara ehan mi to ba fagbara ehan mi oyin ton ba de olokun ton ba wa awon okun ton awon okun to gbe wa yawo Nigeria ton ba ti le fi de un bayi agbara mu ton obirin kokoko fi okun yen de e biri lo ja o ja bute se ko ti ye ki Samsoni mo wi pe ewo ogo na fi nlo un ko un je afigba ti yawo yen tan oni o da na sori dada to wa lori mi be ise mistake be le re tere ku that is the end of the story on ba re dada ewo ewo ogo e o je lori tan di laila bori tan ta lo ti de o je ewo ogo a fun ni ori ofe sugbon o tun wa se ori ofe lo pe ko won atawon ta njo kupo gbogbo yin a lot of you e ti je ewo ogo nti o ye ke lomi obirin kokon ki e ko juwo si ewo back fi we ewo front fi we ewo shoulder fi we ewo eyan ara ile luwa sin bete mi en be laye e ti mo n ba lo yi mo fe farabalẹ salaye fun yin ki lo gbe eyan ara kunrin oya mo fe ke ma guess amo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si oba obirin ori afefe 081 66 75 66 85 08 66 75 66 85 eri pe ko siyan 66 75 66 85 081 boluwa tin be temi en be laye eni kan soso to ni koro kokoro yi ka da fidi lowo oba to sile kun eni ti o se n to leti atemi ati yin eni ku emi no ni ku ajo pade ni ola lagbara lowo Eledumare baya.

lati fe na o de ti jo bayi ba se nreti re yika yika gba laye la nki yin lati ikoni adeni po sonu 32 FM 94.9 fun iroyin re daya wakati kan gbako eleyi to kun keke lowo ago marun osan tuni na lati mo wa se ti gbo yin ojo tan duro de o ti de gan bayi o idije fe agbaye eleketa le logun oru e ti o ma waye ni awon ilu meta ototo e to ti fe to bi julo lati gba tan ti bere dije ohun bele ti se wa ina ko se nkan tutu seyin to je olugbo wa mo wi pe iko agbe gba wa lori lede meji odina adota ni o mo kopa ninu sori meji la ototo lawon ilu kan ni kan to lo bi merindilogun yika orilede mexico orilede canada ati orilede ti united states of america a o ni gba gbogbo awon tajo lolu fere daya bo ti je pe ni odun 2010 nigba ti iko mexico ti o bere dije on to gba lejo leni ti o je pe awon south africa na ni won ta kan gbon nijo ti iko orilede south africa to je ikorede akoko ni ile adulawo ti o ko gba lejo idije fe yi agbaye mo so lojo ti ara gbara mu yamu yamu go to wa lo todo si we sabalala to mi wa ti bolo on si da gbogbo agbaye la mu lands ko ti mo so lasiko ti fufu sela to di nkan sere teru tomo atagba tomode nigba na lohun odun mekan ni dilogun re loni ti iko mejeji to side idije fe agbaye 2010 ti won tu koju ara won ito tun re so yato so to ti nbele e ti Donald Trump nko ati to nwaye lowo lowo bayi lori lede ti America atawon gbon bi to sumo lori awon akopa ninu dije sawon adari ayo ni agbabolu ni abawon alejo to nbo wa yi awon ololufe won si ninu dije fe agbaye ti odun ni papa sere ti o gba lejo toni atseka ti o gba lejo dije yo mo je iko ijo mo je ibuba ere daya ele ati o je lakoko ti o mo gba lejo dije fe agbaye meta ototo to je ti awon okunrin nilu mekiko tori pe lodun 1970 papa sere na na ti da bi ara lodun 1986 na ngbe na lo ti waye oni o mo je elekata ti o ti wa siru eri ninu ta bola lafese gba wi pe orilede kan yo mo gba lejo dije fe agbaye ni e meta ototo mexico ti koto loni ti o ba dawo ago mejo ago to dede nigeria ariwo ti so ge nigba ti iko meji man fi oju lura won papa sele elero egberun meta o le ni 80 ni ko south africa bafana bafana ni won ti koju ko ti e tri to le de ti mexico and do de yen to ba do wa go meta ifese won se elekeji ni sori akoko yo mo waye laarin south korea ati egbe ba lori de ti czech republic ta na mo ta kagbo to ba do wa go meta loganjo gbogbo ta menu ba le yato si ele bi dije fa gbaye mo se nlo lowo karakata na tun lo lowo o laarin awon egbe ba lu to je ti le europe ati awon agbonbo mi na mo di karakata bo ni sa tutu yo se gbogbo nkan won yi la pe kelu lori karakata awon eto lewura nbe nbe be ni awon gbegbe balu kan to je pe won se dada ta awon to ku die ka to fun na na ndu na dura awon ra awon gbegbe balu kan lo lowo ninu karakata ile ita pe kelu ko to di pa yalu agbon ti idije fe ya agbaye gangan ni san san lara ta ngbo ni sita gboro ma pe kelu oni to chele wi pe awon gbegbe balu orede germany won ti fidi e mule wi pe agbegbe balu awon ololufe ton lo bi egbe taniye mo je pe idije fe agbaye todun ni owo ti an fi wo yo won gege sibe na awon gbegbe balu torede germany won ti ni awon ololufe to lo bi egbe taniye la won sanwo bi won se rin ajo wa wo idije fe agbaye ti odun ni ko fi be gbo po mo ti fe gbo ri wi pe won dara to ba ri lara awon royi ta mo fe ti gbo ni e lo ninu e bakan na ni won te ko di mo pe iko ti AC Milan won ti se pade pelu oluko ni koma united ngba kan iyan Ruben Amorim bakan na la ri wo pe biyan ba ko ti o ba lo Ralf Rangnick abi Oliver Glasner na ni awon ti tun bo loju lati je ri pe won wa gba aye oluko ni ninu ko ti AC Milan siwaju sa tutun yi to nbo lona Newcastle United na ti je ko di mi o fun bayi wipe alatan won se ran jobo jobo Elliot Anderson ti an yonda do lo darapo mo egbe gbo bo lu mi ti sa tutun ta lo ti sa ta lo tan ko

ogbe kogbe awo be na ni o ti da so school aso school ni bayi fo awa ta je lolu fere daya o ri ni yonu ko ni yonu ba won sa lulu nbe a ma forijo ko ma de pe kini awon je kurugbe na ni ya ka bere idije on le atupale ni sansan ba sere ti ki owa go meje olu ka bere gbaradi lati mo mo ti o sere ni ago mejo laarin ko to gbalejo idije ohun orede mekiko ati egbe agbabolu south africa to je asoju akoko ti orede south etile adulawo ti o mo ko pa ninu idije labe olukoni ayavia

0: akinyipẹ kabo latoju oja 32 fm 94.9 ikonade rin poshonu ilu ibadan lawa ni laughter house okititi premier ni mokola gangan nibe lati gbohun safefe feyin e na ni omi eko eko ni 32 fm be ni feyin e ibila wa fi igbadun si ta ti sayo wakati kan ta ni fun ore idaya lede yoruba onjo lo werewere nu sugbe ko te pe ojo debi kan e je ka tumun to nbele se ti gbo yin te jo lolufe pa pa ju lo lolufe se wonse ti o side ni eni laarin lori ere to gba lejo dije na mekiko ati egbe agbabolu ti bafana bafana okan lara awon asoju ore de ti africa to wa ninu idije tan so nipa re ya itopo ti o kora re leni o sugbe clever
1: sir
0: baba de ka doju wo dada owo ti mekiko ti an ba jade ni kata 2022 I think lati bi 1970 something whether 74 ti orilede ti an ti o tin gbe na kari for the first time won ko ni group ni Qatar. Sugar fortune to change. Lenu gba ti won gba CONCACAF na gba lodo won yen. At Nations League won ta na copy Europe. Then Gold Cup ti won gba. Leyin ti won gba Gold Cup won yen to last year. Ife so won se mefa lira lira. Won ri kankan bori, Mexico ri kankan bori labe Aguayo na. Sugar ninu igbaradi ti won se, won ti gba awon fese won se kan ti won se dada ninu re. Oporopo yen lo to ka si pe irufe orilede ti won ba gba bọọlu lo je ki won so pe igi sun gi obo awon fo amọ niru eni to je pe ile won na wa ko ni je ya lenu ti ma tun ri otu a lori papa ti o ba bench rande fun record abi ko je pe wo lo rande na lati je pe to baba to ba je po fe fi a pe yin ni 40 years ori ofe wo South Africa ni leni mo ngbo wi pe Modiba owo boya ni yo bere ma to gba left to mo ki Nigeria mu
2: be to mu awon kilo ru
0: ko
2: Moses Simon to so di boboy ohun ti mo roye nibe ni wi pe boya ki ngoko mu lati bi ojo yen aso li won yen emi roye pe ko si nta ba fi giga obirin se to ba ti pomo tese ri wole ko si nkan to kan wa pelu ojo ori yen ti ko se wi pe ti o ba ti se nkan ta fe je ko se o na ni ko si nkan kan to fe famo ikere kan se to ba se nkan ta fe ni ko se ka fi kale nbe ni sugbon te ri asolita asolita igba oju ayi igba ti ma mu wa last o se daada gan ta yi opolopo elomi nkan to je pe awon igbe boya ko se sugbon asole ni e ma je ka ba gbe opolopo awon asole mo ni ori ofe pe mi ba ti ngbo si yo bo di pe won mo da si ayo yo mo da even awon alumina awon jazzle man gan nigba yen gan won si dagba si
0: oni je pe
2: ti lavet nigba yen won da si awon batters sugbon eyan o le ki se bi ogbo awon batters yo awon batters o le da lati gegere
0: batters da o
2: mo tun le ba kilo corona Rena Liverpool e we won no that's go kan le levery tan bi ball le so ke se ru awon agbalagba yen ni
0: Judas Iscariot
2: ke se ru awon agbalagba yen o sugbon yen o mo se daada sugbon mo kan wo pe won mu lo pe abai mo iriri sagbon gbogbo pe jo le mo gba won keeper le gba abai mo mo ba be yi wa tun mo gba ba tun mo gba bo te je pe ko se bu agba le yen mo n foro lo tori o agbalagba ori ofe ni bo gbon bo gbon o dagba bi kanara ba ti ko bo fe dagba sugbon ti mo kan ri nbe ni South Africa ayo won ojo opolopo eyan loju tori gbogbo ala ti mo pe ogoro agbabolu won to je pe won ma n lu si na se ko je pe ni se ko gan la ve play gan to ba ja gba bolu mewa nini ka foko le bi mejo tabi bi meje yo wa le awon jo de wa le yen a ri meta meta meji meji to je pe won jo n gba bolu ninu oko na ni ikan yen mo fun won ni ori ofe ati bi pe eni ti a fe je ko gba bolu soke a ni gba bolu si nle so ati moda wa daada ni abibe e meje kan pe awon apa bi tan so ni awon bi ti mexico ti wa ina isowo segbesi aye won fe sumo todo ti wa na bi iso gba bolu won o ni kole kole inu to po sugbon ko pa se ti fe gba bolu e lo re wo wa gbogbo nkan to ni se pelu fi eye ti fi aye agbaye mo a bi mefa jan ti gba seyin bayi nisin o de de ti mexico won o padanu ni papa se yen gangan to so bo ye ki ori ofe die ko wa sugbon igba mo je pe koko li eni ke gbe ninja gege ba iso ni gba yen ni 2010 te bo se fi bo si si die opon na ni yen gba ta won sabala sare mi awon ko to di pe ngba ti ayo n pari lo awon Marquez
0: nigba afẹ Marquez
2: yo to wa da pada nigba to fi ji to fi di wa wa si wa best go yen gan mexico gan ti ba won bi sugbon ka fi oro itanle sugbon kan ti mo kan roye nbe ni mi pe seri form ti mexico wa yi ti ko ba se gbe boya ori ofe nbe
0: positive form abi negative form
2: eti o darara ni nkan ti mo so nipa re o bi o ti ba se gbe boya ori ofe nbe wi pe en to ba ti fe gba lejo yo ni ori ofe ati le koja to ba won du won le nikan jo fa o se se ko yi oda da fun yato si gbe eyan opo ni abi ti en ti wa sugbon kan ti mo kan roye nbe ni pe first match ni opolopo igun awon agba bolu ni o si le you mo lo ti pe se ko first match ni Germany ni Saudi ni mejo ni Korea Japan ni nigba je ko po lokun awu a emi o mo ko yo ko mejo ngba yen gan to ba je first match en to ba ti le je mo ko inu sori bayi nisin wo to ba ti fe gba first match inu sori je je pe merin ni yin in to ba mu jade yo di tami to fe pada lo to ba jo ko je gan ko no tabi ko lo tami ni bi se ko ti tami wa la ma de yo ti ke kan lo se pe kini bi ati yo gba kini si ati di yo gba sugbon loni mori South Africa gege bi en ti o le pada nu o wa yi wo tan pata o le ja so mi tori nkan mi na deko tori wi pe shape town South Africa yi wa yi o pe fun dada pe won ti mo wa ara won ade nkan ti won de nse bo e ri pe won jade dada ni ja to si gbogbo awon wa la ododo eh ati lagba bodu kan meji won ti lo meta kan e yo ami won se gbogbo e ta ba won fa ni gba yen si ye na won yi tu gbe point yen na won tu gbe ja to so gbogbo won serious won mo nkan to fe lo se ko di bata base lo ngba one buru eh ja lo gbona bi ka lo gbona won jade dada so video mu le lati bere te ba de o bo figabaga ti South Africa can play si waju asiko gan o video mu le pe awon lo da bi pe won ni nkan to po laka sugbon ti o ba ye ko boya abari abrakadabra gbo omo ilu ati se gbo abalagbodo ko gbodo lari mole waju tare ti o ba ti ni pe wa fe gbe ni lese tabi a fe se ojo je pe nti a nwo lokan o na ni won se o mi ri de mexico gege bi eni to le stop South Africa o wa water only change you go tell me

ai je ka lo sojo jale kan si ta ba de ka mo die si latodo iyalaya to wa laarin won kan lawon wa inu oko e ka gbo die lori n to sese ko waye ni un fese won se joja lakoko re a fi aye le fun idije fun ifasagbagara to dipo ni akoko ta ba ko lori e a ma lo sori n to sese ko waye laarin sekia ati egbe gbawo lu ti South Korea 32 FM 94.9 kan da ni po sonu a lo wa nbo e ku kale

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo. Don't land, though.
2: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
1: Yes, so. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
2: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
1: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
3: Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggi, so good together.
4: Sabenku, oro ikoko ni gbangba lo nbo
5: nkan temi ko fe ninu bi mo se wa yin ni wa lati wa so kokon tayo yi pe ti o yi awon elomi
6: nipa
5: sabjaba ko le yiye won e an wi o pere lolorun pere nigba yen fake ni
6: won pere won lolorun abi won pere won gba keji olorun
5: ko pere o
6: nkan ta mo ma so
5: o so yi pe ohun atolorun ma jo se meeting
6: awo to waye laarin Alhaji Abdulbar ati Dr. Sikira in the barrister
7: ago méjìlá kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lọ́jọ́ Friday sábẹ́ẹ̀kú pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ délé adéyanjú. Aṣẹ́jú ní ká gbé sí rédíò míì 32 FM ti wà òkè.
8: Ẹ tún kàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí láti ojú ọjà 32 FM 94.9 ìkọ́ni adẹ́rìn nípò òṣònú fẹ̀yìn ẹ̀ náà laughter house òkè tètè premier. Mọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn ẹjẹ́ká mẹ́nubà ká kó mbẹ́ lórí ẹ̀ka lè bọ́ sórí nǹkan míì lórí ètà pẹ̀lú bọ̀ lórí ìdíje fẹ̀yà gbàyè yìí. Ìtàn kọ̀ọ̀rọ̀ àti ọ̀pọ̀ lálẹ́ mi ò mọ irú ẹ tó lè ní kí n wá gbowó tí ò lè ṣe transfer tí wọ́n á fi fi di tẹlifíṣàn lẹ̀ láago mẹ́jọ lálẹ́ òní tí n fi ní wo bọ́ọ̀lù báníyà Victor bímọ ọlọ́wọ́ wo ni o. Láti máa wo. Àwọn òní jẹ́ yítàn tẹ́ láti pọ̀ lórí ẹ̀yọ́ máa hàn jù.
9: Download app yẹn láti fi máa tún gbọ́ pẹ́ sí.
8: Ẹ wá fi lọ mi. Kò ní ṣéwu. Now conclusively gẹ́gẹ́ bí olóyìnbó ṣe sọ. Oríṣiríṣi àtúnkọ ìtàn 2010 àrí tó ṣẹlẹ̀ láàrin ikọ̀ méjèèjì lára àwọn tí ó gbá bọ́ọ̀lù lọ́dún yẹn bó ti ṣe gbótó. Guillermo Ochoa nìkan náà ló tún kù nínú gbogbo àwọn tí wọ́n jọ gba 2010 yẹn. Òun nìkan bó ṣe gbótó òun náà nìkan náà ló tún kù lé ni. Bó wà lójú ilé dédé bí èso lójú ilé. Ṣùgbọ́n gbogbo tíìmù Mẹ́kíkò yìí ẹni pé n tó ń ṣe wọ̀nyí kò sápamọ́ láti ayé Rafael Márquez ni. Márquez ń kú lọ wọ́n sì ń lò lọ bẹ́ẹ̀ náà ni nígbà yẹn. Captain wọ̀nyí náà ògbókèsè ni. Ẹ̀yin wọ́n dá àní-àní òsì ẹ̀yin Mẹ́kíkò dá defensively wọ́n lágbára. South Africa ní ìlànà kan tí wọ́n bá ti rẹ́ tó le jù wọ́n lọ mi ò tí àdìbì tí wọ́n sọ pé Mẹ́kíkò le jà wọ́n lọ o. South Africa náà mọ̀ ń dílé ni wọ́n máa retí counter attack. Ṣùgbọ́n fún Mẹ́kíkò láti jẹ́ ikọ̀ tó ń dílé tó yẹ pé Raúl Jiménez náà wà ní ìrètí tán ní lọ́wọ́ iwájú ó mú mi rán lè mọ́mọ́ yìí ó mú mi rántí Jared Borghetti àwọn Akaiva ló lè rántí Borghetti náà Mẹ́kíkò ń gba ayé wọn kò tí kú báyìí ó sì analyze fáwọn ESPN lọ́wọ́ báyìí láti fún team tó ń defend South Africa stand the chance tó bá jẹ́ pé defensive team náà fẹ́ bá play Jiménez iwájú tọ́ náà bá ti rẹ ọ̀kan kálu kó máa gbé àtẹ̀lé tó bá ti pa ní owó rẹ̀.
9: Ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí bí ẹni tó fẹ́ ó fẹ́ dàbí àpẹ́ tó bá kọ́ mi àwọn ó máa fẹ́ ní chance nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lóòótọ́ ní ọdún tá a wà ní last year ikọ̀ orílẹ̀-èdè Mexico n ò ṣe dáadáa ṣùgbọ́n nígbà tí sáà tí ọdún yìí máa bẹ̀rẹ̀ nísìn wọ́n fẹ́ gba bí 8 matches tẹ́ẹ̀ gun wọn jáwé olúborí tó jẹ́ recent match wọn ṣáájú ìdíje ìfẹ́yà àgbáyé ọ̀nà tìǹda orílẹ̀-èdè Serbia tán nà ní 5-1. Bákan náà rèé bàfánà bàfánà rèé ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà lè táwọn náà gbá bọ́ọ̀lù 1-0 òun náà ni wọ́n gbá kojú alátakò wọn. Bó ṣe wá wà lọ ilé ìtawọ̀ ẹ mọ̀ pé agbọ́ni CONCACAF òun ni ikọ̀ Mexico ti wá. Bákan náà rèé orílẹ̀-èdè South Africa agbọ́ni àjọ CAF náà ti wá. Téèyàn bá ní ká kọ́kọ́ compare méjèèjì ẹ̀yin máa wọ́n pé ìkánjú kan lọ ṣùgbọ́n yẹn nìkan òye ìfẹ́yà àgbáyé lélẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ bá ti ń bọ̀ ẹgbẹ́ sílẹ̀ kẹwàá gba ìdíje ìfẹ́yà àgbáyé ni. Bó ṣe wá wà báyìí pé orílẹ̀-èdè Mexico báwọn náà ṣe máa ń dílé òun náà ni bàfánà bàfánà náà ṣe máa ń dílé tó yẹ pé bàfánà bàfánà náà rè ẹ̀yin nǹkan tó tún jẹ́ káwọn tún fi yàtọ̀ ni pé púpọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn tẹ bá ti bí 80% or more than 80% gan ló jẹ́ pé yes inú ìkọ̀kọ́ náà ni ti jọ ń gbá bọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè kan náà ni wọ́n ti jọ ń gbá bọ́ọ̀lù ìyẹn náà tún fẹ́ fún àwọn náà ní chance. Ṣùgbọ́n bó ṣe wá wà báyìí pé stadium náà ti wà ó ti rẹ̀ pé ibi kìí ṣe bí tí wàhálà ti bẹ̀ tí ò ṣe orílẹ̀-èdè USA láyé káwọn olólùfẹ́ wọlé bí 80,000 ní kẹ́yẹ 8,000 capacity oni bi stadium lati fe gba ball yen ni ale toni ti mo de ri pe iyen na re lo ma fe forilede mexico na ni anfani kokan lo to ta ba ni ka ma so na bi Raul Jimenez ati bi Joan Vasquez o na na ni lo wa te pa awon yen na re won le se dada fun orilede mexico bakan na re south africa na re awon na ni amo bi Williams na se ma do na ma pull off awon surprises kokan na gba mi te po na ma gbe ara re saye ta won yen na fi ma ri ara kan yen mo fe pe iru nkan yen na o na ma fe show ara re na ni ale bo emi lodo temi emi si fi die si odo mexico I pe won ma ri 3 points lo jugbon ti o ba fe rorun die win or draw le mi ri for ile de mexico la le
8: to ni dam nkan oni somo lowo yin omo iku lowo nko la alaji raf
10: atokun
8: ka bo si bi fese won se elekeji o waye ni oru yasin olomo gbe mi awo awo oru ti bere awo ngba ta ba se ta mo ba se mo pin ra gan tori awa ta ba ma sun die kan kan seto sugba world cup bi pe ni gbadun e lo je di 2ff a jo mo ganu si ni a jo mo pin orosun ni a kan o se le ni
11: da po ni kini kan te ma n je to ma n da won loju wa
8: kini ni awon clever lo ni maka ni an pe
9: eh na mo pa le kin gbe sara ngba kan
8: ni kin le ku danu
9: eh fi eyin o le la jule kan to
8: ah ko ni jabi re
9: eh
8: o ti da e ti ma ti ri lenu re mi na gba eh le pa mi danu ikorile South Korea idije feye igbaye elekeji la lele ti o sani ani ti South Africa tin wa opolopo yen lo ma so wi pe tori pa gbon bi ti en ti wa o roju best national team lati agbe asia lodo temi ni won ma lagbe bi ti wa o roju ni bo awon ti o roju ti won na an na wa ti en kopa Japan n wa ti esi awon nikan oride South Korea ni sin koju awon orogun won yi ki lati Czech Republic form Czech Republic na da bo se je pe ko da bi ti aye ati gba Czechoslovakia mo nigba tan ra won eni rewo kaluku ti ko mo esodo ni sin apa ile awusa nikan na tin momo apa ile yibo lo po national team won pe yoruba to call asi njo kaluku ti fo kaluku ti nlo kala re kaluku ti nlo afin re Czech Republic against Korea.
11: Okay, ni akoko na oluko ni South Korea won ti o ko fi lede npe awon ni pe o sese ni ati mo amo ti ni obuja ko fi se tactics plan be npe o sese ko ma lo awon agbabo meta ni owo yin mo ko won so di marun ni owo yin gege bi oluko ni won bu se so so ti o je ni pe awon agbe mo lowo yin pe ki owo yin le to stabilize ti to ta ba ti wo awon agbe won ifese won se to lede South Africa ma South Korea man gba yin ama ko won saba ni akude ni owo yin die so won lo se fe so pe ki awon fi kun owo yin ko je marun ni owo so lati le je ke owo yen tun duro dada so gege bi ti South Korea and South Korea no ki se ko bi awon na je duro ile de je pe ki se pe bi awon ni experience ta ba so nipa ife DJ fe agba won ni experience dada won je ti ma o bi je pe kini won ko ti fi be ja mo won lowo and gba kon ni a le ma so pe boya eton abi nkan won pe ma n favor yan nisin kan to ba sise mi sin ni aye tu fe gbo so an koju Czech Republic ni oye ni bi ago meta ta ma to mi ju ma de pe ge kanu ko mi fe pe bi awon kan wa di Czech Republic en le se do performance won na ti improve len do meta yi pelu nkan ti oruko ni won na ti oruko ni tutu re se gba pelu nkan to tin se fun won so won na ti improve ni awon ni apodo ti won na be sugbon o ju awon lo a le face 26 South Korea ni ka fi wait kini so experience no man ten ni ara awon agba bolu na gba mi do pe ni se nje gboko ti gba bolu ni waju awon lo fe to po lo titi to ba ko de fire ni e ko ba yun kan be ma fe isele bi nkan to pe o ma isele ni ndu dije fa champions to je bi ase ka lo to pe nkan to pe ba ko wa na la ko o fe so ko to so po on fe igba so awon kan experience no one fe ten I no get tin lo bi 20 years si o le check for go check for public pa on gona ti so pe awon wa sinu dije so experience ni o si fe favor South Korea do o le de ti South ti Czech Republic yen lo sugbon awon agbabo ti South Korea na ko boyi mo so awon agbabo yen na tin dagba won na won odomode na be sugbon agbaragba tin po na awon agbabo le so yin mi o se ngbabo sugbon ale fi gba to fi ngbabo ni nkan to ta mo sport ka fi we bi to wa ni si so pace yen ti yato an jo to
8: o se nta
11: sugbon ale fi yin fo awon to n ba gbabo ngba yen ka fi wait gba to fi wa ni nkan to ta mo sport se le to n sa ni week in week out ni to ta mo sport lo n sa be yen sin o ti ma yato an energy abayin na ti ma reduce die so South Korea si mo so agbabo ni te po n fe gboju leju na ko fe ju mi son lo ti mi son ba yen ti to ba ti panu ba abi ti o le check ball to ma ye campaign so yin nkan kan se agbabo le mi o lo to fe mu nkan wa fun so so akude ton ma fe ni lapa be ni sugbon ta ba so nipa ti experience ye o ma fe sumo pe ma fe favor orile the South Korea do the Czech Republic lo sugbon ko to ba ma sele la leyin si to ya ma mo pe first match lo ma saba determine en to ba ma so ko ma se po kini po kede se po keta abi en te pe bi a to lose lo ma pada ba lo so to orile the South Korea to ba ri first match ton ba ri lo o se fe favor won die sugbon to ba je pa mi tin fe nwaye o ma fe show fun won lati se pe bi awon fe ri nkan lati le fi se pe awon fe teso aju bi a po kini abi po keje and South Korea nkan te pe mi ma je fe advice won pe ipo kini lo ma fe pay fun to yen to won ma pada face ni next round be round of 32 sin o ma je en to ba se bi second abi third loser no mo lo se ti kon fe ko ju so o ma tu je ko je en tu fe roju die fun won ju kon se po keje abi third loser lo so ni se bai so tomatete mo make sure pe Czech Republic ya next experience ju won lo aye ti no wa gba wo to talent ju won lo so ke de vi orile de Czech Republic ke te ri won o pe ju ke ri ami ami meta mu lo do lodun won so ma ku si awon fe se won se meji to ba se ku te ba ti ko ri 3 points mo se se si le die pe o se se ke qualify so any ti to wa ti file ye pe awon fi lo vi omi to ri Czech Republic on no ma fe duro to awon Czech Republic awon da lowo yin so won je ma so pe awon fe duro the counter ti won se South Korea ma gba awon tinu teyin ni ma Czech Republic to ma file ye counter kon mu to won fi le go won le joko ti pa se pe won ye South Korea je ni pada bi nkan kan se ni apa be so mo se ti fi ko South Korea pe o se se kan won bori pelu experience to won ti ni over Czech Republic
8: baba gbon
10: atoko
8: lo to ni kini South Korea tin wa ton tin wa dada sinu DJ but mo shiro gbogbo ipapo gbogbo performance han ai akojade ti mo buy is 38 games overall ti ti gba ninu DJ fe yagbaye meje pere na lori ofe ati bori nbe meje ohun na sire opopolopo nu victory yen Korea Japan ti ajo gba lejo re ngba ti si stadium ori omi fun wa ngba yen pelu awon ceremony aye pelu technology ti se fun wa ngba yen not in victory to po yen lati gba na basi 2014 e le ko da won mo omi bo captain won ni Korea Japan 2002 yen oloko wa gege bi oloko ni loni ni set awon Anjung Iwan obo to fight won go jesi won ma wu yen mo le rara awon yen loja mo le ra loja tori bi se ma ntan won ma wu mi pelu record ton ni ati ibi ti won bade ni ru akoko yi chance wo le fun egbe gbe bolu South Korea koju pe ba se ri
10: nkan ti mo kan kokon roye nbe ni gbogbo ile ide so yen ni sin bayi nkan ti won di se
8: ara pa ji song
10: kini kini nkan do ku ti won se bayi ni si aju ko do di gan le debi bayi je ka lo wo awon ifigabaga to je pe won ti gba gan ko to di pe won le ka la fi mura sile won play El Salvador won play Trinidad Tobago and then play Austria mo play Ivory Coast meje just try Ivory Coast yen ni se ni alu won ko da won play Ghana gan won na Ghana ko to di ba so have le mo you go da be gbe awon kini ipa won gbe lagbon ni odo won sugbon ta ba tin so pe ave lori ba awon mi boya won ti ga ju ni lo ni aba won e mo pe eda to lo nda won ki se pe won ga bi ti wa ba boya ipa won ko gbe ni sugbon je ka wa pada so je de check to je pe fe ba nbe gbo fi ga ba ga bi marun ti check do di gba se wa just lo je pe won ti e o se dada lo to nta ba wa gba ball ti je pe won wa nu check yan won bi chick Pascal Chizel
8: Leverkusen
10: o na yi wa nbe won de lawon agba bo mi na to je pe won je
8: Suzuki
10: ah ni ka to ga gbagbara yen ohun na yi wa nbe to bi de mu le pe
8: gba ni
10: West Ham jari to ye pe o je ka fi de mu le gba mi le o ga o da to ba di pe oke oni square play de ave mo lo square play nda won sas kuri abai bo mi lo neve yo lo Suzuki
8: clever man read your kan yan
10: ball mi lo neve yo lo Suzuki se o ball na ni mo mo gba sibi tan wale ko le ri be ngba tin ba tin gba latako mi o ko ri se nje wule ni ori ofe do ga do mi in si gbe nkan salu gbagba fun in si gbagboji e ba ni gbe kini iloke bi ti o wa nu ti bi se ni mo fe se tan so bo gbe bi ti wa la ti o de sugbon ta ba so gbe boya ka jo gba nle South Korea check o ni ipo yara
8: South Korea very athletic
10: eyo mo yara to e gba so ni gbe bi gymnastic ni sin yi o bi ere sisa bi fofifo ayo won le nbe sugbon ewele ipa won ko gbe mi so bo won o mo se o to e gbe won o mo se ni won ni debi awa ta mo se la wa bayi awon ti mo mo se na ni mo wa nbi so ni kankan le enu ti wa o gbarun yen ka so pori ede kan ko mo gangan se sugbon kan ti mo kan roye nibe ni pe e lo ri wo ibasepo awon
8: mi won ni jump power won ti play sega bi PlayStation
10: won le ni jump power ni ori kini jump power lori suseki o e mo suseki ni jump power wo ni melo na fe yo tan ba fo fo fo bi e merin mo tun le fo lele karun mo suseki o de ni phone ti e so gugu awon kan yen na ni eyo consider mo
8: never mo ran ti jankola
12: 202 lori PlayStation o bari laye
10: yo bi bayi ni awon ye won tu ga bi bi Peter Cush ni so mo bele so yi pe
12: jankola o ga be o si give ni
10: o ga wale be yi
12: adoripo
10: so emi oro yi pe boya ohun gangan be tori le South Korea ti won le gbe se pelu nkan to mo ti en wo lodo won yi emi ro gbe nkan kan be lo to ale se boya won ni awon mi so nkan ko to di pe ko ni to ti am gan o ti ndi egbe lo te pe ko ri bi mi so ta bo yi won won ti ngo ti o lose le arjuju mo nte ko ri be ko ri be te boya o ti le wa ti jina tayo nta wa foju wo ni ni MLS o bo emi ori nkan kan ti member ju o pe o wa buru ta patapata boya sheki o yo le na won boya yo kan
12: all right sir alaja islamia idije lati mo boya lo to experience can't ninu border la fese gba lori o ti clever so le kan en to me lokan ti mi na ni pe eyan ni ba gba ballu le mo le loke ni sheki de ni advantage yen yato si pe won ra won arara bi won se gba ballu won nu physical game no po fun Czech Republic fun Miroslav Kubek baba 74 years lenu ise oluko ni ko je gba ballu South Korea mo lero pe ko ye ki iru wa ijeja oniroyin se maran leti pe ma gbe ball lele fun egbe ballu South Korea ba lo se le beat yen
9: ah ma se le beat yen na ni pe ki won ete make use of their chance lo tori awon meji igba merin na ni won ti jo koju awon to de pe South Korea o lo ni upper hand lo yi fesan de bon ja bo meji won de ta omi meji igba to de koju ara won ke lodun 2016 ka wo pe ile ti tasi bo se wa wa bayi pe orilede South Korea na re agba ona na la ona odo won ma wa si World Cup o sugbon lati gba ona na ti wa si DGFA agbaye ken lati odun 2006 na ti wa ko to di pe le ti won pada wa wa bo se wa wa bayi pe laarin awon ati Czech Republic lo to awon to wa nu ko South Korea leyin ta so na ni so mi ta la tun fe le so ninu ko ninu ko orilede South Korea yi awon to de wa ninu iko ese Czech yi na to pe Czech Republic yi na re awon na re mi o fe bi papa awon na awon na ti di won ti dagbalagba won ti dagba se pa won na de won kan gbianju ni in ti mo fe pe leyin ni mejeji na ibu mejeji ojo balance ti mo kan fe pe n to le sele loni ti se lizenga lo to awon yen re won le lo counter attack fun won won le gbe ball loke fun won ju awon eta won South Korea lo ti mo fe pe yen na lo fe le fun Czech Republic ni chance ko ju ko ile de South Korea bo be mi se wa ri loni pe ifese won san yin laarin awon mejeji mo fe pe obi lojo ma bade te pe je ka wo ki ile de Czech Republic kan to de dije ife yagbaye awon ifese won se meji do pada qualify penalty na pada yanju e to pe ni game yen end to end ni awon na de resilience ni on de pe won ba yin jija ko ka jo gbe ball ibi ta ba ti ri chance ma bayi ta wa na lo lo ni to de pe yan yin qualification o na bi de ni dije fe yagbaye te ta wa so pa self public de mo mo fi pe lo ni yi na re bo e pe self public o ma fe ni upper hand ko ju ile de South Korea
12: ke wa se te wo match toru n te lo mo sun class yi.

0: 32 FM 94.9 Amferin gba gbogbo agbaye.
1: Temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori ko ni 94.9
2: Eni wa disappointed
3: show me your 32
4: eko ti e imagine pe e ji la ro ojo kan e de ri pe e ti je loto 20 million naira kini ko akoko te ma koko se
5: e se mo ma koko san gbogbo gbese ti mo ti je na
4: okay
5: then 2000 naira ti wa sheku ma fi yen mo je si Check out Roma.
6: This case was performed by Funny Governor.
7: 32 FM 94.9

bori ba nba won ja won pe salejo ko so sai to le gbe ni bi ori eni ori la babo kafo sa sile ori lo se mi atete niran be yan ba jojojojo ti le ba gbe yan awon eyan ti won mo gba te yan sala sugba ti won mo gba te yan ba nsana ni nigba to ba do be ton kaluku won wa mo so tan bi won se ba yan tan yo ba mo ku oro yo ba ku se yo ba ku agbe kale won ni pe owo ba e lo je mo mo ri o si lo nje ta lo bo tan baba wa nse nkan re ta nse kayo ta nda wo odun nu to jan ba ta ba nba oni re yo se boye

mo pe na imont abioye e lati odo oyewo big daddy ha egbe akoko lele yo ko gbodo raun ha awon gbe o ayi kin tun ya bara kin lo si odo elomin na ha ejin wo ele

Aye kin pe Oluwafemi Ademola. Aye kin pe Oluwafemi Ademola. Oluwafemi Ademola. Ah. Aye yan. Ah. O da bien kan. O da bien kan. Ele ko ma je ngugba awon ti won sojo ibi loni ata won tu je pe won ti se koja e ma fi number yin so sorry 09062949 kini eni ti e fe ba ka ba yin yo kini won se ati pe bawo gogo ni eni ohun bawo ni won se je si yin e tun je pe ta ba daruko yin leko na won ni ro le meji ti won fi pe ah lagbaja bayi oni ti won ti mo wi pe eyin na oruko ti won mo yin mo daada oni

0: kan jo kan ta tin ba won yo dawo idunu lo fi ke ba se ba won yo ayo ati idunu ko ni tan nile eni kokan wa nitori je ele ele ma fi oruko awe yan ti e fe ka ba yin kin e ma foruko won so wo lokan jo kan amu aka la asi a ape number won sita ape number won sita sugbon ti won se eni kan fi ha o ti se atunse re ba won ti se atunse re bi gbogbo re bi o se nlo
1: lori sabenko oro ikoko ni gbangba lo nbo
2: nkan temi ko fe ninu bi mo se wa yi ni wa lati wa so kokon tayo yi pe ti o yi awon elomi
3: nipa
2: sabjaba ko le yi won e an wi o pere lolorun pere nigba yen fake ni
3: won pere won lolorun abi won pere won gbakeje olorun
2: o pere o
3: nkan ta mo ma so
2: o so yi pe ohun ato olorun ma jo se meeting
3: awo to wa ye laarin Alhaji Abdulljabbar asi Dr. Sikiru in the barrister
1: go meji la koja isejume dogun lojo Friday sabe.

mo tin pe lomi mo pe Jesu dabira ade oye Jesu dabira ade oye ah no by on drop one ah ko ti ring ara te ba ni number Jesu dabira mi e tori e ti mo pe yi ko ring o kan drop ni

ebi gan la tin ba won alayo yo ebe la tin ba won ti won se nkan ri biri bibi la tin ba won se bi la tin ba won dawo odunu tori pe an pe ba se nse le ayo na ma ti awa lowo

0: Hello, ma. Mommy, I call Emma. Happy birthday to you, ma. Mommy, bo lengbo aloloni, ma.
1: Yes, ma. Shimodupe. God bless you.
0: Emma, she opolopo, ma. Lagbara lowo Olorun. Odun tin bo ma dun ju bayi lo.
1: Amen,
0: Jesus. Ebo ni ka ti wa bayin lati wa celebrate, Emma.
1: Ibi ta ba fi si.
0: Eh, no problem. Sugba wa ti dale repete bayi mo wa pe yin. Eh, bi mo se n pe yin ti mo ba yin soro bayi, gbugba omo Nigeria lo n gbo yin o.
1: Loruko Jesu.
0: Eh, mo pe yin lati le se radio 32 FM ta wa ni Ibadan.
1: Okay.
0: Ah, an se program ka pe ni e ba mi yo. Ibe ni awon ti ma fi number awon yen to ba n se nkan ayeye lolokan ojo kan so pe ka ba won ki won, ka de ba won se adura fun.
1: Okay.
0: Eni kan lo wa fi number yin so wo si wa oluso.
1: Ni
0: mo boya mo mo pronunciation lo kan ni smensi. S S M E S H Y. Smensi oluso. Mm. Eh won gbo yin ba won ni ka ba won ki dada o, ipe e ma se opolopo e loke epe.
1: Won se o, God bless him o.
0: Amen.
1: Amen. Ojo ni ti o.
0: Ami, ami.
1: Won na gbere re se lojo aye o.
0: Ami, ami.
1: O le se yin o se ni jona eni na.
0: To ba o pe eni ti mo fe se fun e kere ti e se fun won na won ma appreciate e ju pe ko ko le gan lo fun won e ti ko mo e ko ma gbo on lori radio ti o kan wa ba lojiji pe je n pe ba se n pe yin ba gbo mo Nigeria lo n gbo yin

0: Hello, mommy.
1: Hello.
0: Happy birthday to you, ma.
1: Thank you.
0: Ah, mommy, no, me do go. No, go to my book for lunch. Celebrate day, ma.
1: Hello, sir.
0: Emma, show up. Hello, well, are you, ma?
1: Ami.
0: Oru ko mi ni Kunle Fani yi. Mo n pe yin lati le se radio 32 FM.
1: Lati
0: 32 FM. Ile se radio ni Ibadan, radio station ni Ibadan.
1: Really?
0: Serious ma, bi mo se n pe yin ba gan gbogbo mo Nigeria lo n gbo yin. Lori program kan le wa, a pe program yin ni e ba mi yo. Eh, wa mu nkan to sele. Enikan to je ololufe yin. Lo fi number yin so wo so pe ka ba won pe yin pe en celebrate day yin loni. Awon ni Mrs. Akin Sanmi Mommy Covenant. Won go yin bayi o. Won go yin bayi.
1: Lori afefe.
0: Bema.
1: Thank you. E se go ni o.
0: Olorun ni ma.
1: Ki o ma ni fe yi o.
0: Ami.
1: Won
0: go yin, won go yin.
1: Yeah,
0: welcome,
1: yes,
0: ma.
1: Yes,
0: ma.
1: All right. Yes, sir.
0: Ambo wa je cake you.
1: Ko si problem. You are highly welcome, sir.
0: Okay, thank you, ma. Bye.
1: Yes, sir. Hello, sir.
0: Ewe ma binu ani le gun ikokan mo. Eyi ti abamu ko ba po gan sugbon sori pe bi number yen se nse ta mi o gbe ti ko lo ni. E ma binu. E tu ba ti di ojo meje mo tete fi number yen sowo. E ma tun wa ro yin wi pe number ti e ba ma fi sowo yen gan e koko ma da ina ke ri po lo. Ko ma ye pe eyan ma pe tori ti e ba ta ba ti pe kan awon mi tun wa fi number sowo pada wi pe ka ban pele to ba ti kuro lori ati kuro lori eniyan. E tori pe opolopo awe eyan na ni won du pe ka ban pa awe eyan won. Ah koni ju bayi lori eto yin eto e ba mi yo. To ba ti di ago meje ti won ba tun se ma nse. Olore ilu ni e ma gbegbu e. Bo tun se nlo ni Nigeria tun ma tu perepere awon olore ilu teyan won wa legbe wa abere te ti ni ka ba yin bi won atun ma bi won. E ma gbe ikoni 32 FM laaro losan lale. Iru odunu nti be jade daada. E mo le awon osonu ni tori pe ko si osonu e to ba gbo ba e yo da layo ni. O karonu abadi ku lara be ni kani. Emi ni Kunle Fani. Eko kale.

0: ore mi da mi ma dore mi nje mo epo nje ki o dale ore po dada ore to wan dale oni dale ore tin dale oni dale awon baba mo ni mo ni awon baba mo yan mo yan wa ni pe ofurere ni sori o dale eja simi le da gbogbo wa oro wa le furugba gbo ko ni gbagbo mo mi lo odori nanjoria ai to bi je pe ti nbe ninu awa ta ti depo gan oju ta won tin be nipo na lo enikan bi ta tin fi oro je won ni pe je me pe most of us ti ati si nipo gan pe awe tin tif ni wa mo ni pe kile mi pa awe tin tif ni wa oni pe awa na kan duro gbe wiri to duro se pese pe ti mi na ba debe ma mu temi ni se kota kota ta ja nla mi na njoria yi so pe wa eyin na gbogbo re bo se le koko bi eyin afo ogun na njoria Koba mi odumare bo wa yanju e ni enikan a si mo polon a mo polon a mo polon pe ko bo ba wa yanju e opolopo nkan lo je wi pe olon ti yonda fun wa to pe wa owo wa lo ku si lati mo ki nanjoria o da ilu eletu loju ni nanjoria sa wa ti fe n to le rokoroko gbowo fuja lekuku teti oko re o fi jagun daada ni n to nilo ni ehe e ka bo sori eto yin eto wa olore ilu ni e ta gbe kale lati mo sin awon olore ilu ni gbere pako e mo je ki n soro ju tori pe ibi ti aya o po lo jada o po gan awon olore ilu won ti de o ha e mo je ki a ki fo gbo in ti e mo bi pe won le lara bi mo se ri janjala yi ni won ri n gba epo na jori ada te na ba te de be lo je kan boya won te sanra e chief e kale sa e kale e kale e kale e kale e kale
1: Ekule.
0: Eka bo sa.
1: Enku aki gbogbo omo najo ori apatapata. Enku asiko. Enku boju ojo seri adupe orun ran lasiko. Ojo de mi ran ni asiko. Ni najo ori anoju mo mo loni. Aye igba kan. Na agbo gbogbo iye ni mo aye on the hospital ri a o. On ri abere o, on ri kini kan o. Iye ni ti di afisen
0: e mo ti ni pa yan bi be lo si hospital bayi pe ile won tin toju ara
1: be ni wa ri pe nina joria lasiko awa eye mi ke bi eye
0: gan
1: gbogun mi lo lo ni melo melo e so ni mi ke ajaja yin oni royin ejo wo lo ti gbo kan ni ka ke lori radio po won ti jeun pe igba kan se kini kan o gbogbo omo mi lo le iwe lasiko
0: be ni
1: gbogun mi lo lo ni melo melo adupe lowo olorun e sagbara ri ana ni na joria olorun lo yan ati be ni o ba je oniyan ni ati dana joria ru adupe ikule e ma lo soju opo facebook 32 fm 94.9 en lawo ya olore ilu atutu de loni o ah babi atutu bale aja yin tan bo se mi lo ni na joria ibi abase de ibi atumi base lo ni na joria ah ko le dani ari pe in ba wo lugbe mo de ipo mo tobi ju be lo
0: beni
1: sugbon ni ba
0: te do ko e tobi gan e oni mo iran pe gbo pe gba ke to de bi mo se ri ile se ri le to tobi marun mi bayi
1: meju janjala lo mo ti turu si
0: e tun si ru bayi
1: eyan mo mo gan da mi mo ipade si pade aisun iwo kan o ba mi gbadun awo ba ro pe boya iya olore ilu a mi gbadun kan a gbadun iya la mo mi le a lojojumo adiye nlagun iya ara re le je omo akiyin o aja yin tan eyan mo na jori ara ni yan ti mi balẹ lenu jo meta o de abalẹ tan ikule nko amuju
0: ba ara gbodo balẹ ara se wa ni balẹ loju gas to ti di 2005
1: yin igi wa o ba a esi adugbo o ba de je ki mi jayan omo na jori afunye ni o so bi gbon baye enu olote ki agbado to de nkan la di emije
0: ka para sese aro
1: aha esi adugbo o ba de nina jori a lojumo mo loni wa ri bi an ti mi kole wa sagi nibe ina jori a wa loni o ba rin bi 2 kilometers o gbodo ri ojugbo wa wagi ofe nigi wa gbe wale wa dana o ba fe da
0: igi ta ba ge lojo yen na ni o jona lojo
1: o ba lo si bi an ti ta bredi edu on ba ko kuro nibe iwo ko sori ikini irin
0: e se an bo lori e ah si ese e kale sa
2: aki gbogbo eyin kini omo nigeria yi
0: kini omo nigeria
2: pe ya ku dede asiko yi o ti awule je pe igbe lotun igbe losi ta ba fe wo titi yin ni a ni se npa.

0: e mo wi pe ijoba to ye ko ti de ti pe ijoba chief yi tori e gbadun wa te ba ri lasiko ni sin yi je re ni gaga to complain pe ko sina gboru mo otutu atodo lo nfele
1: eh se sowo yi wa niyun ni kini bawo ni gbese mo lo ko se ko ninu
0: awon gun awon eka kan wa ni eto ini eso eto isejoba ti won ri si oju ojo e mo
1: an gba yin
0: ti o ba sa won ye ni opolopo nkan ni o ti daru orun ti wo nu osupa osupo ti wo gbogbo ti daru ara won
1: e te se bi e le sa koso re
2: aye to bodo wa
0: ti daru awa la nfeto si e ri wo ran ran lati go je e ko ran ni si awon mi awon omo Nigeria mo o ke ma o won pari oru fe pa ba ku a ri na lo ina ti wa bayi ni
2: so ba te ki le kankan mo soju aye lu dara
0: ba je pe
2: corner lo ti wa mi kankan
1: so ba te ke kale
0: to ba je pe nipa oro eto abo ni eh ri pe lati owo aro ini sin si asiko da wa yi eh ri pe eto abo ti gbopon na jo
1: a gbopon lati lati gbawo lati owo aro
0: ta aro si
1: si akoko yi iroyin o si jade lo la amo ti o se lo la polon ji
2: nkan se igbo se igbo ni iroyin
3: e ti ri eyin se
2: iroyin
3: eyin le aduro ku te ba eni gan ni ti ba so pe ko wale a je pe se ta se ni ko mo na le ni abo je un yoju o se ni kan je gbe mo lata ro
1: eh olon sun so ni bayi e je ka ma mu lokokan ati ejeje iroyin kon be waju mi to je yajo yajo gbugbo awon were na lo gbe e ma gbo lola won ni pe ilegbe ma sofin agba ni Nigeria ni Nigeria won ni pe won ti fi owo won ti buwo lu aba ofin e to ni o se pelu idasile ile isolopa ipinle nta ba si rinita ba gbagbe ilegbe ma sofin agbo orilede yi senate won ni pe lose yi en to je adari omale e to poju bamdele won soro yi pe won buwo lose sugbon ilegbe ma sofin agba keje house of rep won ti fowo sin abo ofin ohun won ni pe won ti pass e ni bayi oya e ja bere bayi lori igbese isakoso yin I chief iroyin kan jade lọlọ e to di fanfa nibi ti awon eyan ti won je eyan yin ti won te jo nsise won ni pe ewo e to raje Nigeria o ti fese mule dada bo ti le je wi pe e ma gbo nti an kan pe bo ti le je pe nkan o gbowo lori be na si ni eto abu mehe e bi opagba fo mekesin awon eyan le mo sugbon won ni pe o ti se dada bo la si wa mo eto raje ti se dada nigba to ko je awon to le ki won nimo lara re gan won sala sugba ni ko won lara won
0: agbado nse dada
1: kile wi
0: agbado
1: agbado bi bo
0: se eto oro aje ko ni agbado wa
1: ko ye mi agbado wa o ye mi o
0: ko nse dada melo la fe ka tori e se gbonu mo ware ni sugbon on mi fun wa ni feedback ohun mi se dada ni Nigeria afoni ba fe bu enu e telu loku pe ina joria o e yato si tatijo bi un
1: si o ti yato a bi o ti yato Nigeria ti yato
0: se
1: be mo e ton ta ka ke to de o ti yato
2: okay omo Nigeria melo lo jade o so fun o pe ohun rowora aduwa wa ma gba gege bi oni iroyin bo ti wu ke ile to karake de o
1: satan
2: a koko aduwa re ni elegan le ba n dro si bi se okay opa aso ran ni bi 10 years ago ni wa ma ran lodun a pere pe ilu ti mi sun kuro ni bi o wa lana o ti lo si waju rerin a si loju kan mo
1: orilede kan wa lagbaye orilede kan ate pe e mo ni pe ti won tank lati kan bi ogun odun ta e pe wa nera na won ta di sin be
2: boya opo orilede wo
0: e lo wo orilede yen ifaseyin ni won peru
2: seri
0: e kan ti e o mo ni pe ta ba di soro de bi eto oro aje ta ba so pe o nse dada e gba be awa la mo igbele won ta fi nse nisin ba ti ko ta wa nisin won kan lo lasiko awon ti nke ni nkan bi ijo mi lo kan ki atadi won o awon wa da je o awon ore po je o e lo beye jan tata nisin be barata ani boya bi oni apo mejabo nisin idile eleni merin marun won le fi jan laarin ojo meta ti o ni tan
1: e lo apo mejabo
0: 500
1: ata 500 won fi jan laarin ojo
2: ibi to pade bayi enu e
3: lo wo ta wo
4: oke o o ba mo irin rin ninu oja a bun olata
3: oke bayi o bo ba di wo di fe re o ma pariwo o ma ke eh anje da ran o ato jeun o eyo kan nunu e elekeji ni pe iresi nisin iresi agolo kan to da agolo kan bayi ibi to ba ti won ju na tin ta 120
1: 120 en paro abibo seke se
3: eri popo ta so fun yin o ni se pelu adugbo to ba ngbe to ba ti ja won ala
1: iru resi won ni 120
3: iresi gidi na ni
4: o iroyin ijo wo la wa lori eto eyan ni mi taja loja seun
1: mo fe bere bere se re te pe eyan godo ofisi bi onirin je te pe eyan mo gba won okuta kuro ni
3: no iresi gidi to ba beje to n so yen na o dala imo je ke yin ogbo pon ni oba di je rice sibi kan okuta laji sibi yo je ke
4: yin atete kun
3: o ti ye so eyo kanu e lo wororo nisin ma pa bambari asiko agbado la wa asiko agbado re te bi pe on ka lugu oba di je yin nisin wa gbe a je tu fi nkan panu oba ti mu boya bi better life lowo eyin merin le japado better life tan e ti so pe nkan ko awon yen ti sa ko loko ni bo ba le agbado tin wa ito raje den so ni ti abebe gasi e lo wo bi awon yen se npe laye si ni nkan bi 50 years seyin ka gbe sisi igba tan so yen ina gini opolopo nda ko se ndo raye ni gangan nisi bayi abebe gasi gbe vitamin onje tan se lo la wa ri teyin o mo ko wa je ka awon yen odu nje to da mo alemi to gbo nje odo ke se gbe godu gasi do bi se lo ba onje yen je ati gbogbo nkan lo de lo bi se tadi tadi se alaka le gbe bele ibale emele bele ibale emele
1: ejo mo fe bere bere o nigbati a fe gas ta fin dana to ti gbo lori bayi se ma wi pe onbo ko awon ni won dede be oju na lo ka ma moto igbati e ni pe ki awon eyan ki won ma paro ko won se e tin lo a fe gasin se ke se pe tan won si je kun tan eko orun e ma gbo eko orun to ti sele won lowo nigbati gbogbo oko ba ti de oni afa gas tan se n ku barabara be to ba e ta fin dane on bu wa ba e to je wi pe oko na nlo se yun o tun wa ni won ju bo se je lo
3: se ri nti won pe ni to raje ni pe o bodo ni shortcut o po pe ah n ba ti lo dudu yo se je nlo funfun ba lo funfun yo se je nlo pupa o ni yan pe ko ma je pe epo nikan la ro gbo ku le lori bi mba lo gas yo kin lu le kin du lo ton kin du lo ton won ni bugun te ri to n sele yen sugbon opolopo awon omo Nigeria lakai won ko si
1: lakai won o si
3: won o mo nkan ta n plan fun won
1: hmm
3: en je pe won ni lakai o ko si
1: ko si en teyan ba ni ti ko ba lo na
4: won loju inu
3: si won loju ni a fogun menikeni pe ko lo ri paro oko re tin lo betiru se tin lu afefe gas yo a fogun meni keni o sugba bi nkan de duro bayi nisin bayi afefe gas yen nje ri ki awon tin da gas pa won ta awon eyan tun ra tori ti won ma ra nisin gan don ra se gbe un meji ati gbe un meji ole
4: o ni last
3: da ju e ti ra tele
4: o last
3: ke sun yan na boroboro pe ti tele
1: ai re yin kan wa ni bi ni bi ti won pe legbe ma asofin e na joria abe to suna odun 2025 wani lati se amulo re implementation wani wati sun si September 30 bayi lati se amulo Alberto suna onini ile na o pe lati se afikun re pe lati implement awon eka to ni se pelu awon ise akanse to se koko nbe capital component ninu Alberto suna odun 2025 wani pe o di on the 30 September ninu osu kesan ki won to ma se amulo re e je ka wa wo abeto suna i chief
4: yeah I'm listening
1: to ri bi mo se nfo to yin o da be
3: ko la mo bo to be so ke te ba fe so ni lo gbe mo mo pe won a se lo fe so se abeto suna ni
1: eyan
3: mo na jori a fe je ni abi ki ko
1: ke e mo go ni capital component pe awon bi to je ise akanse ni agan
3: be boni amo ni
1: igba ti mo ko don se amulo ti o se ma di mumulo o di 30 osu kesan eh asi wa ni ti o do 2025 ni o asi wa ni 2026 bayi igba o gan ni awa to sise amulo 2026 gan
3: ko si gan to kan yin pa ilu ele
4: se ife pe igbe aye gbadun ni
1: e wo lo gbadun ni gbogbo yi to wa nle yi
4: jubo ohun ijoba gbodo ma sakoso
0: yi to wa nle bayi ni ka ka keja so be ko soro ro ko dun a o ni lo pe kan oku eko abi oku bi kan ka ti jeja ni en se seri ni ilana inawo isuna isejoba
1: Church man, you know, I a party. Move so you know, like a bus with papa. Open to Kefai, let me pay more best in my implemented. I think Bell wants to go with a daddy, and you want to force meta milk.
0: Sherry, who should have misses you know who you have to say, Danka? Or do tea you, the 26th, Nino to Suna. In love at every woman. Kese gbe o da nisin yi e lo bere lo wa awon to ja awon ayewu awon isisuna owo lagbaye kese n o le so fun wa gbe nusu kefa lawa bayi
1: o su ke lo wa lawa
0: o ni osu ti o n ba oro osuna owo sise lori lede kese beyin se n ro lawa se n ro in ta wi fun nu ten se nu firi firi ten se yagi yagi ti o ye ni
1: an se na firi firi an se na gigi
0: abatu an ba yin soro e je ka mo to wa nle okere ti o mo tin lo mo nle ko mo America e ti ga se to ba je pe eyin ni America den so London den so se ma ba are ilu won ma soro bayi te ma ba wa soro e gile de ti bolu ja bole kile de ti egi ja bo oke kile ti ojo gbogbo yen in ta o fe je ke mo ti oye yin ni pe te ba ri ilu kankan to n se daada fawon ara ilu re ju ba se se fun inaju ori alo eyin won o le da
1: eyin won o le da e se daada fun wa bayi e so ni e ka papo ni Nigeria lara awon eyan yin na ni o en te je alakoso na ni won soro kan won se alaye bi pade kan ti won pe won si to ni o se pelu igbese onja sara lori lagbaye eyi to ko ninu ose ti a wa yi lojo kan be won ni pe je me wi pe bi kan se gbe owo lerin o ti je ki awon eyan mo na ni onje asara lori mo pe won wa wo pe kaka ki ebi o fi pa won ni Nigeria o ijekuje ni o yan won lorun won ni pe je en ti mo wipe ni ododun awon eyan ti won lo bi egberun metale ni adota 53000 omo Nigeria ni won kan gba ko ku ojiji latare onje asara lori ti o si ni pe million lona adota 50 million awon omo Nigeria ni won lugbade aisan abadi lori wipe ko fe si anja asara lori ma kasa ri ka je ni be se ni ka ma je agbadun kasa ma kini o sa kun
0: ni ebi
1: ta wa ni bi gbogbo re
0: se
1: ga
0: ni soke awa la lo so fun kan ma lo ra midimidi abi anja asara lu se ti wa ni ka lo so fun mo be se ti wa ni ka so fun mo kan to ma so pe mo pa wa la je ka lo mo bo wa je je guje o se ri ogba agbadun lo han elomi le mo to ba be ra kan ni se boya fe ra bread meji ta jo gbe kan o sile meji ikan sile merin to ba wa gbe wo to ro ni sile meji un to ri gbo to bi dun sile merin lo o ti gbagbe wi pe eyibo mo tin lu ngbando pe a ele ita gbe sile meji o le je pe ohun sara lori kan be to pamo tayo eti o to bi gan eti won mo nu sugba eti e ki won wa je ajekun ba mu ni mo wa so pe nkan gbenu oke laarin mi ati iko sibiti nkan eti gbenu oke yes o si biti nkan ti e ti gbenu oke sugba eyan omo Nigeria
1: era fo gba o to je ba wole eyin tun ra mi o
4: bi ki joba bi ki
0: yes
4: iya olore lo ma ko won ofe fun won ni elomi gan bi ki eyan olore ilu ke won fe ni pe kankan bayawo ni osun
0: ka ma san ka ma toju won lo ta ma nve ni
2: ah ibe ta ti ba bi mo o ari bi han toju wa o
4: bi ki joba yo omo melo lo bi o dagbe a ma fun oni wa 1 million losusun won mi se opolopo
0: eno
4: jori ari ni olepo ninu yan omo najo
1: olepo ninu omo Nigeria
0: o ti jara ba won ba gbadula won odo owo ni owo ni owo kia kia ni mo le sise mo egun won ti wu
1: e je ta ba te ya bara die se ba mo se teyin na se tele ko yi pe won pe yin sagbo oselu si ese
0: awa mo mo wa fe mi wa le ni a fe tun lu ise nkan ta de fe se
1: e tan gbo ba bi ile bi meta le mo nko lo ba ile kan na
0: mo n ba yan ko ni kese mi ni abeli mi di mo nko le se break
1: e ri pe awon kan fi photo awon fi aworan yin jade ni bi te tin jade ten naira pelu conductor kan ni nkan bi odun bi meta seyin
0: ibi de di ma mo niye ibi de ye ti mo gangan pa wa mo a ve je ki na jori o mo ri ba mo la wa oda awon ti an ri mi di mo ko le meta ile merin se won ri mi gbe mo gbe cement lowo mo ba yan ko ni mo bo mo ba won moju to mo ba won moju to se oda ta ba ni se lowo ene da ke joba nikan ni anje o kini gangan seri won te se yi amo eyin oniroyin kan pe awon alata ko ni loyin ko de si nte be se nta ji be se fun yin na jori asipo ta yo gbogbo te se e ti ri nkankan
2: ifara bale
0: e ti ri npa
1: esun e mo lo sori ta pa ilo jera Facebook YouTube Instagram e se awari 32 FM 949 fe yin e mo fi awon awile yin so sibe amo adeka Radio Garden awanbe mixlr.com awanbe na ah lori to ni nse pelu ba se yawo si ni Nigeria ajo tin ya won lowo ni agbaye soro won ke gba jare won ni pe wo gbese ti Nigeria je loke ta to je ti lokere won ni pe ti a ba soro ta ba wo se dada awon kan ti e ni ko to di abi leyin eto dibo e to waye lorun tin bo Nigeria won ni gbese ohun yo wo $72.6 billion an ya owo bakan tun ke gbaja re pe owo ite fe lo ya ni ile UAE yi UAE wi pe yo da ke sora se nbe e ja wa wo ajo yi o da gba tun pon ni won dictate be to araje Nigeria o sire an na tun wa para pe awon atunto te nse I chief poda o sugba o e ka tun sora pe bi opagba fowo meke yo fe yoju awon mo Nigeria
0: eyin o se ya ko ri niyan
1: e wo ke bi o
0: ti tari ro la kola
2: o ba jina tan
0: adoge e ga ti esin se ri ko si nteyan kokko le fe se laye yo kokko nira pala boyun ba bimo se yo mo re ijo ba bimo lowo sibo to ba bimo tan lo mo dirun jo digba to ba lohun fe la wa la koja o se se ko mo bimo ba mo ba lohun ka dide nle ni ko won ni ra koro won fe subu o se se ko mo rin tuma den yo fe se ni e ki god tan wo yen ka to mo ri o gba na koja Nigeria eyan mo eni lo ina ina buruku ke fiyan ko feyin de bi pe eyin gan e da mo leyin yen wa feyin ti bayi e wa mo jeun e mo boyan e mo jeun e mo boyan se mo era mo ri de bi France bi America bi Belgium Switzerland Canada oju won ri ju itan ri lo sugbon to fa ni pe asiko doju ti wa si ti rayara bi asa gbode kan a ri ti won nigba tan sova leyin fi ro pe sova ti yin gan o fe po ju ti won lo awon de ri wa gege bi ah igba ta won wa bi ti wa o emi won di be gbo elomin binu ku sugbon Nigeria a gbogbo ogbon la nda to le fi wo yi pe gbogbo o te ri ta ya yen ta ba fix Nigeria ba ti be fix e tan laarin mi ati yin ojo kan la fi san gbogbo se
1: ojo kan lefi san gugu gbese
0: gbo gbese dan si bi e ko do 2028 a le je 40 million ko do di 2029 a le je 1000 gbogbo yen enikan na jori a yo sanwo yen lasi
1: enikan na be nikan se ko na abi yo sanwo le kan na
0: ngbe to ba tu asiko tan ndan bowo yen se bo ba jina to wu enikan na jori a bayi omo Nigeria yo san gbogbo gbese
1: e sun ah eh e ji ka ya si nton ni se pelu na manamana e ti yanju e
0: oni royin o da bi gbon ba yo fe ma fa lowo seyin
2: e ba de mi gba de da yin lohun a ti koja oni lugba mi o ba ko ti bere si mi ma ko da ke lo pe iru nonsense pe iru nonsense wo ri ni Nigeria wa loni on ba pe omo dun merin pe bo le to ina a da olun afi oni ba lowo ina ni Nigeria afi oni o ba je pe on ti lo ka boya on ti lo ka waya
1: re
2: kebu re adugbo
0: kebu ka lo
2: nikan ni on ni nina nina jori a lo
1: esun eh eni to je alakoso tuntun bayi fun oro
2: wo kuro lori re
1: ina manamana ibe na mo wa ah o soro o ni pe wo se ri eh ai faro ni e ka na manamana Nigeria oni pe je nti mo pe e to wa ni di re oni nipa bi won se sakoso re ai moju to daada ni wi pe o ye oko ja wi pe to ni se pelu awon ero abi emuna wa ti won lo nbe e wa wo n ton so fun ana pe o da bi ojo ogorun ojo akoko pe mo ti wa di n ton se se na ti ma bere awari lori re bayi won ni poor governance ni on ba ja bayi
0: seri to ba tu asiko kan ni Nigeria yi gbogbo awon minister ta ba yan awon ta bi dari mo ni so kankan mo
1: eh
0: tori oro ti won so lo fa de fi mu won lo eso igba kan wa to ti wa ni Nigeria njo Nigeria ti bere ti na 24 hours ma wa
1: ko si
0: kini wahala yen ti po a sese rectify issue yen and awon omo Nigeria tu wa nda wahala le de bi pe won o comply pelu awon onise monamona opolopo jinafa ba si so pa nlo meter oni card lawon bi kan anje je awon kan tun lo dogbo si won tun lo save igba de yan save capital
1: ba won se man se
0: owo ti nti awon kokan nti owo ba si ba gbogbo gbese ti Nigeria ti ya oni sa oni sa elomi ndo te ba le lo mi bayi yo ko le regeji yo si je wo na ibo lo ti rodo yo ko le to le san wo na gbogbo yen lo nfa ṣugbọn nisin laipe ilajina yi elo gbogbo gbere ko ka giri ibi ti mo ba ti nina nisin yi a je wi pe boya gangan si na ben
4: abi boya kon ti ja cable lo
1: abi won ja cable lo se boya yin ti e ba mo ojule je na
2: ya wa le do lo wa mi je cable ni ebi yan iya na ni ebi te ba tu ja tetu mo ke eh o ti geje re ha ni na o ti gbadun meje o
0: adu bayira adu adu ra kebu goda so ibu ba tu ti pa yen tu lo ja
1: eni kon soro oluso agutan kan ni tojo mo leyin Christi won soro won ni bi pe odo eni erun gba lati tun Nigeria se dada I chief won ni sugbon o nkan ti denu kole gan won ni fe tun Nigeria se sugbon won ni pe I chief want to fix Nigeria but the system is broken ta pe system yen to ba lo dede ni se won pe yin sibe nigbati esi koko wole ni lana intel so ni pe ki won ma ka nu yin wi pe mo nkan ti e n bo wa deba I chief iru en teni yin so ni isin sale ni pe won ri so system is broken kini okan wa n pe leyi ti ko ba broke ni a ni wi pe ke wa sibe pe e fe nti o tumo ti mo pe e fe 59 e fe face Nigeria o tumo ti pe e ti se gan e fe se sugba won igbese ti e ngbe ati lana teto
0: nkan te mo leleyi ka gbe yin de be
1: le e gbe mi de be
0: seri
1: awon bi po
0: ba se so pe awon mo Nigeria yi pe ba se nse awon kan tu wa to je ku won tun ronu tayo inta wa gan ro iru en tu soro yen ohun tun ronu tayo ibi ti opolopo Nigeria ronu lo
1: sugba be ni se soro yin ti mo ro boye ki kan ninu awon eyan bi eyin si eso keso ni pe eyin ko le so fun ma pe system ti break te pe ti pe awon mo inta fe 59 niyan
2: na la fe se
4: gbiyanju lati so
2: ohun so
4: ye ka ti se
1: ki wa lo nda yin duro
4: sugbon oye ka
0: je ti pe
4: baje ti pe
2: oda
4: oye ka ti ju bi awa lo
2: be ba ro mo kan to ruke egun sojo kan le bi fun lo je
1: lati bi odun bi eran ti pe egbe oselu yin na ni o ti n ba lo nikan ta ba ka ti
2: la do to to lo ni kaluku fi se
1: joba ra o I chief te ba run ti te ba gbagbe kirun yin leti eni pe ibi ti baba wa ti won gbe ti won lo odun mejo ologbe ibi ti won ti bere ebi ti won pare esile yin na o ti mu esi retail esi ti fese lese won egbe oselu yin nkan kan lan lati n ba lo bayi ta ba si ranti e lo ni won ta awon nkan ta lo won nigba tan gangan wa nbe ti won loju mu ejo
2: won gbo ye
1: fa ba le
4: iroyin e moju elo la nta nkan
2: elo la e yo be ebe suku oloju kan
4: o ya aso pa aso mi loni nkan bi odun mewa seyin lo ni loni
2: ah ah ko mo wa lodun meda ko lo so ko mo lo aso pa kan
4: obi ka pariwo
2: ko tu bo si odun mewa ko tu mo la aso pa kan iru omo iru ewo niyan iru omo iru ewo niyan be ba le ran gan te pe boy ba kan lo se ila ri bi odun marun eni pe ran je lati fo lo je lati yi pada seri bi ti kan de du bayi
0: ka mo pa ro tan wa je laarin gbogbo wa awon ti won ba ni oye nikan ti la kai won wuwo na mo Nigeria na mo bi ta n ba Nigeria lo pe ibi ayo ni so ba won to ba je pe dede un ti won je loni nikan ni be lori won won le mo ronu ba se ronu o ti ye en soro ni sin bayi odun mejo kan ti joba to gbe se fi gbe to bi lo se mi
2: e get me sin
1: mo n gbo en jagbe mo ma e
0: atodun merin mi ta wa lo bayi o je odun melo bi ka so pe bi odun bi mejila merin ti wa ko ti pari nisin yi e gbe si igba ta ti gbominira ti won tin da wahala le bo nje opapo a mo se die die ni gbeyin e wa nwo awon ti tin sare e fi nwo awata se se be didira koro so ba bara won mu ko bara won mu

0: ibi aba ina jori ade wa ma yin olorun logo ina jori ati wa ni bi 86%
1: lati
0: ki janatan
1: lati janatan
2: gbogbo ejo de ro e ti da pada seyin
0: ise mi lo labenu e se gbogbo la gbodo wa sori eto wa ma pariwo pe ina jori a o ibi aba se dere laipe lai jina ibi ami bana jori a lo onje ofe ni wa ma je le meta loju
1: onje ofe
0: yes ni bi ami oni ba lowo nina jori a lugbe aba ri odun tiun seyin alapokun so tori o wa yayeye
1: esun ni agbo oselu nina jori a ajo tin gbogun ti sisewo ilukumakuma soro oni pe awon ti won wo pe na fe lo fun ipo gomina ninu egbo oselu kokan oni pe awon kan owo yi to bi billion lona ogban naira 30 billion naira ona ni won na ki won to le gba ticket e je ka wa wo oselu te nse ni Nigeria nigbati eyan to kan o pe on fe gba ticket la so bayi to na 30 billion wo ti won na Nigeria ko tu wa wo pe owo tun dibo wole ganko elu le mo ti yo wa na biro eni be ba wa wole se ke se pe owo yi to na ni yo ko sajo be na se sajo
2: e je kin so gangan fun yin se ri isejoba lape isakoso orile orilede ipinle ijoba abile ko bodo je gbe wesere ko bodo je yewa yo re nebe ke se be de la yo go ya form o ko je gberun kan ka ma raja ka ma re ku ka ma re na nbe iwo to ba fe gba form o fe wa se lu ni iwo gangan fun ala re na o ti ma egboda o indo vile mo mi fowo gba form o mo bodo mo ogun ta ba fowo se eyin aro ni ma gbe idi ni e to form o wudo fi je sere sere o bodo je ndo je wi pe o ti rowo ri to wo na jori a ti o ni do loju to ma ti pe eyin fele bi joye ele bi o bodo joye yo ba lu je o yo ba ti ro je bayi ni o mo je o ba ti ro mi ni o mo mu o ba ti ri gba yo mo je yo lo je lete
0: bo ni ba ti jeun yo
2: e to ba ti jeun yo yo
0: la ma mo wo loju
2: mo o gbe a elo lele de ko si bi mi gan ni ju be lo e ba e lo wo ebi tan ba di fi ele bi tan fe jo lo wo lowo joba bi je magaji yo be bi je yo ba gboli je tori yo mo tale o le yo mo se dandan gini dini yen to bi je pe owo form awowo ise nkan kan kan bo ba be dupo obodo ga soke die Nigeria
1: e seun e kin to fun awon ara ni anfa
0: o si ti won so
1: won soro won soro
0: aye gba kan kan ti ara ile a pe ai ebi mi pa o
2: wo le so be mo
0: afi oni ba je ogbon tarige ole agbado ti wa ni ta
2: e pati de e pasise
0: e pasise awusa ti wa si o te po ni gbogbo igboro ni Nigeria afẹ ni ba ya ole wa wa panu ba ti janidi wa fi
2: okuta si wa fi edu si ma so agbado leti
0: e se ni amọ
2: ma so boli eni kan ko ni bo fa
1: esun eya ola ni isin ni ayajojo ijoba wa wa ni Nigeria
0: ben
1: eji kan wa wo lati nkan bi odun bi meta te ti bere ni agbon eto eko ni agbon ilera ni agbon eto raje ni agbon eto abo kini awon asori te ti se nbe
0: eji kan ijo wo lo ti dele wo san mo tori on ba bi ni wo wa ni so se ori ijo wo lo ti dele wo san mo
1: mo ti lo sibe ti pe tori mi saisan
0: oni ba saisan ni ke pe ke fun ani feedback
1: awon le kan kan to fi meto abo
2: e
1: bo le ba ni pa le ko atetu abo
2: e farabale seri n to sele lo yen ko do ma wa nu ko da ko ma je le eko ko se n to ye ki o jade ko ma wole
1: e mo ti n wo ikan bi ninu iroyin to jade loni
2: oro to ba ti jo oro eto abo atunse re ke se da mo so lategun inu yin ni kan le mo pelu iro kan yin e mi iro kan temi iro kan yin le da ki iro kan temi o ma da idi ni e do bi je pe ke se gbogbo ele yan mo so nje yo pelu pelu na da ke je bo soro ai soro wa igbe se lo labenu a de le so bayi wi pe laipe
1: lai jina
2: gbogbo ati eto e ati eto e ati eto abo ni ile eko ni o ibo ni o ye ko ti se to abo ta lo ye won o jigbe ba ve wu lati le lati le ka fatupo ru ni abere loriwe nto fanu
1: e se ati laleju 08097009609 08097009 ekale o
3: lo
1: ekalema
2: obi mi ya le lo ni omo mi te kegbe kegbe to sa lo ni mo ni mo ti ji gbe o ku de ri be yen gbogbo awon tin wa nu gbe ku lagbara olohun a ri won nwa a ri won da pada layo atalafia
1: e kale sa
4: e sa
1: oruko yan ti tin pe
4: ade ni se ni mi ya ti mo kola
2: e wa lo sele
4: ah ki lo sele gbogbo den se olohun be nbe fun yin o e ti gbo den fi ya je wa ari n ta fi n gba eni ko ti eni na hun na wa awa ti na ni si lati gbo ti wa ti be lo ti lo lo se kan
2: se san wo na se san wo na
4: o petrol ta tun lo o si gas ta tun lo ta
2: fi petrol e gbo se gbo ma se
4: abi
2: so ta olohun
4: be nbe fun yin o
2: se diri ba o ti paro o ni petrol nbo ni odisi oni osi gasi ibo ni ojisi o la won ti na to se kan e je wo na se kan fun yin loja lai lai san wo ni
1: e kale
4: lo e kale
1: e kale ma
4: e kale oja ai ai oni lo yin ah baba pa lo de ni le wa mo fun wa ni o na ni bi la ki la wo nbe la mo go nje te ni a mo okay
2: onje wo
5: so ti run ba ohun
2: to ti se
5: la duro gbogbo won wa ninu ojo
2: re a baba tun fun yin lo je nisin na eyin la tun mo ke enje ne bu wa e ta je nku ni olubi lo po ninu yin olubi
4: se jani le o ka to ti se ti won jo na pada ti gbogbo
2: se o fe toro onje ni abi ohun ti won ju abi o ni se lowo
4: ti ti wa fe padu meta le la
2: ebi ni le re wi pe men o ba wa de yo to ba je o je lo
4: fe
2: mo bo gbe ga ri hello
5: gari lo fe
1: e kale ma
6: eyin ori eyin ijoba ba se fi ya je wa na
2: ta lo fi ya di o to ri pa kere lowo wa ni
6: I know it took over the gas. I don't feel the gas in 2005.
2: Ah, I'm going to be here. 2015, you go to be here. You be to one, you. Hello, Dana Gio.
6: Hello,
2: what? Hello, Madame Gi.
6: And those are the sauce. Only pure water won't be laying
2: coffee. Ah, and I'm going to go to
1: ẹnì kan ti ẹnì kọkọ gbóná
2: ẹ fẹ́ bojú olóore gúgi
1: olóore ìlú lẹ́tọ̀ oríkọ ní 32fm 94.9 laughter house láwà lórí òkè tíntẹ premier mọ́kànlá nígboro olùbàdàn ṣùgbọ́n káàkiri àgbáyé wọn ń gbọ́ wa ẹ kalẹ́ ẹ kalẹ́ sà ó ti rèbétí ẹ yí ká dé ojúde ọjà tàbá ti dé àmọ́ gbé àwọn ìpè lọ́lọ́kan ọjọ́ ẹ máa fi àwọn àbílẹ̀ yín sọ wọ́n sórí ìtàkùn ayélujára facebook ẹ kó kalẹ̀.

0: 32 FM, 94.9.
1: Ta ba ri enikan mu si ki a to lo lori awon ipe loni bo ti le je wi pe ti ni pe ka ma wule pe nikan kan mo
2: o iro ko o iro ko se pa nikan bo ko si kan tan fe so bo kan tan fe so lati yanju
1: yanju e
2: nkan ta ra nso niyan se awon ti pe ni egbo enikan pe e je oni ba won gbo je wa o je na se nte kan ma wi nu ta ba tun ka mo gbo je fun won nisin eh e bi ra se agele kan ni ke fian
1: e won ti ro yin be se asemo ni
2: awo se ri ba o ja ma bi to je tuntun sa lori tun niyan mo so gankan
1: oro yin te da won be o si da won si je yun na fun odun merin mi abi
2: o mo je mo fe
1: so
2: je hello
1: e kale
2: hello
1: o da bi oju opo odun oto dada
2: hello
3: e kale
2: hello
4: lo
1: an go yin
3: a ri na lo gas mo
2: I don't know. Oh my God, don't say that, Lujari.
3: Gas, no.
2: Gas, wow. Tell that I look gas in me.
5: Baba, look, we don't be all say gas in
2: me. Tell me what you're gas in me, I don't want to get any.
5: Baba, come on, my wife.
2: Tell me that, Lujari.
1: Ekale. Ah, all right, Betty. Ah, you know, I'm fine, you know, I'm fine, come on. Olore ilu ni eto e to je pe o lo were were ba e ti o de tenubodo laipe e jo gugu en te ba wa ni pa asiri nanjure e ja se dada tawon ko gbon ta nse ajo ni anbo wa ko anbo wa ko anbo wa ko emi o ko temi eyin na o ko ti yin ase pamo ni gbogbo re o ase gbe kan o si awa ti aziz nbe na se ta ba de be tan bo la se fe se ti ke se wi pe a mo tegbe toju ona wo na ojo ibamu bamu ni mo ye ma pe bi npo me ni ko kan ni ko ye ko ri be o e wo ko ni ju ba lori eto yin eto wo lori ilu ni ko ni 32 fm 94.9 e mo wa ku nbe o e mo ku nbe radio cinema radio drama ile ariwo e gbo tale yi o se wa lanfani e pe awon eyan ti won ti gbori ki won gbo ori pe nko ni ba se ntole nko ni ba se ntulu gbogbo eto lori kan 32 fm on lo je pe to ba gba mu e ma gbo laro losan lale emi ni kunle fani mo kin loruko gbogbo lori ilu pata I chief ni CSO ni ati gbogbo awe eyan ti won je ke gbogbo re ko ma dun ke gbogbo kan si e go kale
6: all right so wale go Shori ba she wole bend here money ko bend here roll back ko wa shake here and shake here she wole shake ba ko su twist there she wole break here aya move there
7: ma wo mi bi mo se fe yin
8: mo n gba 32 fm
0: 32 fm 94.9

Oh ya un ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 FM oya wa.

0: Ekason.
1: Ekason.
0: Ekason.
1: Daddy, Ekason.
0: Yeah, Ekason.
1: Ekason, ma. Kilo shele, mommy da, daddy, where's mommy? Mommy da.
0: Boya won jade, ṣugbọn mo ni ki ran daddy lowo.
1: Nibo le ti ri daddy, nibo le ti ri won.
2: Wa fi di bi kale na.
1: Nibo lo ti wa ri daddy, ibo wa ni mommy wa wa, se fe jo jade ni.
0: E sa je kan wole joko na. E je kan wole joko.
1: Oya daddy. Daddy e joko ba. Nibo wa ni mommy wa wa, se bo won jo jade ni laaro yi. How come? Hey, e se go ma, thank you so much ma, e se go.
3: Ti lo fari wo bayi ah. Okay, daddy e ti dele.
4: Eh ya. Ni pele o.
3: Eh, ajoke.
1: Mami,
3: so sha ti dana sile wo bi npa mi jare.
1: Mo ti dana. Koda mo ti seto everything. Daddy go ti jeun. Daddy no ti jeun.
3: Se wala.
1: But mommy,
3: ki lo sele?
1: Mo fe ri yin o.
3: Se ko si?
1: No. Ah, se mo nko ko sele ni aro yi. And I was wondering pe eh, yeah, ati daddy le daddy kun ni laaro yi. Ti momo. And ti mi ba si hospital image do lo.
3: Eh eh. Ki lo sele?
1: Eh, but mommy, o to le to mu daddy wale ni pada ni role yi.
3: Ba be sha ti dele. Wo ajoke, ma ro mi lejo kokan. O re mi bi mo se wa yi. So ti gbo?
1: Mommy. E ki lo dite wa who was daddy by? Kilute nse bayi si daddy ku daddy ti dagba filegisi to da si
3: ajoke wo en to ba bere oro lo ni die gbo se mo fe gbo oro ni
1: e mo fe gbo because obirin le mi no mi ma marry
3: joko fi die kale sori ba be to n bere pe won se gba kan fun baba yin o won se kini kan fun baba yin o baba yin o nse yan dada awa na o kin so mo

0: Ekaron le yi o.
1: Ah, iya ọkọ mi.
0: Ẹjọ mẹta o.
1: Eyin ni mo ri lọrẹ yi.
0: Awọn ọmọ mi nko.
1: Ah, alafia won wa nole.
0: Se da da
1: la de ba.
0: Ah, ọkọ e na nko se mo ba nle.
1: Won wa nole, won wa nole.
2: Ah, ah, auntie.
1: Ah, abẹ, abẹ ran
0: pe o ba kuku bere e.
1: Ah,
0: o mo bi o fi wa si.
1: E ti e so fun apo anbo kin ti gunyan lede yi.
0: O ya se mo dagbere tabi a mo ko leta.
2: Ah, yin gbagbo wa ni o.
0: Ayin mi o gba bi o bi gangan mo wa.
1: Eh,
0: eh. Gangan ni mo wa.
1: E je sare lo gbori kanan gba
0: yin. Mo se wa.
1: E je lo gbomi kanan se ma la le fe.
0: Me se yo.
1: Abi kin gunyan fun yin yo ko mi.
0: Ya koko itori ita ba wa ina je koko yen ju re
1: se wa ni jeun
2: ni ta ma tuto wa
1: se wa ni jeun ni
0: jeun ile mi mo wa
1: oda
0: inu mi ma dun si olojojumo ni mi ba ti ri
1: e je mu nkan te ma mu wa ngba yen
0: npo yun na da
2: yun na omo mi nkan ba
0: adupe adupe
2: se roko le ti pa di service e
0: o fe setan fe setan be se ton bo se ase ton da pe ba nwa bi oba da
2: ah to ron ti
0: wa se ton ba da fun
2: e da ti onira engineer
0: gbogbo re orun oluwa re na gbogbo re na wa olorun sa nu wa ni eh tori titi e na mo se wa
1: ah
0: tori ti mo se wa tori wahala to mo birin se po
2: o se alejo te mu wa
0: falejo le gbo ko ti e kokon wa
1: ni
0: ko
1: ko
0: si gbo
1: ele o
0: wahala ti se po oni olo
3: en soro ni o mi fe soro si nko te n so ni
1: era o
2: bawo ni o
3: yes sir era sir yes sir
0: e bi o se je nsala sa mo je mo boro mi to iya kilo ko re ni ologba ni olawo ni o ba tun de ese le ese ton wahala re po ju
1: eyin na ri
0: wahala si mo gbo bi ni
1: eyin na ri yoko mi
2: Ẹ̀yin náà rí ọkọ mi. Le wa
0: fun o bi la wa na
1: o de paro o
2: ye mo anti wa lati ma
0: na go luran lowo oluran lowo be ni gbogbo se to ba fe se nu le koko le lorun ko je o mo se
2: e ma biro yaropo
0: mo nda
2: ya gege owo complain fun anti wi pe o
1: ni anti e gbo iyo ko mi se mo ijo mo se gburo yin gan gbeyin rara o ah mi so
0: bi o ba konko baba ajoke bi oba konko
2: anti mi
0: eh o bi la wa na
2: anti mi se be ran ti ba se dagba
0: emi omo
2: atokunrin atobirin wa ko se ti o le foso ko se ti o le lota
0: ise ile wa npo ju
2: no omo mi mete ta obirin ni won so ti awon baba nsise sin ti o le assist e ki na ba de le oko se kan ma fi won bu mi ni
0: sa omo ti o re school la taro ti won wole de nrole abi jo ni ti mo wa bi mo nbere ni ti mo ni won wa wa sun ni o ago meje omo e wole obirin ni kan mo ba nle dana tin chele tin se ton tin bi se nule ni nfo bo ni kilo de to se lese ni emi ti mele wa na nta ba be se lese o
2: nkan to da le roro le mi
0: nta ba be se lese
2: o layo lati so fun yin pe is a wrong step and at the wrong time ejo
0: wrong
3: ejo pe ma se be
0: emi ti
3: omo gidi ni
0: emi ti fi eleyi lena
3: o ba wo gidi ni
1: oko mi daddy ajoke
0: omo gidi ni
1: daddy ajoke
3: e ma gbadun mi daddy
1: e wo
3: e wo se ni mo mo se
1: sisi mi ti e ni soro e mo nkan ero ti yoko mi so yen na ah are na ni o se mo ke ngba mi na tin ba ti ma ji bayi ka to mura fun awon mo ka to se gba fun gbogbo won o ti ma n re ota mi na ngba mi e wo yoko mi e se
0: o wa le jeun bayi
1: e se
2: e se
0: o le jeun bayi gbogbo baba mo so eyin re lowo
2: e to je mo ni submission kan
0: e ma so
2: se woman ni ma pe ni abi lady abi girl ti mo
1: sori abi sori igan apalagba ni
0: abi ke je lo nkan fun level
2: mi anti anti e fun mi loro so e sha mo sha I'm a family man ejo se iru lady abi oyo make che pe isin age temi nwo yi a ti kose owo pari abi ko ti graduate in school to ba ye pe o ti wa kose owo pari o ye ko ti ma sare freedom ti o ba ti se
1: o jo agbalagba looto
2: to ba je pe law school kini ti o le apply fun se I think mi o so pe mo fe employ yan now mi o ni test gbo kan ta gbe wa ko
0: ti le ro mi
1: e wo
0: ba jo ke owo freedom re na ni wa
1: ko mi e wo e sa e jo e je ka gbo sister lenu e jo e je ka
0: e je
1: ka fi assistant na ni

0: ọmọ mi ka ti wa gba pe won mu omodo wa sinu le ki wa ni omodo ton mu wa ki lo ni se pelu ko ton se le te gugu be se fun dani punishment te ti I don't know ko te se fun mo e o ti po ju mi mo ki lo ni se pelu omodo and punish daddy ba wo lo se ni se pelu ara won ki lo I don't know ki mi
1: ajoke mo mo ro bo loro opo so tu fe gbo sori baba yin ngba ti mo pade e mo mo ko mu ti o le mu biri
0: ọtí
1: nisuru jẹ ki ma boro mi bo tori ke mo ko mu ti mo sha mo kin to gba lati fe tori e ma tu wa didi ra oti sinu le ma se kini ko le ma mu ko le ma se kini ko ma le tori yen ti so pe won bo ta lo ma mu oti lojojumo to ba kuro mi se bayi onu mu lo bi kan tori mi o fe ko ma se leyin ni mo se nra sile o so wa ri njoko se ni mo tu ka siga won baba yin lowo
0: mommy siga
2: wo
0: daddy
1: je ki ma boro mi lo sori
0: ao
1: je ki so kini kan fun e so sa mo pe ngba mi ale ni ma ni ajoke o iwa ta won aburo e sere lo mani ke bota mani ke lo sere le keji
0: ben
1: so boju mu ki mani ke bota lale
0: emi no ma woro pe ile ti sugba mi hate o clock e mani pe ka sere jare ke body se ja mo pe a ki lo nsele but mi feel pe okay it's one of those is like not say ma sere pe lawon re mi ale mi ma jade
1: a se wa gbo temi asiko ti baba yin ba fe mu siga leyin to ti mu oti e dada ton ni man tin sita Benny.
0: Ninu leyi. Ni mo lo ti mu.
1: Shadede lo be mo bere si ni lo awon kini tan file to man ta san san yen. So tu wa fe gbo iyen tu kere.
0: Eh?
1: O da. Ore mi ko ri ko sun ya yo. Ojo wo lori gbeyin bi bayi.
0: Ah, mommy ayo.
1: Ojo wo lori gbeyin ni bi se.
0: O ti pe ti mo ti e ti o n ti e wa won wa bo se ma wa tele yen.
1: O ti e le ri ko le wa bi mo. Sori baba yin. Ohun lo le nle oko.
0: No mommy e o seri te bo ti e so ti te wa so ti oti se wo ke mi ti igba yen gbogbo pe boya ewo tun wa ni pe kini mo daddy ni se pelu mommy ayo won ki so oro be yen na
1: se mommy ayo abi baba e
0: o mi jeje o ki so ba kini
1: so fe mo ona ti baba e fi le ayo kuro nle oko o fe mo o ya wa gbogbo

0: Yayo.
1: Babe.
0: Epele. O fe jade ni.
1: Mo ro si se bi mo sarayi fun eran tere. Pe mo fe jare mo fe ro ri awon mo ti ba se tan kuro ni school.
0: Ala lo je ni ko mo ti jade. Ti re mo di emeji. O le to re po le kan.
1: Emeji bi ko ye o ki ki ro fe emeji ninu oro. Ibo ni mo dagbere pe mo ro fun etere.
0: O need lati dagbere fun mi. Ko ririn elekan ni.
1: Baba yo.
0: Ana to n charge phone to ni. Farabale o. Farabale o. Ana to n charge phone.
1: Ki ro se fo.
0: To ni socket balo se do wa charge e ni yara bi ti mo so si. Wo phone. Phone re yi.
1: Ki ro se.
0: Ale ni yi ti number re yi tale ni.
1: Se bi an customer to wa ni shop fun eran ni
0: customer mi
1: customer to wa ni shop ri now
0: okay customer ni to wa shop
1: o ma ba mi raja daada ni o
0: oja ni ra
1: o ma raja fun e daada ni
0: o fi yun paro o fi yen paro oja lo ra to send o esi o n so pe ibo esi ri anje ta o
1: o do mo
2: ebo re lori phone
1: yi baba yo ko se pe kiri ti wo code fun e
0: o wo code ibo
1: se ko se pe mi so ko ti wa fori phone fun e
0: se iwo temi lo se o temi da bi o ti e
1: baba yo baba yo
0: o ti da o ti da
1: eh erere to wa lori kiri eh erere
0: o ti da
1: ere o se picture to lo gbe
0: iwo sori iwo re mi so ni wo fi tele mi wa
1: yo re da gba mi fun e o
0: olubi e da lo je
1: ere
0: ani ti mo wo yi kese bi oko re re ni take de bi oko re re
1: iyo ti ba ti jora won ti joro jora won
0: keje bi apati nbe bi gbolopolo jere mo wo yi se nko yo
1: baba yo
0: farabale o ma do sele
1: se
0: bo ri le gan to ti mo ni mo tun le se
1: oro ma sharu fun e o
0: o farabale farabale o pe joju ba ile o nbo fa gangan o koda the promise e ni gangan ni gbo sin do sele 20,000 mo ko le o
1: kini
0: ko pelu re do ba ku mo ti do park awon gan e pa bi awon gbe ori ati awon pe ri
1: gan mo pa ara re wa gba ni lowo baba yo fun e o
0: mo mejeji na mo bu omo fi se ni mo ku olopo
1: ko
0: ojo mi gan bi esi se mo wa
1: o gbe pa o sharu fun e
0: o mo ma ba do ti mo bi de
1: o sharu fun e o mo gba ara re wa gba mi lowo baba yo mi mo gba
0: mo mo jawo yo
1: mo se
0: o ko ba we ya re to ku ko ni fe won mo o ba kankan na
1: fun
0: je
1: bi ba ikora kuro ni badagri fun e ba ikora kuro ni badagri
0: o lo ma sa ku ore be lo ma pa be pele o pele o yo yo yo
1: baba yo
0: ko ma ko ma ko
1: ma ki ma keru ri bo ni mo mo ti mo ma keru ro ri
0: ni ni ma ko mo ti ti awon taka to wa to be
1: ma keru ro bayi
0: mama won ti da ibo ro bo le o
1: ibuni ma keru ro nsin okunrin re fiti e ko ba e o fiti e ko ba e ro sharu fun e o
3: ha mommy
4: ajoke
3: iye ni daddy temi na
4: daddy
3: my own father
4: ton ba ni pe eyan o la nkuri ti o wa responsible rara baba yin ni pe mo duro ti gan ife ti mo yi ni si bayi o je ken duro ti se tu fe gbo o ti e duro na iru iya yo ore mi e kori kosun mi ta jo nwo se ta jo njade ta jo nbota so won lo ye ki ba be ti lo konu si
3: no this is too much for me baba o le se ko I don't know so emi pe daddy shiru ko to to buy for woman ye
4: oro yi po ni suru mo mo robo ajo ke so ranti ale ojo kan tele n wa ogun daddy o e rogun daddy o e ri kini kan daddy o emi ti mo ko pa mo leleyin daddy mi tin gba o odutu tin mu won o ori tin fo won o gbogbo ogun te n wa kide mi tin gbe ke yen lele
3: mommy but why now why do you want she be yen lojo yen mo
4: ro iwa esan baba yin lo nje yen be ni o tu fe gbo ta la fe rush e lo hospital si mo ni ke lo pa won baba to loloke mo ni ko lo pa won aburo e pe ke tete lo ba won ko le se kini ko le gbe daddy yin lo hospital emi ti mo wa ni die lele yi abeti rogun ni o ya
3: daddy tolu hey daddy hey daddy mi mama bi daddy se tun mi ba daddy calm down emi's okay
4: o je pa won aburo e
3: emi sile pada
4: se gbe baba yin
3: daddy tolu mo mo fe pe bayi iwo ke daddy tolu ni moto daddy tolu to wa ni bi oke be o ni moto
4: mommy sun mo go ba poruko mi ni be yen
3: mommy e joko ni ke te fi joko bayi e ti wa dide
4: pa won aburo ese bola nle
3: mummy ko da ba ni bo won o kogun dadi si ba mo ko ibi nu kogun yi
4: e lo wa bo le ma ngbe si tele tele
3: mummy uri cabinet
4: e ma wa
3: e ma mi ri be mo eh daddy tolu daddy tolu
4: en ele ni
3: e so mi mo bi le ri e mo to yin ya bi e ti ba mi gbe daddy lo si hospital e jo sa daddy e jo
5: Doctor.
3: Ah, mummy, iwa payo ni ye.
4: Baba e, baba yin gongongongong la payo.
3: Ah,
4: so fe gbo? Baba yin gongongong la payo. So ti e tu ro si ojo kan ojo ke. Ti mo ni ke lo sere nta, mo se ma ni ke lo sere nta. O ti e ni le ka igba ti mo ti ni ke lo sere nta mo.
3: Mo fe so igbe ba mo fi ran.
4: Ah,
3: almost all the time alale ko ka jade lo ka sere lo. Ka
4: so mo kan. Baba yin tu fe se normal bo se ma nse. O ti mo ti e dada. O wa kuku fasida. Mi je fe ka omo mi ma fi mu ko gbogbo efi ateruku ninu le so ti ye emi na ku butter tori mi gan ti like orun kini ohun gan ajo ke mo kan ran tini ta ti mo wa pe ah mo gbo be le na e fo ti mo se se laaro ti mo se sare wonu le pada bayi
5: ajo buruku e sugbo mi mu to ba mo nkan ti mo ri mo ti pa na gas o kin kan ti e butter bayi ni mo sa n gbo kurukuru
4: Baba yin atomo odo ninu yara

ere ile ariwo ta pe ni ale loju apa keji di ose to nbo logo olorun awon akopa ninu ere eto ni ayowumi ojo tolu orente edwan adekunle olabisi oladoyinbo rafael ambali esther falade olasunbo yusuf onkotan abimbola lamid aso itopo gbenga david fun ikede ati ipolo oja 08055767084 odijo

0: UFM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Irawo kan yo mi lu titi Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM dosu o le tente obala rin awon kan ni dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM iroyin asiko ti o le jamba kan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 fm do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku e ri ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki ku odo orun mi lawo ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku e ri iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi koluko lo bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o ojuba gbogbo ri ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kanrin kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye Ige Adudi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo ti gutoro ile Ibadan lapapo Magaji ile Oluoje Ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba ba wo ilu Ibadan e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loje ide ayun re e rin saarin oja oje e bere bi won ti nteni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwe nje adudi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 odufa ti amuwasi eti gboyin lasale o na ni odufa ogun da lowo otun ofun lowo si ogun da fun e ma ba mi ka lo ifa ni ogun da fun olokanran gbangan lo difa fun ori abodi tin si aya agbon merigun won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ogege eleku orun mi la beri abodi jale o ogege eleku obe sa obe su ogege eleku ogege eleja ogege eleja orun mi la beri abodi jale o ogege eleja obe sa obe su ogege eleja ogege eleran ogege eleran orun mi la beri abodi jale o ogege eleran obe sa obe su ogege eleran beni eni ta ba da odufa ogun da fun ifun ifa pe eni to lota repete ti won binu re eni ta ti ti o ti eni ta pa ti oku eni ti ota binu to se wi pe olohun gbe lori soke sugba arin ota lo wa eni ti oro re ndaru ifa yi si tun soro nipa eni ti oju omo npon legbe kan yala oboya okunrin tabi obirin bo ba wa ri bayi iwo ti o je pe isoro ota ni ti e bo sore bi ni won fi su o ota oji ori mumi gbogbo bo se ku ebi mara to to ko re mara to won sa nle pa re ni ninu odu fo ogun da fun yi ifa so pe ifa ni ru eni be obo iwo ni kan ki oko sele si be be lo sele si orun mila nigba ti wa se iwo ti ota oji ori mumi iwo to ta lo ku ona to gbe gba iwo na mo kan keji to ba je ru odu fo ogun da fun ta le yi lo ba jade fun o eni to ta titi titi oti eni to n sore ti an fi bi su eni ti won oji ori mumi tawon ota ko ipaya ba lotun lo si taberu n ba lori ipo to ba wa to ba je pe ru odu fo ogun da fun ta sa le yi lo ba jade fun o olebo ti won na oru olebo ti orun mi la ru to fi beri olodi sonu ifa so pa arin ota lo wa kiru eni bi o tete mura ni o ko ta o ma ba riru eni be mu tori pe erin te n wo yi erin e se fe o gbogbo eni to ba ti wa npo to wa laye to da yo lo re to po sugbon ida meji nu ida meta ni ojo ta igba toro eda ba nda ti ba ndun igba na ni sese n fe adua o gbogbo agbara lo lodumare fi sinu seyin se
1: to ba wa je pe ru odun fo ogun da fun yi lo ba jade fun ru eni be to ba se eni to gba pe se nse wa ni ota oni tete ri mu tori be lo sele sorun mila ninu odun fo ogun da fun to fi beru olodi sonu iwo na segun oto re yin odi 256 ni page fa ta le ni to kokko da odun fa ni gba wa se eni to da odun fa ikini etutu to se toro re fituba to fi tuse to fi raye gbe to fi raye lo to fi raye se ti o fi bo si owo ota to ba je pe ru odun fo ogun da fun ta le ni iru eni be oni bo sowo ota togun kan ba ti en be nwaju ti ru eni be ba rubo to se tutu won oni ri mu ogun ogbon egbegberun la kari eyin ni gbogbo won to kadara o leyin opolopo wadi ijinle ni kadara eda to ku tan baba wa ba tona de bi kan tona ba pin meji meta won mu o kan keji won to ifa lo ni odu to ba hu loju opon an baba wa mani mani won ani moto se lo loyo ile ti oba si toju eni su eda kan ki marin berin lokun boya ni opolopo mo pe iya to nbe nu karubo tabi ka se tutu tabi ka mu ewe ategbo ka papo ewe ategbo olohun fi ase si ebo tabi etutu olohun fi ase si sugbon ipile o na ni kaju ebo ka se tutu tori pe ile ti o toju eni su eda kan o le rinrin be lokun ntelede e ba je mo boyo ta ni nbe nwaju e odu fa to ba hu loju opon la fi rubo ta fi se tutu re fun o asembe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o gbogbo eyin to tan le kirakita te wa nu ipaya ota oni ri mu o gbogbo eyin te ti wa loke e ni jabo o ogun da fun ta leyin to ba wa so ni pe ka le ni segun ota ifa pe ruru ebo ni gbe ni o airu ebo ki gbe yan adegoroye Igi Adudi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo ti butoro ile Ibadan lapapo Magaji ile Oluoje Ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu Ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju sosi to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun eri akomona wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro te le pini si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 9223 080 53 45 9223 ogun da fun lodu fa ti mo mu wa si eti igbo wa lasale yi elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
2: baba pere apo ni awo ko wole

0: Adede ni de won lawon de towo towo. Adede ji de won lawon de toro toro. Adede gbade egbo kini ko pera re na. Mo de towo, mo de toro, mo de tola, mo de tudunu. Toro ti marugo takebe. Odo asungiri sarajo gboro ti wulo fun gbogbo mutunwo. Ah, mo ma kiyen kale o. Laughter House lawa yi ta gbe nbo
1: anda wa shukura tu tambali o ma de tu
0: mo kalara mo kajero mo kun le mo kalejo mo kokun mo kobin o mo koyunu mo kashed Eniki Express lele yi lale ti todi wayi di shola Orolabi presenter Tunde lale yi o
1: iyama
0: iko ye sho mi Tunde o ma gbonyun aporogun jomode apo otun lerun oni ban rogun lai lai ofa otun mi lerun mi oni ba won ye omogun losan o le loru o le asoko tewu ma ko nbe karo moto da bayi ka ma musaya
1: ohun gbogbo lawo ri ori eni laji ki ori eni laji be
0: bo ni gbogbo nkan bo ni le bo ni ajo bo loko bo le bi awon mo nko se dada ni aku akoko yi Yo kukuda lola eledumare Yo kukuda lola olohun oba a kan ni mo se lasan a mo se ta mo jere ni gbede mu ke yo ro wa gbede ni ro koko lagbala iwaju nlo pa ebi ti wa o mo re si a ni wale ni so mo oloku be ni angon lawon oloyinbo won ni angon e si duun be na die na loku ire ode ayo ode idunu ode igbega nla ode 32 fm 949 94.9 le se be te n gbo lale feyin e ah o si feyin e o ngo ke ah feyin e na ni

mo afun gba koko wa pe nbo ni mo nbo nbo jasi 32 fm no pe bi o erin keke erin ayo erin dunun lale yi ipo ti e koko jasi bi na lale yi duro ma lo tori mo ni nkan kan lale yi to je wi pe lose to lo ni mo bere ti mo nso itan kan bo lale yi a mu loni kun kodo a ja wonu e daada awon question kan be to je wi pe opolopo eyan le ma wo pe ni bol ni nkan ti wo wa Miliki Express education information entertainment meteta cherry information yen to tun wa wa entertaining yen pelu education yen mo ti take personal kini mo so mo ti take personal tori lale yi a jo wonu awon itan kan lo lale yi akiyesi kan ni o wa wi pe baba lo orisirisi awon ilewe kaakiri secondary schools primary schools won fi be ko itan mo pe won wa so wi pe itan opopolopo awon mo ti won o ba ti wa lo si art classes yo ba se boya government die die na si ni won fi awon won ni fi pupo awon won ni fi awon nkan kan won ni fi awon opopolopo omo ni o ti e mo nkan kan nipa orile ede Nigeria won o mo nkan kan nipa ibi ta tin bo pre independence won o mo nkan kan to sele ba daruko awon kan won mo wo pe ta tun la mo eleyi to ba ti koja Buhari o ti koja Peter Obi o ti koja Tinubu o ti koja Obasanjo opopolopo ni o ti e mo Obasanjo gan papa to ba ti koja awon oruko won o mo mi mo e daruko Festus Okotie bo won o mo e daruko SL Samuel Adoke Akintola won me tin je be Beba daruko abat ma koli won mo tin je be won si le mo yun na pe yun fe popular die be daruko tafa bale wa won mo be so wi pe Saraduna Sokoto Amadu Bello won mo tin je be be ba ni kan soro Colonel Kol Muhammad won mo tin je be baba ni kan so Lieutenant Colonel James Pam won men tin je be baba ni ko won soro Theophilus won soro Theophilus ni o major Theophilus won men tin je be Theophilus Danjuma baba ndaruko awon oruko bayi bayi lo won men tin je be idi niyan ti mo fu wa so wi pe lori eto yi a jo mura wa wonu awon itan kan lo nitori o se koko lakoko e ka ti e mo ki la won nkan kan to ti sele nigba kan ri gan na je ranti pe enikan lorilede Nigeria yi o je wi pe okan ninu awon olori lorilede Nigeria nigba kan ri o wole ti won gbe ban ti o fe gbe mi en iyawo re bo si waju e ti iyawo re ni lai lai e le poko mi kaka ke poko mi e ya pa emi na fun alara mi awon ti won si gbe ban wole o won si wo iyawo atoko won si danabo won yaga yaga yaga ki loruko arabirin ohun Hajia Afusatu Tani Hajia Afusatu Ta loko Hajia Afusatu Kilo shele si Hajia Afusatu Kilo shele soko re Ta loko re bo loko re si jega Talento da babu Awo woni wajo Oti ye ye Lenye igba tiki ni shele Tan kila wan kato shele Awo yini Mo zo kwe bi yose Meni la jo fin rira jo Ati bere ni last week Ashe Yuku wa boyun Arewa keti Ah, e mo shami Inu mi si ndo Wa yi di shola Oro la bi presenter lo Ko mi oti ko ye shola mi To de lo ni oma agban yon Akuro gunjo Omo aro ma shod mo ala bi Lo se to lo A bere Lo wo bere Wa bere Ara mu die die A shijue Engo A soro A wanti won bere sini plan pe awon fe gbajoba o ati soro operation wet oba femi awolowo pelu Samuel Adoke Akintola ni action group
a soro ohun ti o fa ija laarin awon mejeje o di pe o dide ni o ni dide ni operation where ti da petrol sile on le dana sun ija sele laarin political party kan na different faction ati soro observation awon ti won je young military men won wo pe akini to nlo yi gbogbo awon kan to nsele yi se ko ni to kawa na o se be ka kan rapa la wole o ti yo won be si ni plan ati gbajoba awon wo ni won je leaders awon marun kan ni awon marun yen ninu won ni Emmanuel Ifeajuna nbe major ni ninu won na ni major Kaduna Nzeogu na nbe leyin igba ti won plan ku ohun tan kilo ohun to sele ile ti mo ba de lose to lona lose yi a wa wonu esansan atawon wo ni won je casualties awon wo ni won fori ko kini ohun to pada se won ibe gan la nlo lale yi e le nbe won e ku ikale bi n ba change e ni sin a wa gbe Dr. Sikiru Ainde barista democracy a se be wole e le nbe won e ku ikale

ninu awon ti won wa nbe lale ojo na inu won ni Emmanuel Ife Ajuna na nbe gbogbo bi se gboke ti gbodo awon kan fe fura si ama gbogbo iro kan won ni wipe ise re ni nse bi se nlo lotun ni nlo lusi ko se n to fura si niran le ojo na ko to di wipe alele awon eto kan ti wa ti won ti se be ba ranti be ba gbagbe be ba ranti e ri pe ni ose to lo mo ni awon bi merin kan be ti won ti pese kale wipe e lo duo nbe o tori baba fe gbe kini jade gbogbo bi agudo capture ele kan na inu e ni ilu Eko nbe Lagos inu e ni Kaduna nbe inu e ni Enugu nbe gbogbo awon bi merin yi lawon orisirisi awon eyan ti duo nbe Kaduna ibe ni Kaduna Nziogu wa Eko ibe ni Emmanuel Ife Ajuna wa gbogbo won ti duro wa pe won ti duro lati gbe igbese won jade lojo tan wi nilu Kaduna mejo Kaduna Nziogu tin se gbogbo awon eto to to lati ri daju wi pe ise ti won gbe lohun lowo ohun se lona to to ati lona to ye gbogbo awon barracks gbogbo e pata awon eyan ti duro lowo owo gbogbo awon irinse ti won lo ni won tin nu ni won tin yewo lorisirisi won ti gbe ase lawon kan lowo pe igba bayi le se ise o igba bayi le se ise o opolopo awon ti won ti e je awon ti won jo gbe kini jade won mo ru nkan ta won fe se iru gbogbo ero kan won ni pe ara awon military routine ta ma nse na tele ni nilu Eko oro wedding o se wedding nlo awon eyan gbianju ati ba ti won lo leyo kokan pele tonto awon onise laabi ti won fe se se laabi na tin pera won sorisirisi lati ri daju pe gbogbo ta won ba se lale ojo imoju yo fun won lanfani ati le gbajoba bile ba mo awon eyan jade won ti gate ile awon ara abi ti won se igbeyawo lowo nilu Eko lojo tan wi gbogbo awon eyan ti wole won lo sun amo ninu awon barracks orisirisi awon nkan ni sele ninu barracks nitori awon kan tin duro ni duro wipe basiko ba ti to agbera lati sose awon soja kekeke rin kaakiri lawon bi tin na osi pupo won issue instruction kaakiri pelu ohun rele orisirisi awon trucks won jade opolopo awon eyan won mura won ni meji meta merin awon ti won fura awon ti oye koye amo ohun ti o sele ri a se so wipo fe sele bo le yan se fe fura siru nkan be bi gbogbo kini se nlo lowo kini nkan gan to wa sele bo ni won se sose awon wo le mi won se be to ba lo won bo wa won o ti de

ni kaduna awon ti won lo sodo sa hamadu bello won ti gbe ra won lo sodo re to ti mo wi pe ba won ba ti mu amadu bello ko nbe atawon olori mi oro won ti nda yo bonu ibon lo lotun in lo lusi tako iberu bojo tin wa ngbogbo bi pe e se kini n to fe sele yi amadu bello ti fura pe ah nkan kan aburu fe sele o sa kuro nibi to wa o wo inu yara owo eyin nibi tawon yawo re ma nbe ta le pe ni private apartment yi lawon ara bi ti lo ba igba ti won fi dodo amadu bello oro di fanfa iyawo amadu bello lo dide toruko re a ma je hajia hafusatu dide pe oko mi re e le fi nkan kan soko mi kaka ki nkan soko mi nkan o jo se wa po ni awon ara bi ni e bo ba wa je be ki nkan seyin mejeji ni laarin kadijukala tako eleran tu iku pabiri abiriku iku pabiri abiri rorun iku pakoko omi agbe danu atamadu bello ni o ati hafusatu ni o awon mejeji iku ma won mejeji lo

o ki bi raka meji igba ti o fi ki raka meji tan won gbe tafa bale wa won gbe sinu bootu eyin oko won pale kun de mo won gbe ilo ibi ti won tin gbe tafa bale wa lo e mo pe gbogbo awon ibi ti won ti fe sose e kan na ni won se be ba ranti te ba gbagbe be ba gbagbe be ba ranti mo soro brigadier zakaria mai malari le kan pin se gbeyawo ninu awon ti won si keko daada ti won gbeko ni britain inu e ni mai malari nbe mai malari pe wahala ti sele ibon tin du taku taku taku ah afiku won wa bi kan sa lo mai malari gbera o fo gana igana ti o fo ti o bo seyin in sa lo ere tin sa lo lori oko tin bo ni waju inu oko ti won gbe amadu gbe ti won gbe tafawa bale wa si inu e lo ti ri wi pe ah oko ijoko eni ti mo mo okan ninu awon ta le pe ni omo mi lenu ise yi lo loko yi lo ba juwole duo ma gba be won o wahala kan sele ni waju ma gba be yi pada ma sa lo arakunrin tin be ninu oko yi bo ti le je pe omo lo je si lenu ise yi okan ninu awon ti won fe dite gbajoba ni ninu awon ti won si fe mu bale lojo ta nwi inu e ni zakaria mai malari nbe arakunrin yi ko se meni ko se meji o yoban mai malari wo pe kini o tin sele oju arakunrin yi le si arakunrin yi kini o tin sele oga re mu je laarin ka diju kala arakunrin yoban soke o dabo mai malari subulule oku

wala bi won bota amọ en to je olori la lasiko na to je bi commander nigba na lo lohun aguyi ironsi ohun lanfani lati gbe communication yi lati ko papo soju kan na wi pe ohun ti mo fe re o gbogbo eyin te je loyalist pata oya edu o wa pe eri daju wi pe emu gbogbo awon ti won gbe igbese aburu yi ke ti won seyin igbaga

a le pe ni attempt for a coup igbiyanju isesana ni lati gba ijoba o to baba so wi pe it was a failed coup le to tumo si pe won o lanfani lati ri ijoba ohun gba awon ti won plan coup gangan bo ti le je popolopo emi ti lo iberu bojo ti dorilede Nigeria atokunrin ni atobirin ni atomode atagba koda ile ise radio mo to ye ki won so iroyin de ile ise radio n wo pe se ka pin iroyin ni abi a mo pin won ni lagbaja ti ku se ka soro pa re ni abi a mo so unti ile ise radio so eti ti gbo awon eyan tin pin kaakiri pe ah saraduna sokoto ma ti ku o ruru moju ni won pa Samuel Adoke Aketola mo ti ku o loru moju ni an pa rumor upon rumors lagbaja ti ku o Cornell Cole o ti ku o Lieutenant Cornell James Yakubu Pam una ti lo o orisirisi oro lawon eyan so kaakiri kaakiri ateyi ti iroyin gbe atele ti iroyin o gbe on to to on ni wi pe kare eyan kan ti o mu gbogbo mi alaafia to fe daru yi ti o je ko ro pese ta wa lo ye ta lo ye lati se ru nkan bayi idi gan ni yi ti iron si fi ri be pe ah asiko to fun mi o lati gbe igbese iron si move very quickly gege bo si je pe ohun ni most senior officer ninu Nigeria army lasiko tan wi o si mo wi pe bo won o ba tete gbe igbese ni kia kia ah omi alaafia ilu ti o ti ilu odun meje tan ki o ti ilu odun meje rara gan to gbominira yo ma se tan ti o daru ki wa ni nkan akoko to se ohun lori idaju pe o soro there should be military formations everywhere o bere si ni gbe order upon order gbogbo yin te loya patapata pata oya e lo duo wa pe position bayi e duo nbe ohun e duo nbi ibi e duo lohun o bere si ni gba orisirisi information wi pe awon wo ni won gbe se ijade o awon wo ni won gbe gbogbo won o gba gbo information patapata nilu kaduna bo ti le je pe kaduna nzi egun ti e ohun si duro ni duro wi pe ah ati gba joba ise gbogbo to ye ko won o se o ti se o n duro ni duro wi pe ah ati gba ijoba ini se

akoko wa to wa yi ti gbogbo won a penu po wi pe ah awa no se on to ye ka se ni igba ti o fi di arin 1966 awuyewuye awon oro kan tin lo labele rumor tin lo labele wi pe awon kan tun fe gbajoba awon kan ni gbagbo ninu e pe be ni awon kan ni ahe so oro lasan ni jare nti o le sele ni jare awon kan ni exaggeration lasan ni asodun aso awitun wi asan lasan ni jare awon busu se nlo be ni eru jojo tin dite laarin won tension another turning point is coming another change is coming ayipada mi nbo o orile ede nigeria ti survive ku eyo kan o tun wa di porile ede yi kan na tun tin rin ni bebe e tin rin ni bebe e tin rin ni bebe ah in tin tun rin ni bebe ti te gbajoba mi to fe sele laipe laijina lodun 1966 awon ti won wa ni northern region won se nkedun iku awon olori won ti won ku won se nsadua won se nfa ati na ati na ati kulu alao won se fi ranse sawon oku orun inun bi awon kan sun won fo oro ri leyin gbogbo eleyi ki wa ni nkan to sele na kini colonel lieutenant colonel Murtala Mohammed ki lo se atun atawon ore re major Theophilus Danjuma ki lo se oni nkan kan ti won so pe bo ba je pe looto lawon ara bi so pe awon gbajoba ka won le tun lu se ko si wahala ko sen to fori awa na rumu bawa na ba wa se be ta gbera lati gbajoba ka le tun lu se e sa buru nbe nbe ni ipanu po soju kan yi o di wi pe dugbe tin se be yin mi loke dugbe sojo in soro lapa kan loke o se tan ti oja awon kan mura lati tun gbomi alaafia iluru le kan si awon morile de nigeria o mo pe nkan kan sele nti won opolopo won loro wi pe awon soja o ba wa tun se awon soja o yato sawon ara abi tan lo awon soja yi kan na ni won tun mura lati domi alaafia ru le kan si

ko ba do se to mo la tun lanfani ati pade we n te pade loni e se omo dupe o agbe se tan lo daro aloko se tan lo okosun lekeleke mi tun se tan lo ke ogumola se ti ri ran abadan ba ti ro kuku po ni ran do ba ti ro ewu li sabi agbongo akala ona se ti oniran egba ire ni won ti re si wayi di shola oro la bi presenter mo se ti mi loni inu ayo inu dunun mo fin le se o we na ni ti pade yin lo se tan mo ire loni ori yin afire o ire o eyan ara

0: Mo dupe lọ Ọlọrun fun ọta Ọlọrun se fun mi ni January ta wa si bi. Wọn sọrọ ni ka ra cement. Ile yẹn mo tin kan fun 17 years ni ile bo. Ile yẹn kan wa nbe. But to the glory of God, lẹyin igba ti mo ra cement yẹn mo akọ ile yẹn tan within January till now. Landlord to tun wa wa lẹyin mi tun lo fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra alaalowo. O la wa lohun fe pe ohun ma da duro de wa. Ọlọrun dẹ ṣe owo yẹn ni ọna ti a lero atemi atọko mi atura atura
1: dona ele ta yin ko tele
0: be
1: odun melo
0: 17 years
1: 17
0: be
1: o wa igba wo le wa si bi
0: January
1: enjoy awon to ra cement
0: yes sir
1: so be se wa kuro mi
0: e mo wa so fun Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Ọlọrun dẹ pari ti wa
1: bi January 16
0: be ni
1: e tu wa ra ile another
0: to wa leyin ni o lo awa lohun fe ka ra alaalowo la awa lohun ma gbe duro de asugun ati ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi eyan wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: nteyan wa le se lati 2007 to de se laarin January 16 ki de se po wa tun se o tun wa ra anoda ile ti enikan tun se ti e ti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se ku lori oke yi let double grace work for you
0: Oh,
1: great mercy,
0: yeah. Mm.

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo jẹ ikan lara awon omo baba ninu emi mo de olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi eko mo wa sa
1: eko le ti wa ba
0: ben sa
1: emi na ma de ko lojo
0: la koko ni bi ose meta seyin akobi mi o sick to je ko nbi she was vomiting. Mo fe gbe lo so hospital o daku. Mo a cha ba mi rescue mo pada sile. O mi ori oke wa nu ile. Mo ni gbagbo ninu ipe Psalm Ojo. Mo ni gbagbo ninu ipe ma je mo ori oke ogo. Ma so fun omo mi mo ni I ask my daughter mo ni do you believe in this word? Only yes. Mo a fun ni omi yen mu. Mo a fi wo loju. O sun lai gbe lo so hospital. Olorun de wo san
1: loju ese
0: loju ese
1: e pa tewo fun mu to ba je niyan lo duro
2: wa ti ba so
1: to ba je niyan lo se yi ni wa ti
0: sa lo ba je niyan lo duro mi a ti ma siregun oni duro mi ni baba ni ka ma gbadura mori angeli to wa le ori oke yi to jade o si wa oju yi ti ma yo mi lenu nigba ku ba oju e ma nda omi ni sugba nigba ti baba ni ka fi owo lebi to ndo wa ka fi owo si ka gba ni emeje bi wo se ngba mori imole angeli to si wa lori pepe yi si jade o si wa ba mi o si fowo ko oju na mo ri nkan to jade ninu oju na and I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no death.